0: sa Food and Drug Administration.
1: The Secret, The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Bullseye.
1: Ok, balik sa tunga pareguman mga katrupa, alas 8:09. Kining bahin mga katrupa, ito sa Kirisma yung nga kababuton sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, nagatabang gayon sa atong mga katawhan aron mas tagaag proteksyon ang panglawas mga katrupa. Doon na kayo balatian sa manin ang bukol-bukol sa itong panglawas mga katrupa. Mas maayo gamito na to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Proven and tested na kining atong mga bukol-bukol sa itong lawas mga katrupa ng paghilison. Dilita magkumpiyansa kung unsa man ang mga bukol-bukol diha sa itong panglawas. Kay base ng uban yan na acute na mga katrupa nga mo resulta nga to's cancer. No? So, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pangitaan kinis mga butika. Niya naapod kini mga katrupa sa mga butika sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, good morning kang katrupang Tristan Yat Gulay.
2: Good morning, yeah, good morning. Ha,
1: boy.
2: Bullseye! Kamusta man ka, boy?
1: Mayong pagpaminaw ni mo niya, boy.
2: Kamusta? Mora na sa... kamusta mga bro?
1: Kamusta mga bro? Waman si katrupang...
2: naniid, ni Basig...
1: Ironheart, no?
2: Basig nagtinawagay pa ni sila ni Kuan. Yeah, mga higala.
1: Puntag kumampon.
2: Basig naingon bang paminawa nitong Bullseye, boy? Sa issue nila ron dito. Kay ikaw may tigman man, anan nila.
1: Sige. Sa mga nagpamahaw diha karon mga higala nato diha sa matag kusina. Mayong morning usab ninyo mga katrupa.
2: Good morning.
1: Okay. Balikan nato ang isyu mga katrupa nga diin nagkanat sa social media na usab kining mga hulagway ning a certain Franco mabanta mga katrupa. Gumikan na pud lagi. Gustong i
2: Kuan,
1: ipagawas ni Claire Castro.
2: Ilang bigit na.
1: Ilang bigit ni Claire Castro mga katrupa nga kininga nadakpan. Doon ay kalambigitan sa mga Duterte. Alright. So much for that mga katrupa. Kung subayo na to, kinsa kining nadakpan sa NBI, ang na-entrap lagi. Gumikan lagi kay nangikil.
2: Nangikil.
1: Matod pa.
2: Extortion.
1: Nangikil nga to kang former Speaker Romualdez. Mating siguro makaingon po ng katropang Junji nga nasanay na sila sa malita. Malita ganito nilang giida na.
2: Wala naman lang yun ba? Pwede ragulunta na ito. Gatong na yung mga silupin lang ako. Pero social magiging ilang gusto.
1: Malita yun.
2: Malita yun.
1: Nag-remind lamang sa katawahan nga doon nag-issue ang malita.
2: Malita.
1: Grabe, hi no? Okay. So, karon gi... Kuan na, gi... gusto na nang i-relate ni Castro Magadrupa nga kini si Franco Mabanta na ay kalambigitan sa mga Duterte. Ang problema lamang ani, suod. Ang problema ani karon Kadrupa nga, Junji, kay mismo ang Facebook ni Mabanta na may, sige, type ninyo na Magadrupa, Franco Mabanta, mugawas dito mga katrupa nga mas close si Presidente Bongbong Marcos o kining si Franco. Nga naman, kay laliman ka nag-birthday dito sa balay ni Marcos na ini sa Purge.
2: Ikumpara rin mo atong picture lang nga nagtapad sila.
1: Nakatapad ra?
2: Mas mutuo pa ko katrupang re. Kanap itong mag-snack, mga on. Okay, kana gyud klaro gyud na invited gyud sud gyud. Kita mga on nga naa gyud ang naa si Duterte, naa putos Franco. Kana pero kanang picture lang katropa nga mag-ana lang. Dili gyud ko kombinsido ana sa ako lang.
1: So delikado na dili mo pa picture ka.
2: Pero
1: kung ikumpara nimo katropang Junji, sa gipagawas ni Claire Castro mga katropa nga naa
2: picture.
1: Pareana.
2: Kana
1: Naasa loyo si Mabanta.
2: Kani. Kada
1: isu watu nakas picture.
2: Usamay.
1: Naasi presidente, former president Rodrigo Duterte. Nagtapad sila.
2: Kana
1: nagtapad sila ni Marcos.
2: Ni Gacos.
1: Ang pinakakuan ko diha kadrupang Junji, nga ang closeness Kanang nagginaksanay.
2: Lahi yun. Lahi ka, tropa. Abi nimo. Kining ato ang trabaho. Daghan kaayong mga VIP nga mga ilado nga mga tao sa Pilipinas nga napicturan na to.
1: Oo naman.
2: Daghan kayo. Bisan pag ato ipakita na ah. Pero... O ka na malaganing basihan niya nga nang naas likod din dahi Sara si...
1: Mano na makaingon-ingon, makaingon na punta nga. Kini si Claire Castro, muna naman na siya ka...
2: Ni Unga-Unga. Ay, ma, di ba? Di ba? Ang Unga-Unga mo. Oh. Ako,
1: Unga-Unga ra naman.
2: Unga-Unga. Oo,
1: Unga-Unga. Siya na kayo.
2: Lisod na.
1: Muna naman na Unga-Unga ni si Castro.
2: Unga-Unga yan.
1: No?
2: Oo, ako, mutuog yung Unga-Unga ni.
1: Instead nga mutubag sa sakto nga mga...
2: Gisimang!
1: Isyo.
2: Na?
1: Ang iyang gitubag mga gadrupa, gitagaan niya ang mga media, ang mga media nga, og hulagway, gipakita niya ang hulagway nga din, kining nadakpan nga tao nga si Franco Mabanta, naa nagtapad sila ni former President Rodrigo Duterte.
2: Kuwang na lang lagi niya ingnon nga, ayaw mo diha, dirita sa Duterte. Di mo pagpangutana sa Duterte, kuwang na lang nga amo.
1: Kaya wang manangutana ang mga media. Kaya ang mga media po, ganun mangutana po ka Duterte nga, ang isyo mauman eh.
2: Mauman na, entrapment man. Kunya, nigawas ang video nga, gibirthdayhan ka na ba?
1: Hindi, kanang nang gawas nga video nga birthdayhan, wala pa na ning gawas. Ning gawas na siya kay tungod lagi ni Claire. Nga iya na pong gear.
2: Gingay nga suod niya.
1: So nangita ang normal, ang mga nagtanaw, nag-research, unsa magkatinuod, nga gipagawas ni Castro, nga si Duterte o kining nadakpan sa NBI nga nangikil, suod. Mao na nga, kanang giingon ni mo katropang Junjay nga, doon ay nag-birthday.
2: Birthday.
1: Nang gawas na na. Online. Kaya diha mo na-prove mga kadrupa, nga kini si Claire Castro nga murag na unga-unga na, imbis kay, murag mag-depensive ka nun ay ba? No? Imbis kay tubago ng isyo sa mga media, nga, unsa ka tinuod, nga kining si Mabanta kay, ang kining PGMN Manggon, kining Peanut Gallery Media Network mga kadrupa, nga page sa Facebook.
2: Muna'y gituuhan matun pa nga gihawidan ni Franco. Nga,
1: mao na siya. Founder siya niya na.
2: Siya bali ang CEO. Ana.
1: Init. Actually, before na nahitabo ng intrap-intrap o dakop-dakop katropang Junjay, kining PGMN nga page sa Facebook, init na kayo na sa administrasyon ni Marcos. Nga naman, nganong init na siya, gumikan sa kining mga banat ni
2: Kwan. Oo, sa social media.
1: Social media.
2: Mabi to nang isabihan na siya sa mga target po pag human ni katong broadcaster nga si Kwan. Si
1: Ridon.
2: Dili, katong broadcasting nga gidakop karon si katong bag upat kagawas sa NBI gihapon.
1: Si siya, Jason siya.
2: Oh, Jason, oh. Siya na enter ang kining kuan kining personality sa NBI nga isa pud nga gipangita.
1: Mao lagi. So si mismo si Ridon, Congressman Ridon. Nagbahad na sa kining PGMN nga paimbestigahan, no? Gumikan kay dunay mga isyu nga gipagawas ni mga katrupa. Now, kini si Claire Castro mga katrupa, imbis kay ang pangutana karon sa mga media kay lagi init naman ni ang isyu.
2: Mao gani.
1: Before to nahitabo tong dakop-dakop. Plus niabot na gyud ang time nga doon na nay gihimo nga pagpangdakop gumikan kay nangikil lagi ko noon. Niya karon nagpa-presscon ang Malacañang. Niya ang pangutanas mga media mga katrupa, it's all about PGMN.
2: Okay.
1: Or kining Peanut Gallery Media Network. May kalabutan ra gyud ang ilang pangutana mga katrupa, pero si Castro
2: ang gitubag
1: naunsa man ni paingon mahinoon nagkuha siya picture nga kung basin og kini mangutana mo ani kung unsay kalabutan ani ni Mabanta nga tos mga Duterte.
2: Mga Duterte.
1: Nga dili man na mao ang pangutana.
2: Pila ra kay pag-ingon nga unoon, magkaibigan talaga sila ni Pangulo.
1: Pwede.
2: Ana ba?
1: Sakto. May pa ikaw na lang to katropang diba? Junjay, no?
2: Ano na siya ba?
1: Kita na lang unta na tumay nagbuwan.
2: O noon, magkaibigan sila. Pero nung nakita ng ating Pangulo na medyo may kakaiba, may mga illegal na gawain.
1: Correct.
2: Kaya nag-distance na ang Pangulo.
1: Wala na ba uni si Castro kay...
2: Giunga-unga na lagi ni.
1: Imbis kaya ang pangutana, sakto, nasubraan na sa iyang dipinsa mga katropa.
2: Sige, dipinsa.
1: Nga wa may angay dipinsahan.
2: Nga wa po na maong ang pagka-dipinsa.
1: Mabuto na hinunggan nga imbis kaya ang aristo na himo nang
2: himo nung na-stop.
1: Na-stop na hinoon. Naunga-unga na lagi. Niya karon niya na ni mga kadrupa. Mao ni hinunggan nga ang mga nagtanaw nga mga tao mga kadrupa kay lagi Gusto man nga ipakana ni Claire nga
2: mga
1: dili ni sa mga Marcos suod, mga Duterte ni.
2: Mga Duterte nga suod.
1: Mauna nga nay nang gawas karon sa social media mga katropa nga ang tinuod di ay ang suod gyud ay Marcos mga katropa ug si Mabanta. Ngano man? Niatong 2018 pa mga katropa. Ah, grabe. Dito pa sa abot murag balay man siguro ni Presidente Marcos no?
2: Kuan daw to kanang
1: murag porch.
2: Murag rest house to nga
1: ka Marcos to.
2: Sa murag sa Makati man siguro to nga.
1: Sa porch na, porch. Haman ang porch
2: pa. Mga kuan ba yan na mga
1: yayamanin.
2: Mga kortahan ang nakadihan na nakaguan.
1: Oh, mga, mo to nga.
2: Dito, birthdayhan.
1: Oh, dito, nag-birthday na. May pagkakusigakos.
2: Pastilan, yeah.
1: So, video good. Klaro kayo, video good, no?
2: Oo.
1: Nag-gakos sila ni Marcos.
2: Oo, talawa, oo.
1: Oh, si Marcos, nag-gakos sila. Marcos nga kining si
2: kining Presidente. Kining Presidente ron, kining Presidente ron.
1: Apil na si Kuan, nag-hang sila ni
2: si Franco.
1: Lisa Marcos.
2: Limang ka-ugway saktong ugway law mga ugnayan ni sila katropa. Birthday ka ni mo ng gahapon pa mo nagkaila niya. Imo da yung
1: hindi mo kaila.
2: Birthday niya, dili kaila. At murag disod kay katropa.
1: No? So anyway, given mga katropa nga dunay mga picture, dunay mga video sa side sa mga Duterte, sa side sa mga Marcos mga katropa with regards ni si Mabanta, well, dili man siguro buot pasabot mga katropa nga kinis Mabanta. Dunay mga kalabutan nga diin, dunay mission sa iyang kining pagkatao mga katropa nga example gikan sa mga kining
2: Marcos.
1: Marcos.
2: Oo, mga Marcos.
1: Humana siya diha. Karon ato na po siya sa mga Duterte.
2: Ano na po? Tabok na po.
1: Tabok na po.
2: Di magsilbi.
1: Niya karon, yan ang daoton ang mga Marcos. So ubot pasabot, dili nagpasabot na mga katropa nga karon kung iyang gidaot ang Marcos. Maka Duterte na siya. Ganun man. Ganun man katrupang yun, Jake. Dili, inga na. Gumikan kay makita na to, nga kinis Mabanta mga katrupa super sa iyang kining record nga itong gisubay-subay. Normal. Kwarta-kwarta yun yung iya. Kanawang iyang aging. Sabot-sabot, kung asa to siya mga kapabor, well, amo to iyang pika-pikahan.
2: Anara. Pailin-ilin naman eh.
1: Karon ko nagapapicture sa mga Duterte, wala nagpasabot na sa mga Duterte. Gikuha siya.
2: Suod na yun sila.
1: Wala ay.
2: Hindi na nagpasabot. Pastila. Ayun na.
1: So ang mission siya kinabuhi, ano niya, nga kung nagapapicture sa mga Duterte, well, wala na nagpasabot, nga gikuha niya sa mga Duterte. Pero ang mission siya kinabuhi niya, mga kadrupa, maog yun nga, kung asan ni siya mga kwarta, ato ni.
2: Ayaw!
1: Hala. Alas 8.22 naman po mga kadrupa. No, igurang kita magayaw ya. Balik kita mga katropa, human itong nga pahinamdam.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M
4: X-F-M
5: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
6: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
7: Masa man?
6: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
7: Masa ato?
6: Mga play unta kong barbero.
7: Ala, showy. Showy ha? Hayop yang. Among? Titawa din eh.
6: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
7: Bayot ka?
6: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
7: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikadidom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog manon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. kapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Offside.
1: A las 8:29 de magatrupa.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ahora sa 12 grado magatrupa. Sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Nagahatag o gatabang sa pagpalambo, pagpaligon sa itong immune system mga katrupa. Inamdumi ka na itong lawas, walay kapasidad o produce og vitamin C. O nangakinanglan mukaon kita sa mga pagkaon nga dunay presensya sa vitamin C. Mas nindot mga katrupa ang Santon Vitamin C nga kini imong gamiton. Gumikan kay extracted na na siya. Not necessary, mag-usap-usap pagkadinaa. Pagtumar ni mo, ani, vitamin C na. No? Ang nakanindot pa kay alkaline. Santon Vitamin C na kinis mabutika. O gadiri usam sa itong sibiyaan mga gadropa na imutang kami sa second floor, Sugano Building, Purok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, mauni, ang itong pananaw ani mga gadropa nga kini si Castro, nasa buraan lagi di sa iyang dipinsa.
2: Yung si dipinsa hino niya, mao na hino yung nakabulabugay sa iyang amo.
1: Imbis kay mutubag na to siya sa saktong pagtubag. Mao pa na gining nagkanat na yung mga picture karon nga against sa pud noon sa mga Marcos.
2: Usahay magkaingon taga-tropang abogado ba yung gani?
1: nasubraan na siya sa iyang trabaho.
2: Basta ano yung manggun? Mo pagawas kaging anak nga mga anggulo.
1: Mm.
2: Dapat imo pong tanaw pod ang sa side pod sa profile mga account baka ni Franco kung angayan ba siya nga mo decide nga iya yung ipakanaw nga higala og suod gyud is mga Duterte sa Franco.
1: Oh.
2: Iya sang gitan-aw ang mga picture ni Franco didto ang usbi angayan ani. Sakto baka na ko na ipa-ipa-isibya ni nga ingani ipa-ipanaw nga suod gyud Duterte nga ang picture lang tanaw ni mo. Mura ra mang gyud og
1: abi ni mo katropa nga John Gino. Kung ato po nuno na ono ato pong i-logic siya nga pangunahon na.
2: Ba? Mga logic ba?
1: Ma-isip yun na to actually, ang gihimo ni Claire Castro is defensive.
2: Defensive. O, maulang yun.
1: Wala pa kagipanguta na defensive na ka.
2: Defensive na. Gini-defensive na.
1: Nga nung defensive siya katropang Junji, gumikan kay, sa una-una niya in advance, nga magkabulabugay, bulabugay, kalabutan ni aninga tao, gumikan kay dunay mga previous nga kaagi kinsa kining mga nahimo nga suod ni Franco mabanta, no? Mo gawas magud ang kamatuoran katropang Junji kinsa mga kaubanan ni Franco mabanta. Para damay-damay na lang katropang Junji. Iya nang giunhan nga.
2: Giunhan na nga mga suod.
1: Wow na. Di ba? Di ba?
2: Ang problema anig na imusulpot pipila kadlaw anig nga naapon ni sila picture.
1: Kasi na picture si Mabanta.
2: Oo, oh, og si kining
1: Claire Castro.
2: Claire Castro.
1: Nagani, nang gawas na gani. So, mga katrupa, kung atog yung aninaon, unsay nahitabo nga aksyon ni Claire Castro, dipinsa ni siya mga katrupa kay para at least kung magawas man kung unsay mga normal gidakop siya sa NBI katrupang Junji dito sa online kinsa man ni Franco i-type man ni muna Franco mabanta.
2: Mabanta.
1: Magawas man ang mga informasyon.
2: Magawas man dito.
1: Normally ang may tabo ana sa mga netizen ang magawas sa mga Marcos na birthday di ay.
2: Pero ay mga video.
1: Correct. Pero before that ato na dayon ning i-relate ni. Iyan na yung dutan si
2: Duterte.
1: Duterte. Nga before niya nang manggawas ng ilang mga kaagi ni Marcos sa una.
2: Nakauna na siya.
1: Okay. Nakauna na siya nga. Uy.
2: Oy.
1: Dapat ang yung unahon na kini sila na i-relasyon. Pagkaayo gud doklon.
2: Ay, nalagyan mo. Giunga-unga na yun nga tao ba?
1: Sakto na imong termino, unga-unga.
2: Giunga-unga na yun.
1: Giunga-unga na magudain eh. Basing madugay ni nga mabuntoy yan, mag-uha-uha na po niya. Mito, no? So, at least, kinigiya pa ka-depensive mga gadropa.
2: Huwag yun. Wala
1: mga nagtuo siguro ni masamtan siya. Sabadiha, Tita Claire. Mabutang na diha mga katropa, huwag inyong
2: Ay, nako.
1: Tambag na ko sa inyong kamudiahang na mo'y mga asawa diha nga buntis ha, ayaw ayaw gid ninyo panganlig clear.
2: Ayaw gyud. Kaya kung inyo gyud ang pangalan og clear, nya pasana na karon ingon kasi pangalan ni ma'am labi na kuhang tag ninong. Kasi ikaw na ni pangalan ni Maring si Claire ay defensive man dayon.
1: Pero ayaw po niyo gi-appel ni Claire skin. Okay. Lahi man siya. Sabon man ni siya.
2: Sabon man na. Sa pani. Pangpagwapa man.
1: Pangpagwapa man eh.
2: Pangpagwapa yun na.
1: Ano siya? Declare gwapa ba yapon?
2: Gwapa. Puti. Puti.
1: Galing lamang kayo naunga-unga.
2: Naunga-unga lang. Naunga-unga.
1: So, inga na siya mga katrupa. Aron masabta na to ang isyo. Now, so, kini po si Franco Mabanta. Eh, ako ang imong pangutan o na ni katrupa nga Junji. Ang aligasyon sa NBI, pagpangikil.
2: Pangikil, oo.
1: Pero ako, Rene, kung subayon magod ang kining previous nga mga...
2: Ang iyang background, ane.
1: Background, ane, si Mabanta, usan siya ka social media strategies, no? Mga katrupa, ang trabaho gyud niya mga katrupa, gusto gyud, murag kanunay niya nga ang iyang kaugalingon, i-dikit yun sa mga bigatin ng mga tao.
2: Oo, kung naasya'y taong bigatin yung mapapicturan, iya na yung i-deklara din yung higala niya.
1: I-search ka ni ang Facebook. I-search na siya. Niya, mga katrupa, aside niya na, kung doon ay mga dagko nga mga pangalan, iya yun ng itag mga katrupa nga. Para example, kung nabasa kagaina, nga mga kasama na iyang paingon nga, ato mga higala nako nga mga kuan yang nganlan nya may ngapon nga ninong sa akong anak
2: oy
1: di ba iya yung kanunay idikit ang iyang kagalingon kini sa mga dagko nga mga pangalang politiko
2: para
1: pasabot
2: para mabutang sa unang mga tao nga di gyud ni basta-basta gahi gyud ni unya ni ligsan
1: unya usa pa katong tao nga iyang kining nimtag at least ma-remind po ngayon ako madening.
2: Ako madening anak ko.
1: Anak ko madening kumpari, ha? O, di ba? So, mga katrupa, more on, kuan siya ka ng more on dikit. More on interest kinis Mabanta. Ako, kung ako lang, di magkumuang nga aning tao. So, kung pananglitan mga katrupa nga adunay pagbatikos o unsay gihimo niya sa mga Marcos, wala yun na nagpasabot, nga mga Duterte, automatic nga nagkuha niya na dili
2: ay unsa may ila unsa may ipasabot ano ni unsa may ipasabot
1: na lagi say interest kadto pang Duterte
2: unsa may pasabot ni Claire Castro nga kintahay moingon siya nga suod niya higala ni sa mga Duterte kay mao ni ang gigamit sa mga Duterte aron daoton ang administrasyon pinagi social media
1: ingana ingana
2: mo na iha pasabot siguro
1: ingana ang pasabot niya ingana pero kung ako lang ang mag huna-huna ni Castro iyan ang gihimo gumikan kay daghan og mga kahigayunan nga kini si Mabanta mga katrupa nga grabe kasuod magdescribe ba sa mga Marcos og si Mabanta Franco Mabanta nga sila suod kayo daghan ang mga higayon ni ani pareana kanang giingon nga birthday grabe
2: ka na
1: kung maghaga ni mo katrupang Junji so ang closeness ninyo ana kaila mo
2: dugay na yun na nagyilawom ninyong ka ng panag-uban di lang kay karon lang mo nagkita
1: Lisa Marcos
2: grabing gakos boy.
1: gakos
2: niya may na po silang AI na po
1: so dili basta-basta siya so, kana siya nga relasyon mga gadrupa dili basta-basta
2: okay na eh akong dudaan eh basig dako po ding databang panahon sa eleksyon
1: mauman lagi
2: ana ba diba
1: mauman ang isyo na unsa ka gipangutan na bitaw na sa usa ka media unsa ka tinuod na kini siya social media directors panahon
2: sa kadtong kampanya
1: na grabe ang posisyon ani niya sa una so ang closeness ani niya sa una mga gadrupa
2: grabe
1: niya mao po ding nahitabo si Castro karon nihimo po doog mga pamaagi nga before mo gawas na mga isyo sa maana kung unsa kasuod ning nadakpan sa NBI mga katrupa
2: makauna
1: at least nakauna na siya
2: makauna na siya
1: Castro
2: nakauna na siya
1: kumbaga tagaan na niya hugaw
2: gani na pangutana na karong katrupa mutuo bakha mga tao
1: naanan na sa mga tao mga katrupa
2: kung
1: ako kung doon na siya gihimo mga katrupa nga
2: di maayo
1: kanabang pag-criticize ka sa kining mga ano sa Marcos, wala nagpasabot mga katrupa nga approve ko ana.
3: Mm.
1: Pero gitan-aw na ko na ang iyang personality.
2: Oo.
1: Kung unsa iyang katuyuan sa diha nga mohimo siya. Now, karon dunay mga interview nga unsay iyang ikasulti sa naitabo niya nga gidakop man sa simbiyay.
2: Oo, kato.
1: Mm. Ingon siya nga inosente lagi ko na siya. Oo. Inosente. Mm-hmm. Kaya naa sila video nga ipagawa sundana. Kining video ha mo ni atong hulatog. Oh,
2: kung unsa na.
1: Tinuod ba yun?
2: Oo, oh, kung unsa na.
1: Oo. Oh. Unsa nang video ha na.
2: Unsa nang video ha.
1: Oo. Mas maayo ipagawas na. Kaya kung tinuod manggaling ni siya nga gusto yun nga.
2: Na ipagawas.
1: Nga mo mutabang.
2: Oo. Oh.
1: Ha? Aron ang angay masairan kung unsay gihimo nining blood control, maklaro yun kung unsang mga hinimuan.
2: Mm-hmm.
1: No? Eh, basin po dog mo. Inguntaan ni mga katrupa nga. Oh, basin po tinuod. Gigamit ni mo ng giingon nga video-video. Kaya basin po tinuod ng akusasyon sa one NBI. Nga nangikil ka. Oh, ibig ng NBI. Mao'y nag-issue niya na.
2: Mao.
1: Gidakop, gani. Oh. So anyway, alas sa 8:40 mga katrupa dali sa itong orasan. Of course, balik rin po na humaning atong nga pahinamdam. Stand by.
0: Bullseye!
4: Bullseye!
0: X-X-F-M.
5: X-F-M. Uy! Wake up!
6: Hala, tapad itang kwarto?
5: Gani, no?
6: Damanunon raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
5: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lago kumutistimunin niyo. Ala nga, nindot yun.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Tika Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Canton Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa estrés sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Canton Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Canton Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Canton Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Canton Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Canton Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Canton Plus Gold gamita. Not

0: ώρα 8, κορίτε σέτοιμα, κατρούπα. Κρίνια, μπαχίνα του ζεμ, κανάτομα, κατρούπα, σαν κραπ γκολ προτιλέσσερ. Κραπ γκολ προτιλέσσερ, να γκατάμπαν, να γκάμπαν, σε το μεγαμαγκόμα, παρά μα μαπλάμπο, να περάγει, να γάνει. Mga trupa, kung pretender na siya nga gipangita, masa maayo atong gamiton ang Crop Gold Fertilizer atong kini maangkon diha sa mga agro-store. Usab, ato din eh sa Clear Skin Soap. O, purya lamang ni Ati Clear, ha?
1: Oh, basta kay... Dili ni sa iya ang pangalan gikuha, ha?
0: Daan na niya siya. Basta ang Clear Skin Soap, alang yun ka na sa pagpahamis, ngadto sa atong mga panit.
1: Panit,
0: Bahala na lang siya, Anti-Clear diha. Pero hamis ang punin, pero na siya, Anti-Clear.
1: Hamis man po siya.
0: Puti-puti po ba yan?
1: Puti-puti.
0: Pero wag siya nilabot, kaya umunin siya kasabon na niya.
1: Wala man siya kaagyan eh. Pero dili po ni nagpasabot nga ang kining Clear, gikuha sa iyang pangalan.
0: Dili po.
1: Dili po.
0: Basta ang sabon, mga katropa, magpahamis na din ha, Clear Skin Soap. Pagitaan na nas mga butika o sa buka diri sa itong isidyaan, mga katrupa. Bullseye! Alright, diritas, panapos itong paragisgot, katrupa nga, Junji. Napukos sa batanin ni Kuan. Mabanta. Di ba nag-text ito diri, abe. Good morning. Maura na'y clear, clear nga, walay klaro. good morning ni Budaya, Katrupang Cherry.
1: Maugyod.
0: Maugyod. Maugyod ni clear.
1: Maugyod.
0: Imbis kayo dapat ang clear, klaro.
1: Klaro.
0: Hindi na karoon, walay klaro.
1: Walay klaro.
0: Ikaw, good, ante clear. Sige, anyway.
1: Ay, nga na siya.
0: Sige na siya, ante clear.
1: Gina, nagunuan po, mayong kuan, mayong pagpaminaw ninyo diha, ha, sa San Luis, Don Alejandro.
0: Mm-hmm.
1: No, mga good morning, mga katrupang.
0: Good morning, mga katrupang, Gina.
1: Guwapito.
0: Hoy.
1: Mga guwapito.
0: Kanupang nga, Junji, dirita sa laing anggulo, laing hisgutanan. Lunes. Unsang pitsa ang Lunes, mga katrupa? City man ta karon?
1: City.
0: Otso, pagka ugma. Noybe.
1: Sabado, noybe.
0: Unse ang Lunes.
1: Unse ang kuan. Unse ang Lunes.
0: Balita na to, ano, katrupa nga, Junji, by Monday. Sa langon na, katrupang Junji, ang binutuhay.
1: Uy.
0: Sa...
1: Diyos Kongreso.
0: Sa Kongreso, kung i-impeach ba ang VP Sara?
1: So,
0: So naanagin nis mga congressman, mga katrupang, gustoon ko nila, bubuto gud sila. Atong tanahon, kinsaning mga congressman nga bubuto.
1: Bubuto. Banto ko nga daghay, makita na ako sa mga posta, katrupang, garing.
0: Nanawagan.
1: Kintahay, may mga media outlet sa Cagayan. Ilang i-post ang ilang mga congressman dito?
0: I-post nila nga.
1: Mauni.
0: Manawagan pamali. Sila nga dili suportahan.
1: Muboto ba or dili?
0: Banto
1: gra kay karon na daing Lunes.
0: Lunes na siya. So anyway, kamo ba katrupa na asa man mo dapat na minaw karon?
1: Og
0: moingon mo sa Agusan del Sur, mga katrupa, duha man ni atong congressman. Di asa si congressman di bong plaza. Congressman Alpilito Basco. Unsa may mamahimo ninyong mensahe ngadto kanila? Okay, kung atong tanaw ng Facebook ito pang Junji, ang mga tao doon ay pagpanawagan
1: nga. Maingon
0: nga kung mahimo, ayaw suportahi.
1: Niya, kuan, paminaw eh, ang tingog sa
0: tingog katawahan. Sa katawahan. So, diretsyon ka pagka-istorya ka ito pang Junji.
1: Ang mga tao naghangyo.
0: Ang mga tao, mihangyo nga, dili...
1: Pabutuhan.
0: Anang...
1: Pabor sa impeachment.
0: Pabor sa impeachment. Bullseye! Dabi, kamo diha mga katrupa, mga agusanon. Unsa po inyong mga panawagan, unsa po inyong ikasulte. So, pabor ba mo nga i-impeach si Vice President Sara Duterte?
1: Bullseye!
0: Kaya ang uban katrupang Junji, maingon man po nga, mas maayo nga i-impeach.
1: I-impeach, Ang uban.
0: Ang uban po, maingon po nga.
1: Mag-upon nga.
0: Paminawan ninyo ang tingog sa katawahan.
1: Kana.
0: Ayaw suportahi kong ang plano nga i-impeach ang Vice President.
1: Mabitaw. Mabitaw katropa nga. Ningyo ko nga. Kung naalang yoy pagtimbang-timbang sa mga ebidensya nag-iakusa kang Vice President sa Duterte, lisod yung ka nga mo pirma nga siya i-impeach.
0: Normal.
1: Kung imog yung basihan ang mga ebidensya.
0: Correct.
1: Mo na iklaro yun. Kung basihan imo. Pero magahungan ka
0: Oh, kaya magahungan.
1: Oh.
0: Ah, normal, pili ang gindi mo nga i-impeach ang vice president.
1: Magahungan ka, kaya na ay pakapin sa gigahong.
0: Og na, managayon katropang Junji, og na adiha mo lusot ang interes.
1: Mao gani.
0: Oh, kaya kung dili interes mga katropa, normal, magkakita kang maka-decide ka.
1: Kana.
0: Oh. Mm. Kaya mga tao mga katropa, nga makita ninyo diha nga maingon nga, i-impeach na, kaya mga Duterte,
1: naanay
0: mga kaagi. Naanay mga kaagi na. Oh, pareha na, maingon nga, dapat i-impeach ang Vice President?
1: Oo.
0: Kung atong tanaw na si kinsa na nga tao,
1: i-check ba, i-check?
0: I-check na to, i-background na to siya.
1: Oo.
0: Makita good na to diha, ang iya din kaagi, supporter din ni Lini Robredo.
1: Oo, kaya na.
0: Oo.
1: Nga, naapoy mga... Naapoy mga sitwasyon ka tropa nga nga moingon nga ayaw suportahin ninyo ang mga Duterte.
0: Oh, oh.
1: Kay nabiktima pod or ang ilang anak napatay panahon
0: napatay. Sa Dino, Black Lunar.
1: Napatay, oh, kanang mga inga anak.
0: Oh.
1: Oh, pasana, pasana na yung mga silingan na to ga, napatay sa police operation.
0: Oh.
1: Gumikan sa drugs.
0: Suko man to.
1: Suko man gito sa kang Duterte.
0: Correct, oy.
1: Suko man gito.
0: Pari anak, katong... Kini tinuod ni kitong taga-amo mga gadrupang residente. Unya karon gikuan gyud gi napusilan gyud.
1: Oh, na kuan kini sukol.
0: Pero kini nga bata dili gyud ni siya kuan katrupang Junji kanang dili gyud ni siya ingon nga involved sa drugs.
1: Oo.
0: Unya nahibaluan naman to, nilutaw raman to. Personal gito nila pero gigibutang sa drugs. Pero ang mga pulis na dismiss gito. So nagabuso ang mga pulis. Now normal nasakitan ang pamilya. Di suko sa mga Duterte.
1: Mga Duterte na paingon.
0: Mo ni siyang

0: politika.
1: Nga na ba?
0: O kaha katropang Junje, dili siya gusto ma-impeach ang vice president, gubikan kay na-feel niya nga kung ang Duterte mo ay maghawid,
1: dunay kalambuan.
0: Dunay kalambuan.
1: Kana.
0: Safety ang pamilya.
1: Pamilya, tungod sa peace and order.
0: Tungod sa peace and order. So, mao na yung mga pananglitan, nga no, nga ang usa ka tao, mga katropa, na ay kagalingong desisyon.
1: Maugid po na'y mga pananaw sa mga tao, katropa, gari nga laom ang panabot.
0: Correct.
1: Kana bang bili, basta-basta mo decide ba? Gibalansi sa gyudaan ba nga, o kini mo daog, pusa gyud ang korupsyon. Lambo ang nasod. Ang mga tao makabenepisyo. Kay wa may korupsyon. Ano ba? Unya kung dili pugos sa kaso nga gi-file sa iya ha kining impeachment. Pugti kaan ra man gyud kayo ni mura maghimo ra gyud ni kay di man gyud ni bugat nga mga kaso.
0: Labi pa og nakasunod ka sa isyu.
1: I-impeach na to ang vice president. Adik ko mapirma. May isang pag na sila ihatag sa kwadi ko mapirma.
0: Siya na anay atong mga kagalingong desisyon. Mabuto na mga katrupa, mahibulong ta. Nga no, hangtod karon ang mga Pilipinong masa mga katrupa. Daghan pa magyapon ang paboros mga Duterte. Nga no man na? Samantala kung anhiputa sa side sa mga ibutang na to, kini mga tubig-tubigan. Mga sosyalon, naikwarta, urang, ato man sila sa Kang Robredo.
1: Dito man sila paingon. Saan man pwede na?
0: Actually, normal, sa side ni Lenny Robredo, katropang Junje, kadaghanan usab ang naadiha kadto usab nga mga linya da bitos mga datoon.
1: Nga
0: direkta bitaw nga
1: pulito mga sosyalon.
0: Sosyalon. So gusto sila ana kay kung anhi po sila sa Kang Sara.
1: Masaman
0: di sila moangay.
1: Di man sila musikat.
0: Mo na nga sa suporta. Ilagyo ng barugan ang ilang pagsuporta.
1: Kay abi nimo narabay tao gyud nga di prinsipyo katropa nga ri nga dili ganahan mo kay halibilo ato mga kortahan.
0: Mao gani.
1: Ang iyang ganahan ihalubilo katog yung mga
0: kaparihar po nila.
1: Kaparihar po.
0: Pagpakita na lang ng kanabang pakitang tao na lang ng ilang gikuro kay kwansa ubos.
1: Kay ang og imo ra kung ano sa history sa mga Duterte, mora ba ni ilang ganahan? Kanang sa mga tao nga ultimo ra.
0: Atos mga ultimo kay mubati man.
1: Mo na makita ni bo katropa gari sa ila ha.
0: So kining kadaghanan sa mga masa nganong hangtod karon naas mga Duterte gumikan kay
1: mafeel man gud nila.
0: Mafeel nila.
1: Dili plastic.
0: Nga gitagaan og kahigayunan ang mga kabus, ang mga naas pinakaubos nga label nga matagaan gyud og kuan kini pagtagad.
1: Isa lang nga mahimo na kong sample katropang Rey kahinumdum ka nga gihatag sa mga ita ang ilahang yuta nga mga kabilin sa panahon kan Duterte. Gihatag. Kay makamasa man gyud ang si Tatay Digong.
0: Mo paubos man gyud siya.
1: Paubos man gyud, gihatag niya tanan di pating lipayas mga tribo. Karon gibawi
0: na pod.
1: I-compare daw kuno nang duha. Di ba?
0: So
1: dili gyud ganahan ning nagbawi og mukig libel adtong mga ubos kay para nila.
0: Ubos. Kay gusto man nga ilar tanan.
1: Ilar tanan, kana ba?
0: Kanto bitong amahan si former President Rodrigo Duterte. Mao to makaingon po ta mga katropa, di man ito, di man kining mga opisyal karon diya sa kining Malacanang karon di man nila ma-feel kung unsay kalison. Kaya wak man sila manggawas.
1: Wala mo nang gawas.
0: Katos Duterte, lahi man ito magawas man ito.
1: Pastilan.
0: Muadto matos bukid, muadto matos kwan.
1: Lali magkagniad to o kasagsagan gubat sa basilan. Kaya iyag yung gikwan, unsa gyud kalison ang gubat. Di ba, na-feel niya. Di basta-basta.
0: Mag-motor-motor mga ito na yan. Mukhaon diya sa kilid sa restaurant.
1: Tanong marugun sila Inday Sara na yung mga favorite nga mga karinderiya. Mga ultimo lang mukig kaon dito.
0: So, ma-feel good nila kung unsay sitwasyon diya sa palibot. Dili nang kanunay na kayo. Nigawas na mo. Sakay kasi mong sakyanan. Adto ka sa imong barkada da sa kanang luxurious nga mga
1: sakyanan.
0: Sakyanan kahimtang balay.
1: Abi ni mo katropa gyari. Wa man gud basabtis uban pod nga mga leader. gihibutang sila di

0: para sila sa mga taong pobre. Wala sila gibutang diya nga posisyon aron nga tagaagtaas nga time ang katong mga kwartahan.
1: Maumangani
0: wala gid basamti.
1: Okay, kining hitabo maguna to karon kung kamao lang gyud sila mo. Paubos diya nila makita unsa na diay.
0: Unsa diay?
1: Yangongo sa tao.
0: Kana ba?
1: Oh. Kana. Nga ato ra bang balansehon mga tropa? Ang rate karon sa atong kining estado sa mga kwartahan, gamay lang na sila.
0: Gamay, pila naman na sila.
1: Ang kadaghanan na to, nasa average, nasa ubus low level.
0: Yun, ubus yun nga level sa kategory sa kapobrehon.
1: Correct.
0: Uh-huh.
1: O, naiwan naman tayo oras niya karon. Ala sa 9:00 naman karang kadrupa sa itong orasan. Huwag tayo mahimo, anay gawas, pagpasalamat kaninyo. No? So, musunod na sab kung paman na nga itong mubanos na kay Huibis maroon na ang bugsay on air. Pero ato rang pabuton kung unsa manggaling ni. Mga kadropa, musunod na sab ang programang sentro ni kadropang Limilokay. Manaminit na sab kami. Magpasalamat kami mga kadropa sa ngala lang sa Karitabang Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM mag-usa na rin 1.3 95.7 sa kontrol ni kadropang Harvey Jiramez. Usab sa atong news and public affairs papanguna sa atong news director katropang CJ Salvan Loy. Atong mga anchors reporter sila si katropang Ray Alinton, katropang Ali Bisamte, mga katropa, ako si katropang Ray Celeste Surabascas.
0: O ako sab si katropang Junji Librias.
1: Mabuntag ka na itong tanan.
2: Dalaygon
1: ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:06. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa skin clear skin soap, no? Para sa skin nga confident, radiant og ready sa spotlight, no? Clear skin soap, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tolomanon. Sentro. Adlaw karon may galang nga Webes, pizza 7. Ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, mag-uban ta kutob alas 10 na. Alang sa laing edisyon sa paghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, isyo, hisgutanan nga atong pagkatagaag pagtagad nining adlawa. Pero kung naaon niya taod-taod ang atong mga guest gikan sa Municipal Health Office dinhi sa atong lungsod sa San Francisco, dili ta makahisgot og mga isyo sa atong palibot ilabi na sa politika, mga balita ug uban pa. Kay ang ato pong tagaag pagtagad basta adlang Webes, basta naa ang Municipal Health Office, normally ang atong pagtagaag pagtagad ang kuan pod isyo sa panglawas. Mahinungdanon kay mga katropa nga mahibaw ta ilabi na sa mga balatian unsaon nato paglikay, kay tingali unya og nabisi ra ta sa atong mga panginabuhi matag adlaw, natay gibati at orang pasagdan hangtod mo grabe og mo grabe na dito na ta magluya og magluya ta dito na ta magpa check up ma laboratory mahibal-an day nang atong balatian. So, nindot kaayo nga matag semana dunay gitagana ang Municipal Health Office nga adlaw or oras nga ila pong ikapadayag ang mga programa sa atong MHO under sa Department of Health nga ang ato pong panglawas atong matabangan para mutaas-taas po gamay ang atong kinabuhi, mga katropa. Kumusta man mong tanan kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur, tanan nga mga balay karon nga nagapaandar og radyo, mga nanay og tatay nga naminaw karong orasa, asa man mo nagamonitor kay diri sa Agusan del Sur, duha ka sibihan no sa XFM ang nagabroadcast, diadapita sa may bayugan, mabati ta sa frequency nga 95.7 og dinhi sa San Francisco, mga katropa, mabati kita sa frequency nga 91.3. 14 ka lungsod og usa ka syudad, na? Og syempre ato mga silingan nga mga probinsya, dere sa Surigao del Sur, talagsara ta makapanimbaya, no? Dere sa Bukidnon area, hangtod na dere sa may Agusan del Norte, og dere sa may Davao area, kutob sa maabot sa atong Sibya, maayong pagsikay-sikay ni ining orasa. Diya sa atong digital media channel, mabati tama katropag makita diya sa itong YouTube account, XFM San Francisco 91.3, o sa itong Facebook pages. Naka-live tama katropa, syempre diya sa itong main nga page, ang XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Pwede mo makapaabot sa inyong mga panimbaya, mga pa-attendance, mga mensahe, unsay inyong ikasulti mga katropa sa panghitabo sa itong palibot. Pwede yun na ninyo ipaabot, no? Naka-live ta sa itong program nga Sentro diya sa itong Facebook page. O, diya sa itong live nga Sentro ay namo dito sa Bullseye Kagaina. Kaya di na ko mabisita dito sa comment section. Diri rata mo bisita sa itong live nga program sa itong tolomanon ang Sentro. Gani, murag nanay nag-comment, Gaina, wapak ko nakasugod. Ako na taga-agpagtagad unya mga katropa din sa itong pagpanag-uban. Samtang nagapaabot ta sa atong guest, kung naaman sila karon, samtang wa pa sila, di gihapon ta mawad-an o mga hisgutanan karon. Kay matag karon o gunya lagi, usahay, di na nato makubodate ang daghan kaayong mga balita. Napay balita mga katropa, ining naay na budol na idari sa atong lungsod sa San Franz. Pastilan kay mga katropa, usani ka breaking kayo nga panghitabo ko gumikan kay pila katuig
nga medyo nahilom-hilom ang kini mga susamang sistema sa pagpangilad mangguning pagpangbudol. Panghipnotize ba? Kana bang ikaw nga biktima, murag mawad-an ka sa imong maayong panghuna-huna, mawad-an ka sa maayong mga desisyon. Kay ug unsay iistorya sa kinibitawng mga biktima nato, dali ra ta mo musunod. Sentro. Taod-taod na ni nga mga insidente nga way nahitabo dere sa tung lungsod, pero sad to say nga kagahapong adlaw, May 6, nay usa ka babae nga katropa taga Kamigin ra ba ni siya? Taga Kamigin. Nakabalo na ba in taon ang iyang pamilya mga katropa nga na budol na ilad siya dere sa lungsod sa San Franz. Naabot siya dere sa San Franz mga katropa kay murag naabato siya igsuon or parinte nga nagpuyo diya sa may barangay uno. Murag silingan siguro ni katropang Harbi. Sentro. Kay taga barangay uno pero dako mo pala ganyan barangay uno. Oh, nianhiran ni siya sa San Franz kay murag nibisita ba? Oh, unya ato maning paminawon unya ang saysay. O kining mga susama na ining hitabo mga katropa, murag do naghihapoy di na to malikayan ba nga kining nahitabo karon nga mga krimen nga susama ning ini, pagpangilad, pagpangawat, pagpanulis o guban pa. Murag makunik na to sa kalisod sa atong kahimtang karon. Unya lisod ang kahimtang ang kini mga tao nga mga tapulan gusto ra magpaharayahay sa ilahang mga kinabuhi. Sentro. Nangitag paagi mga katropa nga makakwarta pinaagi sa kining ingon-aning nga mga sistema. Makapangilad. Oh, kay kining babae mga katropa. Hatag lang tagamay nga overview kay kung di ni nato matiwas o gisgot karon. Labi na naan ang taga MHO niya. Oh, di magyun nato ni matiwas. I-overview lang nato ba kay alang sa inyong kasayuran, daghan-daghan po'y nakuha sa iya ha. Sentro. Bisan man tuod o dili kay tantong bililhon, pero sa ngalan nga katong mga butang nga nawala sa iya, dugay na ba sa iyahang posisyon? Sama tong cellphone nga, karaan na daw ka ito. Pila na katuig ka ito ha? Ignon talag 15 katuig na or 20. Upo man to nga cellphone kuno nga karaan. Wa pasayloa mga katropa kay lakip sa gikawat. Sentro. Unya nadamang gyud kay nailad man siya unya pagkahuman yang singsing nga Bulawan. Nya kwintas pod nga Bulawan gihapon. Karaan to siya kay dugay naman daw niya napalit sa una 5,000 pa daw to. 5,000 pang kantidad sa una barato pa man tong Bulawan karon parte na magmahala. Unya karon mga katropa sigon sa nag-appraise murag ang pulis may nag-appraise ini. Gibana-bana nga naa sa 5,000 ang kantidad atong kwintas. Wa pay labot sa singsing. Mao ni ang nangawa sa babae in town nga nabiktima. Ang edad ini katropang Harbi mga 40 or 50 na guro ni ang nabiktima. Perting luuya ba kay perting yung guulan niya mga katropa. Isa di mag-uol ana nga ang iyang cellphone nga naa dito ang iyang mga kontak sa iyang pamilya. Naa dito ang iyang Facebook account, syempre. Naa po dito ang iyang mga valid ID tanan do adito. No? Muna nga wa gyud siya nada nabilin tapot lawas na ilad siya sa sentro. Ato ning ipabati kaninyo ang iyang istorya mga katropa in awareness sa tanan nga pag naaktay mga dili kaila nga mo approach bitaw nato nya maayo makigistorya magpatabang kunuhay sa iyang problema. Di gyud ay ta magkumpiyansa mga katropa kung mahimo di na lang nato tubayan gawa siguro anang mangayo og 5 og mangayog piso kay okay pa na pero kanang dili mangayo pero mangila di ay sentro ha ay naana atong taga Imecho mo ni atong inigbalik unya nato mga katropa ato na pasudlon ang taga Imecho anyway ato man ning tiwason ugma ha may gani kay wa pa nato na play ang video kay ato ning ipabati ninyo ugma puhon. Para mahibaw mo unsang hitabo ang nailad ang maong babae. Sa pila ka minuto nilang istorya-istorya atong lalaki, nailad mangyod. Nailad.
Mo ni ang atong tagaagpagdagad, mo balik taon niya katropang Harbi kay siyempre ato pong iplastar ang mga balita gikan sa MHO. Ay nigbalik na toon niya, mo balik ta kauban na ang Bugsayon Air, kauban ang Municipal Health Office.

0: FM。
1: Hello.
2: Oh, hello.
1: Papa. Pa.
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nanak ko sa krusig.
1: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Oo, nakapalit yung.
6: Nagi day, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Sa muna akong gimintin ka ron.
6: Isang to plus gold. Kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Isang to plus gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: 26 minutos mga katropa, nakalapas uman alas 9 sa buntag. Sentro. Padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon ng sentro. Ang oras mga katropa, hatod niya nato sa mga tinguha sa Santon Plus Herbal Soap, no? Para sa limpyo nga paminaw o fresh, no? Nga mulungtad sa 24 oras. Siyempre, pangontra sa mga bakterya sa atong lawas, magagamit ta matag ligo. Santon Plus Herbal Soap, mapalit yan na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sentro. Mga katropa, niining tungura, atong makauban ang personnel sa Municipal Health Office, alang ining ilang programa ng Bugsay on Air. Kaya nga itong programa, matag-adlaw ng Webes, dili lang kita nagkatutok sa sentro sa mga balita, panghitabo sa politika or panghitabo sa itong palibot. Ato pong tagaag pagtagad ang mga sentro sa balita sa panglawas. Sentro. Unsaon nato pag atiman para mga para malikayan nato ang mga nagkadaiyang balatian. So mo di pinakanindot kaayo nga sa matag adlaw Webes, nagyoy oras adlaw nga gigahin ang atong local government unit pinagi sa municipal health office nga makapadayag pud sila sa mga program, mga services gikan sa ilahang opisina. So dita maglangan mga katropa, atong patingugo na o atong makauban karon ang personnel gikan sa MHO o siya nalay magpaila-ila sa iyang kaugalingon o mag-welcome sa atong mga tigpaminaw. Mama, iyong buntag.
1: Okay. Good morning. Kanimo, Sir Lemuel, no? So welcome once again sa ato ang programa Our Bugsay on Air. So maayong adlaw nga na sa ato ang tanang masuking tigpaminaw, no, mga katropa, mga kagbugsay nga always nagsubaybay sa ato ang programa The Sentro. So sentro sa balita, sentro sa balita pod sa maayong panglawa. So mauna siya karon ang ato ang dugukan na usab sa ato ang program this morning. So welcome to another episode sa Bugsay on Air, kaninga programa, no, hatod sa ato ang Municipal Health Office sa lungsod sa San Francisco. But before going further, no, ang ako ang mainiton nga pagpanimbaya ngadto sa ato ang mayor sa lungsod, Honorable Grace Carmel Paredes Bravo, mayon man sa iyahang vice mayor usab, Honorable Jing Polvera, ngadto sa ato ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa lungsod, mayon man sa ato ang mga naglumilihok diha sa barangay, ato ang mga barangay kapitan, ato ang mga barangay health workers nga naa sa ato ang barangay, no, nga busy usab nag duso sa buhat o sa ato ang programa sa maayong panglawas. Good morning adto usab sa ato ang buhatnan mga personahe diha sa Municipal Health Office, pinangunahan sa ato ang batan-on nga doctor, Dr. Ed Anthony Lapay. So busy karon, no, ang ato ang buhatan, naga-cater na usab sa ato ang mga matag-adlaw nga mga kliyente sa ato ang mga consultation. So this morning we are celebrating this month. So ang ato ang topic this morning na sentro siya sa ato ang celebration sa Department of Health ni ining Cervical Cancer Awareness Month, no, tungod kay ang bulan sa Mayo diri gyud gihatagan og emphasis sa Department of Health kung unsa ang ato ang unsa kining sakit nga cervical cancer ug unsay mga gihimong programa sa ato ang gobyerno aron nga mapugngan ang pagdaghan ni ining maong balatian, no, pagtaas sa kaso nining maong balatian. But before that, so unsa diay ni siya ang cervical cancer? So May is Cervical Cancer Awareness Month. So ang cervical, mga dapat malaman sa cervical cancer. So ako agini siyang gibalik nga topic maskin pa og ato aning na discuss tong agi tungod kay basin naapay uban diha nga wala nakapaminaw. So I hope, no, atong mga kababayen-an ani, because ang atong mga kababayen-an yun ang maigo aning maong balatian kung dili ta magamping. So unsa man dai ni cervical cancer? No, cervical cancer ay ang labis na pagdami ng abnormal cells sa cervix o sa kwelyo ng matres. So ang ato ang cervix, asa man na siya gani makita, mga kababayenan. So, naatay gamay nga review sa ato ang female reproductive system. So, nasa ato ang sunod nga slide, no? So, nasaan ba ang cervix o kwelyo ng matres? So, may mga bahagi ng ating katawan na hindi natin basta-basta nakikita. So, mauna siya diha, makita na to. Female reproductive system. Sa sunod na nga slide, sir. So, diha, no? Makita na to diha sa ato ang screen nga naatay. The vagina. So, muna siya part sa ato ang onsani. Ato ang female reproductive system. So, the organ of copulation or our sex organ sa mga kababayenan. Then, our cervix. Ang cervix is sa dali ra nga kaning maluki pagpasabot. Ato cervix, so, manganak ang usa ka babayi, so, mauna siya ang mudilate. Katong mubuka siya ba, no? To allow the passage of the baby. So, maingon ang doctor, 5 cm, inga na. So, mauna siya ang ato ang cervix. So, entrada na siya ngadto sa ato ang uterus, no? Sa ato ang bahay bata o sa ato ang tago angkan. Ang ato ang fallopian tube usab, diha may tabo ang fertilization. Kung ang atong ovary, sa kada bulan, muproduce siya og itlog, so, ang ato ang fertilization, mahitabo. Kung ang ato ang egg cell o ang sperm cell sa usa ka lalaki, mag-abot sila. So, ang fertilization diha na siya mahitabo sa fallopian tube. Then, ang implantation, dito na siya sa imuhang ovaryo. Dito na siya sa imuhang uterus. No? Bahay bata, sulod sa siyam kabulan. And then, kung mga anak na muday late ang cervix. So, ang atong cervical cancer, diha siya. Ang cells nga abnormal ang iyang tubo, diha siya mag-concentrate sa ato ang cervix, mga kababayenan. So, ing ana. So, sakit ito na maaaring humantong sa kamatayan o matinding kapansanan. Tungod kay, kung maigo ang usa kababayi aning ato ang cancer, malagmit mamatay yun siya or mag-suffer siya kung late na siya nga ma-detect. So, ang cervical cancer ay dulot ng unsa hinungdan ani? Human papilloma virus. So, usa siya ka virus na naipapasa sa pamamagitan ng sexual intercourse o relasyong sexual o pagdidikit ng balat ng ari. So, mauna siya nga early engagement sa tuang mga kabatanunan or mga kababayenan into sexual act. So, mag-expose po nila sa sayo nga risgo sa cervical cancer because ang atuang virus nga mo'y hinungdan sa tuang cervical cancer, makuha siya gikan sa pakighilawas. So, maagang indikasyon nito ang ilang pagbabago sa cervix na hindi basta-basta makikita o mararamdaman. So, maabitaw na siya nga mga kababayenan na to, himuon jud na to siyang kabahin sa ato ang annual or regular check-up nga magpakonsulta jud sa ato ang reproductive system or ing ana. Muagita og mga screening, pwede tanay mga pap smear or ato ang mga kabaranggayan karon natay ginahimo nga ongoing no nga mga screening like our via screening. So ato ana siyang mahisgutan unya kung unsa na siya kaimportante nga mga screening test para ato ang ma-detect kung naabay mga problema nga nagsugod diha sa ato ang cervix nga maoy mahimong hinungdan or muhatod ngadto sa cervical cancer. So nahibalo ba ta nga ang cervical cancer ranks as the second most frequent cancer among women in the Philippines. So, taas kaay siya og kaso di ay. So, ikaduha siya sa pinaka daghan nga kaso sa mga cancer sa babae diri sa Pilipinas. And according usab sa tuang World Health Organization, ang cervical cancer is the fourth, ikaupat, sa most common cancer among women globally. So sa tibuok kalibutan po, nahimo siyang ikaupat, no? Nga pinaka taas nga kaso sa cancer. So with an estimated 604,000 new cases and 342,000 deaths. So kung imuhang kwentahon no, 604 unya ang mamatay, sobras katunga, no? Sobras katunga ang mahimong mortality niining maong sakit kini siya ug dili nato siya mahatagan og pagtagad sa sayo nga mga panahon. So according ni sa ato ang research no, sa 12 ka mga babae sa Pilipinas ang mamatay kada adlaw tungod sa cervical cancer. So mauna siya gyud nga fight cervical cancer. So naagi mga pamaagi nga gilusad sa ato ang Department of Health ngadto sa ato ang mga rural health unit no para mapugngan gyud ang pagsaka sa kaso sa ato ang cervical cancer. So unsa man di ay ang mga sintomas aning cervical cancer, ma'am? So unsay mga sintomas ani mo ni siya ato ang bantayanan mga kababayenan. Take note of this. So pagdurugo sa ari kahit wala pa sa schedule ng regla. So ato ang regla is kada buwan man gyud na siya. Pero naay mga abnormalities gyud ang uban sa usa ka buwan kapila reglahon, no? So abnormal na siya. Ang uban pud reglahon karong bulan na, muabot og 3 ka bulan, 6 ka bulan, ay ha na pud bisitahan sa ilang regla. So another abnormality. So ang uban pud kusog kaayo ang ilahang regla. So ang uban maggamit na og diaper, matumog pa gyud ang diaper, halos kapila mag-ilis og diaper or sanitary pad sa usa ka adlaw. So isa na siya ka mga bantayanan. So pagdurugo sa ari kahit wala pa sa schedule ng regla. Uban ato nga mga abnormalities kung naana sa inyo ha. So take note of that. Dili na to na siya angay nga pasagdahan. So sunod, another symptoms nga ato ang bantayan, may pagbabago sa discharge, kakaibang amoy o kulay. So normally gyud ang kanang environment sa mga babae, so naagyo na siya discharges, no? So yung ana affect ang naga kuan manggod ana ang naka affect ana isang ato ang hormone pod sa ato ang panglawas nga gina-produce. So ang ato ang mga kababayenan, normal lang na siya nga naay mga discharges diha. Pero kung ang imuhang discharges lain na siya og baho, natural na siya amoy ang ato ang environment diha sa mga babae. Pero kung lahi gyud ang iyahang amoy, dili ta magkumpiyansa. Labi na gyud ang iyahang color is medyo lahi pod ang iyahang color. Usually ang ato ang mura man siya watery, no? Watery nga color, and then ang unsa ni og mupik na is medyo lagkit-lagkit siya. Pero kung imuha siyang mabantayan nga taud-taud naman ni ako ang discharges is medyo kaning ga-brownish na ing ana, and lahi gyud ang iyang kulay, so ayaw og kumpiyansa. So mauna siyang ato ang mga angay pud nga mga bantayanan. So another nga mga simtomas, masakit ang puson o ibabang bahagi ng tiyan, no? So kani siya kay atuar ba yung nabatasan Sir Limuel, no? Ang uban diha sa ato agani ug magsakit-sakit na gani ang puson, magdiagnose na dayon sa ilahang kaugalingon. Maatura ba gyud dayon sa barangay health station, no? Kay taud-taud pud ko sa ato ang mga barangay. So, maato dito. Dili magpakonsulta. Mangayo dayon og usay pangayoon, kutray muksasol, magbuot-buot yun. Ma'am, naamoy kutray, ma'am. Dugay naman good, sige, sakit ang ako ang puson.
0: Basta no? UTI ra.
1: Oh, niya. Magdiagnose dayon nga, UTI, ma'am good ko, ma'am. Unya, wala ka kabalo di ay nga. Ang imuha di ay sakit-sakit sa imuhang puson or sa bahagi diya sa imuhang tiyan, lain na da ito'y gidala nga mga problema. So, kana, no, pahinumdum, usa na siya sa ito ang pahinumdum nga dili ta magbuot-buot, dili mag-self-medicate. So, dili gyud ta angay nga mag-inom o tambal nga dili prescribe sa doktor o wala ta niagi o konsultasyon sa tuang mga health professional. So masakit ang puson o ibabang bahagi ng tiyan, so isa na siya nga tuang mga bantayanan, lalo na o taod-taod na ni mga gibati.
0: Sunod. Nama po yung sakit, ma'am, nga maingon sa lagi, dysmenorrhea ko, no? Usama po na siya nga, ma'am.
1: Ah, kanang ato ang dysmenorrhea, lalo na og naakay buwan ng dalaw jud sa mga babae, so normal ra na sir naging okay. Bagbayi nga dysmenorrhea prior pa gani nga mugawas jud na pay ato ang premenstrual syndrome nga sakit jud pod ing ana siya, no? So
0: at least dili na siya connected ini cancer
1: dili,
0: na tong diskutan.
1: Dili na siya kay ang dysmenorrhea nagiuban uban ana nga naka-experience.
0: Normal lang, normal.
1: Oo, normal lang na siya. Oh, so napoy uban nga ang uba, grabe magdysmenorrhea halos makuyapan, no? So ang ato ana ang uban pod, pwede ra gyud siya magtake paracetamol, pinaka safe nga ato ang pain reliever sa ing ana, no? So masakit, another symptoms, masakit tuwing nakikipagtalig sa ing ana, no? Painful sexual contact. So dapat man good during sa labing-labing, so wala gyud dapat masakitan, no? So dapat i-enjoy na siya sa couple, dapat i-enjoy, no, nila ang ilahang act, sexual act. So dapat dili gyud siya sakit. Kay normal gyud siya, wala gyud siya sakit dapat sa ing ana. So og na amang galing sakit nga mabati nimo during intercourse sa ing ana, isa na siya ka mga bantayanan nga mga malagmit sintomas sa cervical cancer.
0: Taud-taud sa tamo padayon, ma'am, no, kay mag-commercial sa takadali, no? Okay. Inigbalik na to ato nang tiwaso nang atong gisgutan, standby.
2: Sentro kauban si katropang lumwel ukay.
3: X FM.
4: Manong magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
5: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Ateneo, dili sa San Remio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili magkukatulog o dayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Salzon

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa ug pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kuwan sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas humaan ang alas 9 sa buntag. Padayenta sa atong pagpanaguban sa atong sentro, siyempre sa atong Bugsay on Air. Mambel, padayenta sa atong gisgutan kay para mahuman yun na to, no? Kutob nung talas, Jess.
1: Okay, no? Ganina gisgutan na to ang ato ang mga sintomas. Karon ato ta sa risk factors. So, unsa man yung mga risk factors, these are habits, no? Nga mo increase sa imuhang chances of having the disease. So, unsa man, number one, multiple sexual partner. Ngano man, tungod kay ang ato ang cervical cancer, ang hinungdan nga human papilloma virus, makuha siya sa pakighilawas. So, o puli-puli, bisag kinsa, ingana ang imuhang katikaran sa imuhang sexual life, so malagmit jud. So isa na siya, no? Multiple sexual partners.
0: So dapat isa ragyo partner.
1: Dapat, be loyal jud. So usa lang jud, no? Si misis ragyo, wanay laing mga sideline pa diha. No? Sunod is ato ang smoking. So smoking, tungod kay ang ato aday isa ka stick nga sigarilyo ha, according ni siya sa American Lung Association and Food and Drug Administration, a single cigarette contains about 600 ingredients, no? 600 ka ingredients. Og burn ni mo siya, sindihan ni mo na siya chemical reaction nga mo generate siya og 7,000 ka chemicals, no? And those 7,000 ka chemicals are cancer causing. So, malagmit jud og sa sige ni mong panigarilyo kadugayan jud, no? Maningil jud na imong lawas, magka-cancer pa ka, no? So sunod, sexually transmitted diseases. So, untreated sexual STDs. So, maghimo man na siya dito abnormal cell development dito sa sulod sa imuhang matres or sa imuhang reproductive system. So, any changes nga himuon niya, malagmit, no? Mudaghan or unsa baron nga changes dito sa imuhang cells sa imuhang cervix, so malagmit mahimo siyang tungod sa sexually transmitted infection or STDs, malagmit mo mahimong hinungdan sa cervical cancer. So yung anak siya na ay mga risk factors. So dugang pa diha nga to ang kaliwatan usab, no? So kung naatay kaliwatan, so mas lalong mag-amping ta og natay sa atong kaliwatan ay mga sakit nga cancer kay naka-embed na guna siya diha sa ato ang pamilya. Ihan pa na nimo ngadto sa inyo pang mga ubang henerasyon sa pamilya. So unsa pamaagi sa prevention? So ato ay paspasan diri sa prevention, no? So don't let cervical cancer stop you. So get vaccinated, get screened. It's time to end cervical cancer. So na di ICA mga pamaagi nga atua siyang mapugngan nga dili magka cervical cancer ang usa ka babae. So get vaccinated, get screened. So nahon na to ni unsa man dai ning mga screening test nga ginahimo sa tuang Department of Health. And karon natay ongoing, no? Number one aning screening test is atuang visual inspection with acetic acid, no? So ongoing karon ato ang via screening, visual inspection with acetic acid is a simple and expensive tungod kay libre siya, walay bayad nga gihatag or ginahimo sa ato ang mga health centers, and effective way to screen for cervical cancer and precancerous lesion. So it is an alternative site to way to cytology based screening. So dili na to ma-afford nga magpa-pap smear, so natay option nga libre nga ginatanyag karon sa ato ang barangay. Karong mga orasa, no, ongoing ato ang via screening diha sa barangay Tagapwa. So ato ang gihauhag mga kababayenan diha sa barangay Tagapwa. So i-avail ninyo ang ato ang libre nga via screening. So another way nga ma-detect, so muna siya negative, so mo na siya imuhang cervix, so mura siya kaning imuhang simud bitaw, imagine na lang yana imuhang simud, so yana imuhang cervix negative kung moist lang siya, pero kung positive siya nagyo siya reaction nga makita. So that is number one screening test, ang ato ang via libre yun siya ginatanyag sa ato ang mga barangay health station. So ako alam ang giauhag, no, ang tanan nga magdumdum sa pag-adto sa ilang mga barangay health stations kay aron makabalo sa skid schedule sa via screening sa inyuhang mga barangay. Susunod, pap smear or pap test. So kung ma-afford po, na iuban nga dili sila ganahan sa ato ang via, so natay another choice po, pap smear or pap test, a screening procedure to detect abnormal cell changes in the cervix which can indicate precancerous lesion. So ang ginakuha ani magkuha og cells gamay, mag-scrape dito sa imong cervix and then tan-awon siya sa microscope still to detect unsa abnormalities diha sa imuhang cervix kung precancerous or cancerous ba siya. So yung ana no, and frequency, so na siya general guidelines sa pag-perform sa ato ang pap test. So the frequency for pap smear depends on the age and other risk factors, but generally sa mga babae, so between 21, so mga itong hinumduman ha, between 21 and 30 years old should have a pap smear every 3 years, lalo na yun og sexually active na ka, no? And those between 30 and 65 should have a pap test and HPV test every 5 years, no? Or a pap test alone every 3 years. So ang girecommend yun is every 3 years siya. So women with history of abnormal pap test or other risk factor may need more frequent tests. So magdepende kung unsay instruction sa

0: Pagprotektar sa usa ka tawo, usa ka babayi sa cervical cancer kani siya nga ato ang HPV vaccine. So ato ay gyud siyang gipasabot, no? So ngano man ato ang gi-priority ani isang ato ang mga kabatan-onan nga nag-edad og 9 to 14 years old aning HPV vaccine. Tungod kay ang ato ang mga 9 to 14 years old nga mga kabatan-onan wala pa sila experience sa paking hilawas. So kinahanglan nato sila nga mapreventahan. So ma-prevent nga dili sila maka-acquire ani nga virus tungod kay kani nga virus manggod makuha siya kung mo-engage na ka into sexual activity. So maunang dapat ma-protection daan, no? So ang atuang panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. O, so tabang uban atong mga screening test, uban usab sa ato ang vaccination, panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise at disiplina. So dili kay imong magsalig lang pod ta ato, no? So abagan gyud nato sa atong kaugalingon pod, insaktong pagkaon, exercise, so galaw-galaw diha, and disiplina sa kaugalingon. So ato ang oras, sir, gamay na lang gyud. So na ako'y isingit, sir, nga schedule, no?
1: Kumbato
0: schedule sa ato ang via screening sa ato ang mga barangay, no? So May 6 nahumana ni siya kagahapon diha sa Barangay Alegria. So naghimutag via screening sa Barangay Alegria kagahapon. And May 7 karon na ongoing karon sa Barangay Tagapua. So sa ato ang sunod, May 14, so sa Barangay Buena Suerte, May 21, Barangay San Isidro, and napatay schedule sa July puhon diha, July 3 sa Barangay Kaimpugan. So I hope no atong mga kababayenan nga nagpaminaw karon, take note sa schedule sa ato ang libreng visual inspection with acetic acid screening test for cervical cancer diha sa inyuhang mga barangay. So gusto mo mga tana, mas gusto makisayod yun at tumuduo sa inyuhang mga barangay health station aron matubag, matagan o insakto nga informasyon kabahin sa ato ang mga activities nga ginahimo mahitungod bahin aning ato ang pagpugong sa pagdaghan sa ato ang cervical cancer ng mga cases sa palibot. So diha ato,
1: okay,
0: ang sir.
1: Mga katropa, magpasalamat yun dan, no, sa Municipal Health Office nga kanunay tagin na pahinumduman ilabi na sa susama na ining topic nga atong gisgutan karon para malikayan nato kining cervical cancer ilabi na sa mga kababayenan. So salamat kay Ma'am Bel Saludis, no?
0: Yes, sir.
1: Murag wa man ta ka paila-ila dayto ug gayna. So anyway, sa makanunayon sa sunod semana puhon hinaot nga lahi na pod nga mga kasayuran ilabi na sa pag-atiman sa panglawas ang atong mapaabot nga ito na sa itong mga tigpaminaw.
0: Yes.
1: Kaya nga itong radio program, dili lang ta mabati dili San Franz, kundili sa uban pa nga mga lungsod tungod kay naapotay broadcast station dito na pita sa Maybayugan nga nag-hook up sa itong program. So, Ma'am Bel, ay mong mga panapos nga mga mensahe?
0: So, okay, no? So, daghan kaayong salamat, no, sa kahigayunan. Always, gihatag sa ito ang XFM San Francisco. And sa kanunay, no, nagmapasalamaton kami sa inyuhang pagsubaybay sa ito ang programa, our Bugsay on Air. Kininga programa, so nahimo siyang magmalampuson sa tuig na kapin, no? Naghatag o kanunay ng mga updates diha kaninyo tungod kay gusto na mo, yun. Nga ito ang mga San Francisco hanon o ang tanan nga mga nagpaminaw ni ining maong programa bisan pa man og dili taga San Francisco nga maabot sa ato ang Cebuano, magpuyo nga dunay kumpiyansa sa ilang kaugalingon tungod kay nakabalo sila kung unsaon pagproteksyon sa ilang kaugalingon nga dili mamahimong biktima sa mga balatian sa ato ang palibot nga kaya ra gyud kaayo siya maprebentahan kung aduna tay kahibalo o muli hukta sa sayong nga higayon kung natay mga gipamati na diha nga mga sintomas. So hangtod sa sunod higayon, no, kini ang inyuhang municipal kini ang inyuhang health education promotion officer sa Municipal Health Office sa San Francisco. So dalay gyud ang Diyos and bravo San Francisco.
1: Okay, salamat kay Ma'am Bel Saludis, no? Siyempre, sa ngalan sa akong partner sa technical control, si katropang Harvey Monton Hiramis.

sa ngalan usab sa among station manager, Sir Ray Celeste Sara Vasquez, sa among news director o admin officer, Ma'am Seiji Salvan Louie. Kininyong alagad sa Kanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat usab, syempre, sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Hangtod sa sunod higayon, may utok na itong tanan, may buntag na itong tanan, amping kanunay. Og dalaygon ang Dios.

XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

up kayo mga maring sa inyuhang pagpamati o sa pagpaabot sa tuang tulumanon. Welcome ka ba mga higala sa tuang programa kung ako ikaw katropa. Siyempre live ikan diri sa studio sa Studio X sa XFM Tago. Nga mabati sa mga maring sa nakadaiya nga mga sister station sa XFM sa Tibuok, Mindanao. Alas 10 on sinang atong oras mga higala.

0: Galit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso rin ha?
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabog niya sa karsada. Naligsan siya sa jeep. Pagnabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Labi na akong basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Mayo kay ba? Kana ganing untag, Santon magabi, untag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni sa doktor sa yesto. Na panun, dako kay katabang sa buha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghana ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes didto kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, itumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Koksay, magsige og duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man ato ni mapalit ng turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement from a himo sa baka o clapuwaska. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yung maota, kagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
19: symptoms persist.
17: Sa mga butika.

0: mga higala, mga maring, nanasab ning mga membro sa Gabi Group of Company, magtugaw-tugaw na sabi sa inyo ang buntag, karo mga orasa, mga imidag pa sa ilo, mga maring. May basin og matugaw ang inyuhang pag-anaana ro mga orasa. So, samtang ganaana mo diyan mga maring, paminaw lang mo diyan sa mo ang programa aron nga nindot kaayo ang inyong mga plastada diyan sa inyong mga paghasuhaso rifle. Yes, 36 na, mga maring. Kapas-pas ba sa tuwang oras, mga higala? Mapalit guru taan yung bagong oras, ha? Kaya tuwang oras, diya, mura pas-pas, manimutuyok, mga maring. Murag maipit taan yung klasihan ni. Live, gikan diya sa studio sa XFM 107.1 sa Tagua. Siyempre, mabati sabda, mga maring. At tuwa sabning i-acknowledge ning ato ang mga sister station. Diria, particularmente ang mga nanimati karon diria sa XFM sa Mati. Good morning, mga Matinians! Nagana ba nag-gugit me game sa Mati, uy? Nga, laka ko diyan sa mga bitches. Akong gili-li mga maring, nindot kay mga bitches diyan, mga maring ay. Siyempre, nindot sa daghan kay mga nag-gugpuson maring.
1: Tila ka, tila?
0: Kung sa'yo, tila. Na-addict na siya ng tila, tiya dariya ay. Anyway, mga igala, o manimihan to ta alas dosis sa udto. Karong adlaw nga Webes. Mayo 7, 2026. At sabi niya i-acknowledge tiya dariya nga to ang mga kaobaran nga na live na diri mabati sa XFM sa San Francisco, Agusan del Sur. Nga, ikikitakda mga maring nga magsugod ang palarong pambansa karong Mayo 24. Nga, 24 ba ito? Nga to na sa Mayo 31 mga maring. Ay, siyempre, mga namati sa garon diri sa XFM Bukidnon sa lugar ni No Dagpon. Lugar ni Michael Ricabo.
2: Amtay pa na kung si Michael Jordan?
0: Si hola ay nabaga-baga lagi ay nangahulog ako. Taga, ay, sa taga DSWD. Oo, kasi ang
2: hapon.
0: Kisa-kisa si...
2: Ay, katong elepante.
0: Oh. Kina kong si Sir Dane.
2: Ano, ano siya mo niyak buwang? Lain na kaya itong makeup artist. Ay, hindi mo angan lang tayo sa itong makeup artist sa ami.
0: Mura kang burikat sa gamaw, dahi.
2: Ayaw, ma. Mura ta white lady.
0: Mukiha, gurutaan eh. Mukiha, gurutaan eh. Kadili mo niya, tarong ko na ito ang make-up.
2: Ito siya na ipablatter niya itong make-up artist.
0: But anyway, ingana, ginangwapa tayo. Lagi nang hingo
2: ang make-up artist, una-una, hanap. Pagkikan si Fede Dere, kaugin ako ipadako.
0: Ayan. At mga maring, ha? Mga maring. Ato yes. Ang tila greetings atangan nila. Ato ang Marites and Friends.
2: Yes.
0: Nga mga istorya ilang atangan.
2: Yes.
0: At syempre, atangan sa tila mga maring. Ato ang live nga drama. Diri amismo sa tuang panag-uban mga higala.
2: Yes.
0: Dina kahit na patukar o kanta, kay mga wala man sila dayon maring.
2: Lagi.
0: Kanta-kanta taon.
2: Ang ato ang ipamusic lang, taon, mawala sila. Ilahadig, ibalin sa kuhan. Kinahanglan din ang ginibalin, dapat i-share yun siya.
0: Sakto, oy.
2: I-share ninyo. Sama sa pag-share sa inyo ang blessings.
0: Aba. Mga maring, live na karo makitaan diri sa ato ang page na to sa XFM
2: yes.
0: 107.1 sa Tagum. Uh-huh. I-follow ha, o niya i-share dayon ni ato ang mga kwan.
2: Yes, kinahanglan yun na i-share, ano, para mo i-split ka.
0: Maabot ang 50 today ato ang standby viewers. May split ko diri amaring. I will sacrifice my itmi games.
2: Ay! Murag, mabunalan na ang pickleball ani.
0: Labunalan ang ganyan gabay ni Edgar?
2: Ay! Yan ni Edgar ba kay mukulit na siya huwag ka nang abot niya ka nang
0: basta nakaanap ko man kaloy sa kuang birok o nakakuan ko man natandog maring
2: makita pa lang ko si Edgar lagi maring kay bagong gupit po
0: oo ba?
2: Asa ka na amin ako pagtali ko scout ranger man jud ni oy
0: hala oy asa kasi na pagupit
2: ya pagtali ano kay murag ka lang si Edgar o si Edgar yun lagi
0: si Edgar
2: kuyaw kayo ang gupit murag mushroom ang doon style
0: nakay mga screenshot di ha nakay mga
2: screenshot gaya lang kay screenshot di link pag yun di
0: ala oh, ito ka ipong tag link din
2: yes, na ka-link. Tag link ni.
0: Eh, naman, mga igan, alas 10:40 na nga itong oras. Dilit na, mapatukar siya takatropang tiya dariya o gaganta. Pasa di pa mapaila-ila sa takay, basiwa pa makaila sa tuwa karong mga uras. Ako din si Marik Inday Erika, dili guwapa, dili mista yan sa apan, dili makopian santong huwag yung mangunay o silingan.
2: Ano pa nangin mo ang estilo?
0: Ay, silingan pa, tagbay, tara kagitilawan.
2: Sagot ganun, ikaw, Trisa.
0: Ana si Kenneth nga muti, so buru-buru ko balay tapad nila, oy.
2: Foursome siya?
0: Maunay sa
2: ako lang yapon di ay, ang inyong iyaan sa kanunay panabang. Higog maalang ko, sama sa humbaw kinilaw.
0: Hala, oy.
2: Ako na'y bahala ninyo, mutilaw.
0: Para blooming ka today.
2: Si blooming? Pwedeng blooming ah.
0: Blooming ka na, nakuhaan ka gabi, no? Nabis-bisan ka.
2: Yes, naabot magod si Lando.
0: Si Lando nga himong ala?
2: Yes. Itiksan mo na ko, asa mong kapadulong? Diha ka sa kanang kapilat or diri ka sa bumilat?
0: Oy, sa digos.
2: Dili lang gina digos.
0: Asa dahil na?
2: Santa Cruz maguna ba?
0: Oy, mawag na ako nabasahan sa kuan na rin.
2: Sabi na kakabulo ka kanong Santa Cruz na natawa ka na?
0: No.
2: Kaya naman diha si Master.
0: Oy, dati na kayo, anak ko kang Edgar, baka sa makakaroon, doon kayo makakauling. Anak ko, Santa Cruz.
2: Oo, isang
0: daw. Siguro siya, Marie.
2: Kasi akong ginasulando, ugmuli ka uli. Niya, ugmuli ka sa kap... Kapilat ako siya.
0: But anyway...
2: Kusa yung makakapilat or bumilat?
0: Dahil na ginagayang maring... O sa kakanta sa ato ang ipahinungod sa mga namati karon at sa pukaon nila mga kabuntagon. Yes. Kaya murag na muy po inyong mga tuhod, mga maring. Kining kanta ha, hatod ni kanato gikan sa produktong herbal nga... Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
0: Alas 10:40 oras. Excited.

0: programa sa cantar sa bandang Sticks. Sticks ba din? sa bandang Sticks.
1: It's T-Y-X.
0: Sakto pagbasa ani Mary, Sticks o Sticks?
1: Sticks. Sticks. Ay, libo ko, ay.
0: Ako, nalibo ko, ani Mary.
1: Ano nang ma-stress ang taan na, Mary? Ayun na, ay. Ikaw, ano lang na si, ang nakanta si Dennis Young. Ano lang, padali.
0: Dennis Diang o Young lang?
1: Young, lahat mo to si Dayang.
0: So, bataan on pa Dennis Young?
1: Si Young, bata pa. Katong Dayang, tigong tiguan.
0: Katong Dayang-Dayang, man to siya, ha?
1: Ay, anak mo na, basta ka na makatiguang na, magdayang-dayang na lang.
0: Aba. Oras, mga higala, alas 10:45 na sa morning. Welcome sa tuang Tila Greetings. Yes! Dapat ka ito gining i-practice daan na rin.
1: Yes. Ubay, ubay. Para sa mga wala makuan ha, kanang wala mahi, sa tawa na, kanang wala pang makabalo.
0: Wala ma-orient.
1: Ang gusto mo mga kanang mutila, nga kanang pinapaspas, nga gahi.
0: Sakto.
1: Magpalit mo turbo.
0: Ay, apil eh, muligon na yun na di ay.
1: Muligon siya.
0: Andila?
1: Andila.
0: Ay, nako.
1: Dili, ang turbo.
0: Ang turbo.
1: Yes. Dapat magpalit sila og turbo sa parmasya or sa butika.
0: Uh-huh.
1: Or dili sa Y2H clinic. Para mo gahi na pod ang ilaha.
0: Ya pangita lang si...
1: Si Palangga.
0: Sa mga maring ha, welcome sa tuang kining tila greetings o kining yes. Tuang tila greetings sa makausap hatod kinato sa turbo male enhancer for men.
1: Kabalo ka maring, kabalo ka. Na ako yung mga amigo, mga player, basketball player.
0: Kasi duha pa nga basketball.
1: Lain ko kay tennis ang dula niya, basketball player sila.
0: Sige na, chikahe daw ko maring.
1: Ano niya? Nangutana sila nga. Para unsa man siyang turbo Tia Daria?
0: Uy, para unsa din ang turbo Tia Daria di
1: ay? Oh, na, uy, ako yun nga.
0: Unsa ingon?
1: Kanan siya, dili lang kay pang pamilya na.
0: Uy, mauba?
1: Pang esports na po siya.
0: Unsa pamilya ba?
1: Pamilya.
0: Magtiayon.
1: Magtiayon di ay. Dili lang kay pang magtiayon. Dili kay kumbo naman, kumbo na kayo.
0: Mga parin, apil na. Apil yes. Na mga parintik. Rahon, maring.
1: Maipit, makilatan ta na maring.
0: Maipit, sige, ikaw ito galing mo sa Cast Towers, si.
1: Gani?
0: Sige na ito, si.
1: Si man, si.
0: Si Nuno.
1: Si parinti. Kami na kasi istorya niya ka na parinti. Amo mo na ni Gabs o na.
0: Oo ba, si parinti?
1: Tanawa, tanawa na si parin Gab, kakusubugay mo kat-kat.
0: Kusubo, aba.
1: Ay. Talaga yung matulog mo, sabay mo matulog.
0: Oo.
1: Di ka katulog, maring.
0: Masakal ka niya, maring.
1: Sige lang, istorya.
0: Istoryahan ka niya, maring.
1: Istorya. Kaya mo takilin. Kaya naging reaksyon na katulogon.
0: Oh.
1: Reaksyon na katulogon, matalikod ka.
0: Hala. Gipatalikod ka, Marie.
1: Gipirahin ko niya, Marie. Kaya gusto niya matubang ko siya.
0: Ay, iya kang gipatubang.
1: Eh, wala pa lagi rin siya mga mag-istorya.
0: Ay, binakong iya kang gipatalikod, Marie.
1: Kamalok ka, Marie, na nasuko biya si Edgar niya.
0: Ano man?
1: Ipakat-kat ang tower.
0: Onya, Maring.
1: Sige, nag-istorya hato. Napo na lang sa tunga-tunga. Yung istorya hapin tayo sa kaurat, Maring.
0: Mabalik eh. Musambat pag... Musambat pag sa istorya.
1: Muripli yun. Mora na ingon si Inga. Ayaw na nag-istorya. Kaya nila nakabot sa taas.
0: Mo gani, Maring.
1: May gani kasi Jongjong. Kaya dili na niya ganahan siya ang istorya kan Jongjong.
0: Nga no, ay, di man na. May mga nga. Ay, di man ko kabalo, Ana.
1: Isa minyak kuala sa batin ni Jong.
0: Si Lothar.
1: Si Lothar?
0: Tama si Lothar. Ano ba mga ikan? Ito ang oras alas 10:50 na mga maring ha. O comment mo na sa ito ang live kayo sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Comment mo maring karoon nga ito ang naman tilaan. Blaster, blaster,
1: yes.
0: Blaster.
1: Blaster, blaster. Kaya ang tila greetings buabot na.
0: Ongoing na.
1: On the way na. On the way.
0: Yes. Yes. Ang ito ang text line 09663069569. Ito na sa pagtila ito mga kaubanan maring.
1: Maka siguro maring baka nang wala kayo minus kay ang mo text. Kay paspas kay kamo istorya.
0: Ako muna gituyo maring para wala yung mag-text kay kagapoy sig tilaw eh. Kapoy kayo maring ay...
1: Maring, oy, ano ba? Turbo.
0: Ano saan ni maring?
1: Turbo.
0: Hala, turbo ni? Hala mo, gahit nga ako ang maring. Kita na ba yaduhan rin maring?
1: Kung mo gahit nga maring, ibangil na maring.
0: Mangunay ba akong silingan maring? O kauban.
1: Ayaw ka na, Maring. Dili ba ako mureklamo?
0: Hala, Maring. Lain lang ka, Maring.
1: Kabalo ka. O sa dagat pa na, Maring. Muting hiya ba yan dayon po ko?
0: Ay, nag-chat diri ah. Nagpaabot ko sa gawas kay Ned. Muapil sa mga
1: trisam sa dagat. Ay, Maring. daghana kayo, daghana kayo naglista sa itong patila. Wait, share, okay, pabutan na ha, kay share sa, share.
0: Share sa, kaya mo na yung...
1: Share sa ang live, kaya para... Ongoing na yun ng ato ang tila greeting.
0: Atong ginahinayon, samtang kapadayon pa ang mga pag-abot sa mga mensahe. Dahil na binadiyami.
1: Ah, sige. Ah, uy, kuya ba yan ang hunag yung kayo ng kuwan? Kay...
0: Kaya na.
1: Ilalito ba yan niya? Katong wapa nga kuya kay Kilay?
0: Katong kuya kay Buk, mura ka ng...
1: Yes!
0: Kanang banay sa mais?
1: Uy, okay. Kanang burin ni Pula-Pula na kanya. Kanang hapit na mapakpak.
0: Hapit.
1: Kanang may nasa... Day, pakpakis isang mais! Sige, kini si my si my love Linig, my love Linig, Meros,
0: Aba si Meros,
1: Meros, ito sa niya pangalan.
0: Siya mo itong 60 guys sa profile niya, no?
1: Hindi kayo musayaw, eh.
0: Mau ba?
1: Hindi kayo musayaw siya.
0: Sana
1: o. Pinahawak mo ang brief.
0: Nagipakita ka niya, Mari.
1: O, sa brief.
0: Anong brief ni siya?
1: Kaya naman siya, hawak mo ang brief, ha, siya.
0: Kisa pa'y naadi, ha?
1: Ang namina po na nga ito ang mga higala. Si Nards, Montesilio, si Lisil Lacaso. Ay, si Ma'am!
0: Ay, si Ma'am Lisil! Ay, salamat kay Ma'am Lisil.
1: Salamat kay si Mohang Kapi. Kaya doon namin kabulan ko ng si Kapi. Si Mohang Kapi, rapor mi nakabalo nga. Lami, ano yung gina'y tinuod eh.
0: Thank you.
1: Kagsagaran mo kung Mohang Kapi, may manamog ka ng santo na gold coffee mix. Kay among baso, dako kayo. Ang si Mohang kay Gamay, bro, lami ko siya kay Gamay, magkakabaso. Lami siya na
0: thank you for everything, Ma'am Lisil.
1: Yes.
0: Oh, sa iyan, mama niya, nga guwapa kaayos si mama niya.
1: Guwapa makain na sila, uy.
0: Interview ni Paribubong kanina, Marie.
1: Kaya kasi Paribubong, kaya mo interview, bro, iya may dagang kayong istorya.
0: Marag talk show.
1: Pagtuong ka niya kung nasi, bro, kaya si Boy Abunda.
2: Kaibigan, usap tayo.
1: Huwag naman na yan. Huwag naman ganyan, crazy.
0: Kaya naman na yan, serious ka.
3: Kuya Boy.
0: Sige, sige, sabay na ka di ha.
1: Si Kwan, si Connie Loy na suko.
0: Aba, si Connie Loy na suko.
1: Hindi lang siguro ito mga suko, ano yun.
0: Mga suko, Connie Loy.
1: Connie Loy, hindi lang ito mag-strong, ano. Siya, basahan akong comment para delete mo mga report.
0: Ay, naaday siya.
1: Ay, naaday ka.
0: Uy, basahan na ka. Iso, biya ka lang si Connie Loy.
1: Comment tayo ni.
0: Salid na lang kayo. Sige, nagkabisbisan.
1: Gani, ay. Ano siya, scroll up. Uy, nasok. Scroll up na to. Sige.
0: Scroll up, sige.
1: Wala namang last naman, good na.
0: Masa ba ni si Connie Loy? Patakwa naman na siya, uy.
1: Hello. Hello, paring Lar. Ay, wala ba rin si paring Lar, Daddy, wala man.
0: Kasi na siya, si?
1: Si Kasilingan Vlog.
0: Silingan Vlog.
1: Si, ingon, nung ka mangunay kang Silingan. Dahil nanggawas na gano'ng Silingan.
0: Mapaunay siguro na siya na rin. Last man, ako mag-iunay mo rin kayo. Mapakagawa sa bukas.
1: Na-admit pa rin.
0: Na-admit na rin.
1: Tapos si Carlo Jose. Ang igagaw ni?
0: Fernando Jose Garillo.
1: Si kanyang apelido kay parinti man po nito. Oh.
0: Kisa
1: man
0: na
1: si? Si Carlo Jose James Torre Franca.
0: Ay, parinti na ni Rustam Villa Franca. Isa pa'y naa, diha. Isa pa'y naa.
1: Glass. Ima ako yung pagkatawa lang. Ima ikaw ang sakit to kaya konti yan.
0: Three viewers kay may split ko.
1: May split ka?
0: Three viewers.
1: Akong viewers niya abot sa mga 16 milyones.
0: Mabot na 25, Mari. Mapugos yung ko.
1: 25?
0: 25 na isa.
1: Ipaliyo kong siya ano yung live, ha? Para mo abot na 25, mo split na daw ang katong igat niya mga silingan din, ano? Splitton si Kuan, si Maring Erika.
0: Uy, ato pa rin itibaya mga Maring.
1: May na lang, maipit yung mga pickleball dito nga na, kuran, pila nakabulan, wala may gawas, kaya nakatali. Lahi ba yan ang imong tali?
0: My pickleball is useless because it's not useful.
1: Ay, kalukoy sa imong pickleball.
0: What about yours?
1: My pickleball is use one night only. Ay, tama ba ito ko English na nga, Erika?
0: Kuan ka, taas ang

0: mga kuan sa buhi.
1: Dito man pwede mong silingan. Oh, ana si kasilingan vlog. Ay, kakalimot ko si Maring Di ay. Si Maring Erika.
0: Aba, ay, siya ay.
1: Ay, lagi pag, pag inom ragot og santon plus coffee mix para makamundom kasi mo ang mga silingan.
0: Napadyan si John John, si Jason, si Loloy, kan Jandi, Janjan, Anan, si Madam Sheila, ga-plaster na daw sila kay paabot sila tilaan na to, Maring.
1: Yes! Depon magpalupig Maring ang taga Mati City.
0: Aba, si Iguana, si Naitato.
1: Ang tulog ka, ang Tres Marias.
0: Aba, hapit ako. Magpasok ko doon na sila giniform ni Maring. Niya, kailalahin mga saya sila.
1: Ah, di, ay, kung gugag na ng Nara to ilang ipasukod. Naglimo nga na ikaw, saan na ilang gusto ipasukod? Nara niya, or katong
0: lawa.
1: Plywood. Or namay bago Maring, katong fiberglass, na eye wiper.
0: Uy, kuyawa, anak.
1: Ah, yes. Doon na yung mga... Uniform na ito, ilang dapat ipasukot.
0: Transparent lang ko.
1: Transparent ito. Para magigda sila nga naka-uniform.
0: Saan wala sila, Maring?
1: Si Inday Tato.
0: O Kinsa Pa.
1: Si Inday Tiana.
0: O Kinsa
1: Pa. Si Inday Bipa. Naibulong ka, Maring, baka na si Inday Bipa. Niya ka nang, murag, sobra naman 10 months na ihang tiyan. O, tanong na.
0: Oy, dapat ikuana siya. Ikuana siya si Ites, guru na siya.
1: Yes.
0: Eko na, Eli Cortez.
1: Iagi siguro na sa kuwan di ako sa Bukasinta. Basig na barang na or hangin lang ang sulod.
0: Ay, basig busog na siya, Maggie.
1: Ay, busog lang di. Ay.
0: Og, at ato po rin, tilaan po rin yung mga kaoban ni Puniloy.
1: Wala pa gani. No.
0: Nakan pa?
1: O, ipabasa mo gidaw.
0: Sige, oy, kasi
1: basig magluot. Magluot na. Hayo po sa mga tika sinabi lang nila.
0: Basig natang marangon, Maring.
1: Makipiring, ha? Pare-piring nila, ha? Firing Dila Squad. Oo, kulahe. Iyon nila, ha?
0: Uy, nakalinya na siguro siya.
1: Nakalinya na siguro niya. Diri ang aside, shout out nga Pure Gabi. Kay Larik og Darwin.
0: Kisa mo na?
1: Kisa mo na sila? Wala mo may kailangan ng Larik. Ako na yun doon, katong Larik, katuwa na tagaan o kayo na nasoko.
0: Ayun, mga kawa, malis na sa kayo na di, ha?
1: Nasoko to si Larik.
0: Mag-appear-appear mo, Maring.
1: Ano, madubli-dubli, mag-umagpangalan.
0: Dagan mo kayo, Maring, wala ma-appear sa ayuda, Maring.
1: Okay. Ano man?
0: Kay gamay naman ang mga budget sa gobyerno, Maring. Kagamay na, Maring.
1: Ang ingon mag-uto kay G, nahimo naman ng usinko. Masig na ay cutting. Na-cross-cutting sila, Maring.
0: Miss kayo nagkamahal ang palalito ni gamay na nung ayuda, Maring.
1: Ay, kunsa naman ang itabuan ay noon. Kabibo ba di ay? Oy, kalain sa tila. Uy, o sino kalain sa tila?
0: O sino kalain ni Ana sa di ay? Kisa na siya?
1: Ibang silingan. Lain pa ka?
0: Kaya mo, sabpa ka.
1: May lain, Ana. Pa-shout out sa Kampastila na Baw di Oro.
0: Kinsa na?
1: Kasi, asa, taga-asa, mag-ganyan yung bayhana na
0: yun. Kasi, pa nga niya, oy.
1: Kasi, silingan niya ako.
0: Silingan?
1: Kasilingan.
0: Kasilingan ang iyang pangalan sa Facebook niya.
1: Kasilingan vlog.
0: Hey, basig ko na, silingan ako na, Maring.
1: Basig vlogger na, or siya ba na?
0: Basig vlogger na.
1: Vlogger?
0: Vlogger nga, why earnings?
1: Ganoon ka na nga, vlogger ka.
2: Ayun, ma.
0: Kulab daw tabi.
1: Kulab na, pagmanehan.
0: Ganoon nga, vlogger ka, magkulab ko nung tabi.
1: Mag-share ka nga ka ng vlogger. Ito, ami. Magdala kang lubi.
0: Uy, at ang nga nila
1: ito. Para lubihon.
0: At ang nga nila ito ang millions ng followers ng vlogger po. At ang i-guest nila.
1: Yes.
0: At ang nga nila. Kaya basi, kati i-mention, basi di pa mara yun.
1: Dili siya natin i-mention ano. Masin, may scam ta.
0: At ang nga nila na, Maring, kay
1: Yes.
0: Kaya na ito ang guest, Maring.
1: Ami i-guest, diri.
0: Ato ang beauty, Maring. Waarag ito ka 1-8, Maring. Ato ang beauty. Kung maabot to siya, diri ah.
1: Uy, ang bruha man di ayin. Si Richie man di ayin.
0: Si Richie. Nga, kinsa na si Richie?
1: Si Richie Miasco.
0: Uy, ikaw din na, Maring Richie.
1: Kusiyon ka na yung bugan ba?
0: Kainin ka, Maring Richie.
1: Huwag napa kay bugan. Kusiyon ka na. Kaso lang, oh, lagay man di. Lagay man.
0: Ayaw, Maring. Uy, basi ba-apil ang silingan sa bugan.
1: Ayaw. Makagaba na, Maring.
0: Hoy, mutila na ito. Kaya alas 11 na, Maring.
1: Yes, sapit. Pas-pas magiging oras, oy.
0: Ano na, mutila na, Maring. Sa mga naka-plaster na ba ang tanan?
1: Plaster na? Kay, matulpad sa kanan taga Mati City, naka-firing squad na daw.
0: Maring, ako sa nga.
1: So, ako plaster na, eh.
0: Ako sa nga yung warm-up ako. Hindi na, diri, Maring.
1: Ako.
0: Okay na, Maring.
1: Okay na, Maring. Ni mas
0: Da.
1: Pero na pinaka-on, Maring. Pero ngayon na...
0: Uy, Maring.
1: Ang last, Maring, na natindog ni Maring.
0: Sa kapulada nga buhok, Maring, niya kulot.
1: Grabe. Saan ka sa mong tong last di ay, oy? Pero mabaga ang... Pag

0: merengue o mover, mover.
1: Ah, el rin to merengue.
0: Ah, el rin na ito, di ganyan.
1: Kaya busy mas ilan sa mas ano ka
0: lang. Ay, yan, ito.
1: Mga hardware products.
0: Bato na bawa-bawa kamay pinya. Aslong-aslong.
1: O, katotohan tila. Greetings mga maring. Hatunto ka na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Para mas maligon pa ka ito ang immune system, disunta na puan sa mga balatian o kung doon na may mga balatian, dali ka na sa mawagtang basta na ka Santon Vitamin C.
0: Yes!
1: Mapalit sa mga tanan nga mga FM station, mapalit sa mga
0: taga butika.
1: Butika, mapalit sa mga parmasya, mapalit po sa ito ang Y28 Pharmacy.
0: Yes! Sa Ganti Road o sa Tagum City ka, naka sa Ganti Road.
1: Huh?
0: Entrance lang yun siya sa public market. Tapad lang sa Bugasan.
1: O, tapad po sa
0: DIY.
1: Pangitaan lang si
0: Palangga.
1: Ay, di mo gamit mga maring, mabalik mo sa di may makalimot. O, katuan.
0: Yes.
1: Atuan, Marites and Friends.
0: Yes. Atangin, sa among pagbalik.
1: Ang atuang drama.
0: Drama. Yes.
1: XFM.
0: Exciting!

0: Salamat sa nindot nga kanta karong adlaw. Mga maring og sempre katong kantahan maring atutong ipahinungod sa yes. Tanang staff diri sa Sunrise Marketing. Marketing pala sila? Sunrise and Marketing. Asa man to sila. But anyway, mga maring ha. Hoy, nindot kayo sila mutahi, mga
1: yes.
0: maring.
1: Yes. Pindi lang sa niya. Katong mga gusto magpatay uniform, mga jackets, basketball, uniform, o guban pang mga malalang uniform.
0: Uban pang mga kuan, uban pa.
1: Nindot kayo, sama-sama ang gisuot karon perting nindot yun mga
0: maring. Pindi lang sa mga maring. Talawa niya ako ang bestida, o.
1: Akin, akong duster. Tanaw akong duster. Tanaw maring. Ani kayo, yes.
0: Ayan, basta quality garments.
1: Yes.
0: Sunrise good mga mari.
1: Sunrise in PC garments.
0: Ang nakita ni mo
1: yes.
0: Dol man kanya.
1: Ang Sunrise Multipurpose Cooperative is committed to deliver excellent quality, affordable products and services. Ingon ana sila maring.
0: Pwede na ka mag
1: quality jud kayo.
0: Pwede na ka mag BO maring.
1: Pwede ka mag BO maring. Life number ay maring. Okay, so, saan man ang BO maring?
0: Bahaw mo ko ng BO niya. Kanang O. Apo saan
1: O? Overripe.
0: Ano yung bahaw unaha.
1: Anak na siya.
0: But anyway, thank you kaayos sa mga taga.
1: Sunrise MPC Garments. Yes.
0: Asa bakit ano sila maring?
1: Ano na siya maring?
2: Umigla.
1: Pati mga gamaya maring.
0: Dari ka sa Pioneer Avenue, yes. Mga maring. Going ka to Capitol Road, going to Mankilam, na aksa sa wala. Makita ni mo diha mga higala ang ilahang dako nga signage diha nga Sunrise Pilik pasulod ka mga mari. Makita ni mo dito at bangyod sa matawag ani nga sa mosque mari nga na ilang buhatan din ha nga dako kay naka
1: Maring Fourth Avenue.
0: Sa Fourth Avenue.
1: Yeah, sa Fourth Avenue. Amo tog Mangkilam ba na nga. Ay nara. Sa Purok Katuparan, Fourth Avenue Teachers Village. Magugpo South Tagum City.
0: Magugpo South.
1: Magugpo South. So wala makabalo ha ang Sunrise. Makatudaan niyo sa puro Katuparan, Fourth Avenue Teachers Village.
0: Yes.
1: Magugpo South.
0: Ning
1: siyudad sa Tagum.
2: Sir Saista.
0: Davao del Norte. At 100.
2: Yes.
0: Mga higala na nagsama mga kamot.
1: Ato sa ipatalikatan ni Dino. Ato ang yata. Ato i-shout. Ato na ang mga akaso.
0: Uy,
1: mga akaso din sa pagsabangan. Mga akaso family. Sa tanang akaso din yan, mayong buntag ka ninyong tanan, no? Mayong pagpaminaw.
0: Sa pa?
1: Sa sunod balit naman, inaot may ganang ibisaya nga manok. Kung dili man siya hinigtan, si Pinkines, okay na po siya mo, PM is
0: wala man sa ibisaya dito, Amari.
1: Wala man ito hinigtan, Mari.
0: Ito nilipot ka suluyog, eh. In-English man nila mga manok dito,
1: Mari. English na mga... English ba? Okay, yung dili man ubag na ito.
0: Ni lakaw itong isa kasunay, Mari, nga gilabukan sa mga, naingunan ang sunay, what the heck? Mga so in English, yeah. Mga ilang mga manok ba rin
1: dito? Kayo ilahang mga manok dito kay in English?
0: Kaya kayo, gikuan mo rin, katong butakal nga manok ba rin, giyamang gikuan itong dumaga.
1: Nahin nagpahabol si mo ba rin?
0: Sige, giingon
1: na rin. Ana, sigari panibaan, ang siya nga, pag-great ko maring Erika, pag-great siya.
0: Hi, kang, sito sigari panibaan, aba, gari panibaan, trabante na siya sa mall ba rin.
1: Sa mall ni siya?
0: Yes.
1: So may iyang kuan, iyang posisyon.
0: Sakto na siya barog ba rin.
1: So, nago siya posisyon.
0: Yes. Nasa posisyon niya.
1: O sabi niya posisyon niya sa pagbarog.
0: Kada magtinog-tinog na diya, Maring.
1: Ba? Kakapol ay nangatrabaho, Maring.
0: Oo, sige. Salamat sa paglilikang
1: yes,
0: ni Gary Panibaan.
1: Yes,
0: Gary.
1: So, amping kanon na idea, Gary, ha? Ayaw sige, Lincoln. Makitaan ka sa camera.
0: So, okay pa na ako ni ganyan to, Maring. Sa pikas pa ko nga sa biyaan, Maring.
1: O, sa magabi po, Danny.
0: Oo, na ako. Ano karoon? Nagpaminaw pa sa kuwa, Maring.
1: Iyo, diyo kayo mong virus, Maring, no? Kaya makakuan dyan, makatakod.
0: Sakto na siya, Maring.
1: Kaya sa una, laki ni.
0: Karon?
1: Gabi niya.
0: Gabi na siya. Salamat kaya kanya, Gary Panibaan, sa pagtanaw
1: para sa kanya. Salamat sa mga
2: nag...
1: Yes, sa mga naminaw karon diya sa radyo po. Ito nga pilo ng radyo.
0: Sa radyo. O sa nga radyo?
1: Sa radyo. 107.1. Yes.
0: Sabi na kami yung kag-radyo, amigo.
1: Happy dyan na. Happy dyan na. ko si Mayor Aguila po.
0: Aba. Ano-ano sa mga kamot, mga maring, ato ang suwat nga tagaag pagtagad ngini mga takna ay kalimot diha mga higala. Live takaro mabati diriya sa dial sa radyo sa 107.1 XFM Dago. Diriya sab sa XFM Mati sa mga taga San Francisco Agusan del Sur.
1: O kang 101.7 sa Bukidnon. Diri sa Malaybalay. Speaking of Malaybalay, good morning po sa mga katropa nato sa Malaybalay, Bukidnon. Pa-shout out po diri watching pa sa Manang Erika na lagi ni siya ay. Si Manang Erika at Tia Daria, God bless po from Josepina Tinambunan.
0: Yes. Aba, si Ma'am Josepina.
1: Si Ma'am Josepina man di ay.
0: Salamat kay Ma'am Josepina.
1: Tinood yun na imong ingon nga. Ate Josepina nga si Manang nagidi ay ni Manang Erika.
0: Manang nagitaan ni Mari.
1: Tingnan na gidi ka tanahon. Matama gidi ito si Junior, no? Si Junjun nga. Tiguwang nagida si Diwata.
0: Magpariban. Magpariban guru ta sunod adlaw maring.
1: Oy. Yes.
0: Magpariban siguro ta kay.
1: Burak swilyo na man imitan nimo siguro naka na, imo na mang gi-post imo.
0: 1.57 maring.
1: Medyo nakalingkawas ako sa point.
0: Hapit na madus, Mari. Kunting kembot na lang, Mari. Madus na nila siya, Mari. Makapi out na good ang kuyo, Tar. Yes, ato ang drama karon mga higala. Gipaluyuhan kini sa to ang produktong herbal. Kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga dili mga balatian diha mga tawag aning mga
1: mga parehas sa bukol-bukol,
0: mga hiwi-hiwi,
1: high blood, diabetes, uguban pang malalang sakit.
0: Sama sa diabetes o high blood.
1: Yeah. Kung naaman kay rayuma din na taas kay kagiyori.
0: Rayuma kong babae. Kung laki
1: Ramuyo.
0: Rayupa.
1: Rayupa. Malik ay dito.
0: Malik ka. Sa kana ganing taas kay ilang mga sugar, Mari, mura bagay pinakaunang hinunggan anang din na mugahi ilang mga tabadidoy, Mari.
1: Ay, andang taas og sugar.
0: Ingon na ba niya, wala mo gawin appeal nga, wala mo gawin kasabutan nga pangana-ana ni, panghihi ilang good ni.
1: Oh, gani po di ay. Panghihi ilang good ni na, pangawas-awas lang na
0: sa ihi. Taas ang imang sugar, delikado gapong kas mga balatian.
1: Yes. Busa.
0: Busa mag-inom na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal
1: yes.
0: Capsule. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon sa isang kap ng pinaka the best pinaka kuyaw kaay nga malalang malalang lagutmon nga ogulay nga makapanormal sa mga blood sugar level kini
1: yes.
0: Ampalaya.
1: Ampalaya.
2: Umigla.
1: O ginay dapat yun pimintin nila inumon.
0: Muna nga ang pait, dili siya dautan basta kay basta unsa.
1: Lurdy.
0: Basta ang pait di daw tan basta kay gikan sa gulay,
1: gulay
0: o butas.
1: Yes.
0: Pero kato mga uban nga mga pait-pait nga butang,
1: dili to gikan sa gulay.
0: To gikan.
1: Sa lagay.
0: Ayo. Pati ka ano ka mare. Nabukot ka mare.
1: Sakit sa katilao.
0: Nabukot ka murag nakako anak ka. Nakatilao na kana.
1: Wala na. Mare na. Dati naman natong pagpaka-uaw ni Maring. Nakawa ni Anin.
0: Undangon ta ni Maring.
1: Undangon ta ni Maring.
0: Undangon ta ni Maring. Mako na to ang mga kredibilidad. Ano yung Maring?
1: Ginakatawaan natin ni Ma'am Lisel. Ano yung noon?
0: Masawang din na yung suwat. Pakaagay, Maring.
1: Sige na.

0: Tiada riya og maring Erika maayong buntag kaniyong aduruha. Ingon man, may buntag sad sa tanang mga staff sa inyong istasyon nga bago kaayog mga uniform. Nga gikan gipatahi sa Sunrise Marketing. Our garments di ay. Abi ra wala mo mic ba para maapil ka.
1: Marketing kay kabaligya man gud niya
0: mga nasipyat ko mari sige lang ako na una god sa kuan god sige ko na una ana mga marketing gala
1: yes.
0: Ako mga inutang ako na ko na bayo
1: ni ana pa mari basta pala utang
0: itago naman ko sa pangalan nga Carlo Jose. Morning Carlo Jose, ako pangalan kay mistisa man jud ko kanang kuan kanang Mexicano. Half Mexican og half American na hito. Di ko na lang itugaan ang ako ang lugar na himutangan maring. Tingali, mabuking niya ako ang kaagi. Pero, matungod niya sa kong amiga nga si Mary Rose, mga bigat laon. Naman ko iyab maring, itago na lang na ito nga pangalan nga Lizelle. Pero na, kanya si Meriros, ako ganyan sa amiga. Araw inyo masabtan ang tinawag ng hitabo sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa relasyon na mo ani Lizelle. O ingon-ingon.

0: Carl.
1: Hmm.
0: Matuog na ka nga. Sa'yo pa man kaayo, alas 11 pa man.
1: Lisea, matuog na ko kay sa'yo magkamuduti o magun.
0: Laina po ni mo, uy. Magduha kang adlaw na kang... Wala ni mo, kakabisbis sa bumbil.
1: Sabot pa sabot ni mo, Lisel.
0: Magluod na ko na ni mo ba? Kahit agsara ko ni mo ko anon. Agsara kay ko ni mo. Babi akas bumbil no nga tulog kaadlaw nga dili mabisbisan mong likit na dahil ng kuan. Mga pital sa bulak mong kuyos na dahil yun.
1: Buto sabot ni mo nga gusto ni mo nga mabisbisan ka karong gabi una.
0: Sakto ka.
1: Mayaragay na mo sa nagunin turbo kay kapoy mong lawas ng kulisyal. Ito mo kunin turbo kay pikasong sa nagunin ang blister.
0: Saan mo nang kiinom?
1: Muna siyang turbo male enhancer para sa mga laki. Kay matod pas panultihon, ayaw pagsulting laki ka kung imuha dili yung gahi. Muna ako may yung kulisyal ng laki ko tungkol kanyang ako ang gahi mag yun.
0: Hala, uy. Murag mo man ako ang nadunggan advertise sa radyo nga gikalaso sa bao-bao.
2: Ayaw naman.
1: Sakto ka.
0: Sige. Kaya mo na yung mukalaso sa bao-bao.
1: Ang anong ligod kaya na kaya naman kong turbo?
0: Kung mao ka na, ipakita na sa kuabi, kalasuhi ko no ko. Hey, salamat kaayo, pangha. Grabe dyan kaayo ka ba? Hindi kita kay Kamil bisan si Kinsa pa diha bisan pag ka ng bisan pag kisang babae ang lalaki diha hindi kita kay Kambio.
1: Salamat sa simuhang pagsabot sa ko alabha kay ka na ganyang usahay busy ko sa trabaho niya di ko maka umuma di ganyang magpirminti.
0: Okay rin oy basta timan iha ako ingaanin lang dito kakababae kabuutan pero makabalo ganyan kung doon na kay laing na babae nga ka ng imong ibid-ibiran makatilaw siya sa ko ah Carlo Jose.
1: Ulay mo ibid-ibid sa kuwain. Ipasalig na ko si Mua. Sugat nga nakailaw ko ikaw o nauyab ko ikaw. Ikaw ragyod, Lisel, ugwa na ilain pa.

0: diri ko bi mag gym gym ko diri kay arke mamat budak ko di kung lawas ni ko paswato ko di atas dambilo eh na siguro sa mga 30 kilos eh mumpus up na po ko bi grabe ka na ko na si kong abs.
1: Nan din ninut niya ko ani rin work atan. Uy, laka ilo laki po ani rin.
0: Ani, oh.
2: Kanose. Kanose. Ano kanose? Nalagi ka dari ay.
0: Uy, ikaw mo gudin niya Mary Rose.
1: Nagpanako kasi mang lawas, Carlos. Ano, ang abs ni Carlos. Itpaks mang yun kayo ni.
0: Ayaw po, tanawa lang. Ayaw po, hikapa. Uy, maulaw
1: pa. Mas kami ang magandang hikapa. Para mailahan ko niya magliburot pag yun.
0: Nung naman ka dari, Mary Rose, ga-gym po ka dari.
1: Mag-gym ko. Ko nagdahan mo naman eh, kadiri. Kumusta man ka, Carlos eh?
0: Gihikap niya mo kong abs.
1: Ayaw, ano ba?
0: Okay.
1: Grabe. Grabe, kabawad-bawad mag yun ang it. Kasagaran mo na ako nakita nga, Carlos eh.
0: Mausap no? Katong high school pa ta, bigat laon ka. Karo, bigat laon, gabong ka.
1: Ba'n mo? Ay, patakang istorya, oy.
0: Patakang mag-hikap ka rin.
1: Hikap ko kayo.
0: Ubos mo gudi mong kamot. Agay, ayaw.
1: Wala mong ikausapan na imong lawas, Carlo Jose.
0: Abi ni mo.
1: Burakit siya o gana nga. Pormano gay ka, oy.
0: Kabalo ba kao siya sikrito rin mong gapong lawas?
1: Saan ang sikrito na ba da eh?
0: Niinom ko Santon plus gold matag adlaw. Unya inubanan sa proper diet o proper nga ehersisyo, muning ini ko kamat. So,
1: mao di nga way kausapan ang imong lawas.
0: Kita kani.
1: Hala! Mura mag-aanga spring sa kananga.
0: Iyawan ni mo na
1: yun. Munosyak sa kang CRF.
0: Nagpanilap ang good ka. So pag tanaw ni mo na yun, kuhaan ako.
1: Kaya katumiyagin mo kung kita na ko si mga ex-army na magunto nga siya.
0: Ayaw po si
1: CRF.
0: Ayaw si Dool sa kuhaan. Uy, kayo makita ka sa uyab na ko si
1: Lisa. Lamin kayo mong samput na gigit.
0: Agay.
1: Wala, undano na kayo kagkuhan. Kaya na Carlos eh. Kaya na lupot ay.
0: Ayaw. Mary Rose ba? Ayaw ba? Suntaw.
1: Kanada pa ka diri. Carlos eh, kanada
0: ka. Lunes, Merkulis o Gabernes.
1: Di ay. TTH.
0: Ayaw sige kung ko mga ulo. Kinabas yung mga tao. Abi po na.
1: Sandi na sila. Patalibi kayo mag-selfies ako si mabi niya. Pagunita ko si mga hawak.
0: I-picture. Ayaw, i-post na ha.
1: Ano, i-post pa na ako na eh.
0: Basta i-post mo na. Itago nyo. Patay kong lisela ng kalagingan eh.
1: Pura sa pinod lang. Ito na i-post na Princeter. Nakay Princeter, i-add ko rin to.
0: Wala ko'y Princeter, oy.
1: Wala na kay Princeter. Wala. Huwag makakitaan eh.
0: Pagkaraan man ang Princeter.
1: Mag-umago na ba? Princeter 2026.
0: Hey, muli na gabi.
1: Wala, pagunod sa sakamang. Oh my, Carlos. Amping.
0: Ayaw ba?
1: Amping!

0: matay parts gipanabi ka ni Miriro sa Picas kanto ba?
1: Sabi kayo niya.
0: Ingon si Miriro si ito nga nahwira na kuno niya ang imong itmigim.
1: Unsa? Gipanabi na niya?
0: Pagunta na parts. Tinood parts.
1: Uloy! Taka! Sige, hawiraan ko daon. Kapulog niya kasi ko ang doon ako iyab si Lisel.
0: Mulagi, mulagi. Pero, ay, posible di ka mong patol ka, Miriros. Guwapa, gulpo ng bayanan na. Daghan po mga laki, gapangandoy, ano niya, ikaw. Gusto ka niya, hindi ka mong patol. Ah, grabe po, doy.
1: Kabobie ka nga. Loyal ko sa kong uyab ng si Lisel. Kabobie ka, ito nga, hapit may minyo, unbi ato, pasi gaman nalik ko lang, minyo na bi may ato.
0: Mulagi, Pards. Tuluan doon ka, bab. Ako pa niya mo, bigwasan niya mo na si Miriros. Sige, mag-una-una ni mo, di bigwasin na.
1: Bye. Pari boards. Ay, kung tudloig di mayo. Kabobie kasi ko ang loyal ko. Isa pa, mga tanong na yun mo na sila ni Kwan, lala ni mga silingan na to din sa kaning puro kwatro.
0: Ah, ala ka eh. Basta ang importante, nagsulti si Miriros sa kuha nga mabot ko nang pala makuha ko nung kuniya kay kundi kuno ka niya makuha o di ka mukuha niya bayot mang kuno ka.
1: Resulto niya lang, bayot ako?
0: Munigingon niya, Pards. Iyan na nag-ipanami ito sa Prog 3.
1: Mga ba niya? Makita niya na. Sukmatan ko ng bihana na. Bayot ko din na.

0: Pereros!
1: Ano sa man?
0: Pereko, istorya ta?
1: Ano sabi nato, istoryahan?
0: Ikaw ba?
1: Ah?
0: Nabi mo ko na ganito ngayon eh, wira naman kong Eat Me Games.
1: Sabi nato, pataka lang na sila?
0: Si Barry Boards.
1: Si Marks? Katong nga, Ikson Gary?
0: Oo.
1: Huwag ni Rodel?
0: Ikaw ba?
1: Nataka bisayan?
0: Ayaw, sige, huwag panabi ba?
1: Ano nga naman?
0: Maabot na kong lisil, pasigbukan kong lisil na yung kalaki ni mo.
1: Wala ko na nabi. Kaya kung tabi pa na, daghan makabalot.
0: Gabalo na magitong uban gini.
1: Oh, ako to akong istoryahan, may nagtabi siguro anak.
0: Ikaw ba, sige kuan-kuan, bagay pa lang maalaan tayo nga ng uyab ta. Samang taong ko eh.
1: Na akong istoryahan, ato nga si Queen Akaso naman akong istoryahan. Ano, nakabalo nga sila. Na, si Rodil nga, o Pinaldo nga, taga-bisayan. Sila naman doon akong giapilan ng istorya.
0: Nanabi, mangkuno ka nga bayot ko.
1: Ikaw? Bilili ka mangkuan?
0: Siyem, nabi ako uyab si Lisel.
1: Yes, yes!
0: Ikaw ba?
1: Patunayin nga, dili ka bayot.
0: Masiputin mo yung pasabot.
1: Sige. Tistingan na to, huwag dili ka bayot.
0: Unsay tistingan?
1: Tistingi ko.
2: Ayaw ma.
1: Huwag dili ka bayot, tiradahi ko.
0: Tiradahan, taga?
1: Yes!
0: Hindi ko eh, sabang taon.
1: Ah, so?
0: Saan tirada mo kunin mo, hindi mo taga gusto.
1: So, it means, bayot ka?
0: Usay bayot.
1: Ay, dili man dahi ka lalaki.
0: Ay, di ko bayot. Ay, kay, di lang kung mutirada ni mo, kay wato ko'y gusto ni mo.
1: Yes, yes, ah, kita ka rin. Di ka mutirada.
0: Hindi pa kita kunin mo si Muhang Aoy. Agoy. Nakapit ako maklaro sa pa sa bingkungan.
1: Kita ka rin ang kalimango sa sulod.
0: Ikaw ba? Ayaw
1: pa. Kaya mga lobster din ha, nga wadyo din mo na mahilabtan. Og mahilabtan mo na, motoon ako nga lalaki
0: ka. May gamay, pasensya na kunin mo ni Riros.
1: Ano na pamaaka? Bayot yun ay ka.
0: Napuno, kunin mo. Magatilaw kasi yung pagkalalaki.
1: Testing
0: eh! Ay, mabot na panahon.
1: Istorya rin yung kari mo.
0: Ay.
1: Carlose. Kaniadto pa ka. Sige kong panunin ni mo. Muli kay ka, talawan ka, ayaw ka, kay kabalo ko, bayot ka.
0: Weh, napugin na mababa ni mo eh.
1: Ah, sige.
0: Ano may nga kagbayot ko?
1: Ah, sige, oyotar ka.
0: Hoy, hilom, oy. Saan man yung bayhana, oy.

0: Mình có tay.
1: Mayo kay dole kag sayo sayo Carlo Jose.
0: Nga dole tay.
1: Doon na lang ko isulti ni Mudo.
0: Bain sa asa mo na, tay?
1: Di ba magsaad magkinakotog 2025 pa? Nakarong tuiga 2026 magminyo na mo ni Lisel?
0: Tama, Luno?
1: Now karon, ayaw panundog sa mga politiko nga mo di matuman. Pamatodi ka na ko, Carlose, nga magminyo ka. Hantod siya, basig mabot ang panahon na maingong kong liwat ka si mong uyuan nga si Doming.
2: Ayaw, Ma.
0: Hindi ka sabot ni Mulo.
1: Bili ka kabayot. Anong, wamadyog tagaminyo, sakto namang kagidad.
0: Sabi ni Muloy, ikapil mo ni Kulon ay magduda ka sa kawalo.
1: Aba matuloy lagi, ayaw lagi, sige katikasik. Sikaoban mo ni Kinit.
0: Sige lo, mamatud-an ako di kanimo. Pila ka simana o di pakabuhan gikan karon. Pakaslan na ako na si Lisel.
1: Matuloy, ayaw sige istoryang patapos, pamatuloy.
0: Siko si Lolo na, at tatay na, wangay. Saan mong tao rin, maalaan mo kung nagbayot ng laki man ko? Siguro sa kanya kung panamit ako nga ka ng ipit kaya kung ito games. Sige na, mato kong Lisel. Ako siyang plastadahan nga, ako siyang agdahon nga magminyo na lang mi. At kalambigit aning mga isyo. Mato kong Lisel.

0: balay ka diri ah.
1: Okay. Nakoy dala sa imo.
0: Sa manimong da.
1: Ah, nagpalit kong kuhan isa ka... sa kabox nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Uy, lami, lagi ni nakadungog ko ano sa advertise sa radyo. Pampalantip ko na sa panghuna-huna, Carlo Jose.
1: Sakto ka. Ay, namunin siya ni mo, wala man siya pili. Umanig, ingon nga walay pili sa, walay oras nga pili sa pag-inom sa kape. Basta imong kape healthy, pili ang kape nga healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Nakadungog mo ko ano extra sa radyo.
1: Amo lagi, inuman ni siya.
0: Ako sige, ako nantay plano niya. Yun na pa sa tuyo ni Modiri. Anong sayo lagi ka? Wala man, di man tamang laagron.
1: Lizelle, gusto na ko nga, dugay naman tang uyab dahil magminyo na siguro ta.
0: Uy, kasayo ba na imang minyo-minyo, uy?
1: Lizelle, kung nagugma ka na ko, kamatod eh, minyo ta.
0: Di sa taan na, uy. Ang importante nga kung kasing-kasing, naradiha ni mo. Makapamatuod bang ka, Carlos, ang imong kasing-kasing, napulin hinako.
1: Ah, sobra pa. 101% nga akong kasing-kasing, naaragod niya sa imuang kasing-kasing, Lizelle Gatisok.
0: Mahala di pata magminyo, basta ka-importante nga, mahal na to ang matag-usa. Ako rin naman ko makitaglaing laki, Carlo. Hampot lang ikaw.
1: Ako, ah, masobra pa rin sa kuhan, hindi ako makitaglaing bayo eh. Sukad nga na uyab na ka, Lizelle. Ngipantoslop na kong mata sa kong kasing-kasing. Aron di na ko magkita slain.
0: Mauban ang bulog.
2: Ayaw naman.
0: Bulog na rin mong kasing-kasing ron.
1: Oo, oh, sakto yun.
0: Basta ha, hindi sa ito mapakasal pero di man ini, makadungan eh kung doon ay babae nga nag-iming-iming di akadi mo o di ba ka ka ng imong gipatulan buwagan dito ka.
1: Lizelle.
0: Itisok na sa imong una-una. Itisok kina si mong una-una kining ni ang Carlos eh. Basta ka makarig. Dungok lang kung doon ni mabahay o di ba ka nilabda ni mo. Diha, diha, dayon. Buwagan yun ta ka.
1: Lizelle.

0: may pag mag-gmail ako, kaya rin nga mamintindan yung kanya ko kung lawas ako. Bugata po nila mga dumbbell dari. Mary Rose?
1: Kadiri.
0: Ano naman po kadiri? Sundan ko ni mo no.
1: Unsa mo
0: sundan? Sundan ni mo ko.
1: Okay, sundan ni ka na lang ka permiso sa ko. Dapat wa karon lang kay ko nang grabe pa po ka Carlo Jose.
0: Unsa ko ni mo suot im mag gym kag piti man
1: sik. Grabe, grabe man imong suot ka po. Mo kay lagi imong suot Carlo Jose.
0: Mo takilid ko gamay kay makita niya ko itmi games.
1: Hala ka ang lawas
0: ka. Ayaw liliya, oy, sabang taong ka, oy. Liliya man imo.
1: Ano ba? Ay.
0: Gipit ka ni mo akong pickleball.
1: Anong muli kayo magkakarlo kasi? Talawin nyo ka ba?
0: Ayaw ko ka naago. Ano sa madaong ko eh?
1: Nagpakalunan nyo ka nga bayot ka.
0: Ikaw, abin ni mo Mary Rose, apil akong tatay na kaingong bayot ko tungkol na ng mga isyo ni mo.
1: Ay, daghang kayo nakabalo na. Pati si KBN, nakabalo na. Pati si Ate Josepina.
0: Nakabalo po sila?
1: Si Bobby Okol, katungan taga Bisayan Village, sila taga Makupa. Nakabalo na siya nga bayot ka. Pati si Rodel o si Gary. Kana, imong mga barkada mo na, pati si Haji.
0: Ikaw ba, ikihata kag libel.
1: Ang imong mga amigo ta, nakabalo na ano? Di ka kabalo. O tinood kang lalaki, ipakita. Dali,
0: Okay, gibira mong kunin mo diri.
1: Direta, ipakita, o lalaki ka. Ay, Marlo, si Pagakosmi.
0: Mary Rose, saan
1: mo? Tisti nila, giyok
0: ka lang. Ano mo?
1: Mutaon ako, o lalaki ka, hilantan ko ni mo.
0: Nahurot ako, pasensya ni mo.
1: Marlo, si Pagakosmi.
0: Nahurot ako, pasensya ni mo.
1: Hot na.
0: Gabson.
1: Marlo,
2: tiya dari yao, gamaring Erika. Napuno agad ako pasinsya ni akong amiga nga si Mary Rose. Ako dyan saan gibali-bali dito sa CR sa gym. Dako kayang ngisi, abot sa tingko yang ngisi. O, nakaya nabisbisan, maring. Og tuod man. O sa kaadlaw ani, nakita may balik ani nan mi Mary Rose. Og mo kani ang mga nahitabo.

0: Unsa?
1: Ah, ah, tinuod ka na.
0: Ginoo ko.
1: Isa ka bulan ang milabay, Carlos, eh. Nga wa ko duga.
0: Unsa sa pitahon?
1: Nagpasabot. Nga nasudlan yun.
0: Nasudlan ka?
1: Nasudlan.
0: Ginoo ko.
1: Og nalipay ko, Carlos, eh.
2: Ay, lipay ko taon, oy.
1: Ay, naman ka malipay nga. Di ka na nakailiwat.
0: Mirabi, uy. Stripe video ay si
1: tanawa o
0: ang mong piti stripe yun.
1: Yes, duha ka linyada yun na
0: subot pasabot buntis ka ka Mary Rose.
1: Yes,
0: ito naman tao ni
1: o walay nilaing amahan. Ikaw lang yun na, Carlo Jose.
0: Uy, dili ko makikminyo ni mo.
1: Makikminyo ka. Makikminyo ka.
0: Dili ko kaya ko yung basilisil.
1: Isumbong di ka.
0: Isumbong ko ni mo.
1: Yes. Sige, testing eh. Kaya imuhag yun eh. Wala kayo lain ang mga maanggotan eh. Ikaw rin yun, Carlos eh. Kaya ikaw rin nakabisbis sa ako ang tanom nga rosas.
0: O di ko magiminyo ni mo. May mahimo ka ba din?
1: Isumbong di ka.
0: Isumbong ko ni mo.
1: Ipablatter di ka sa mga pulis.
0: Ginoo ko.
1: Ipapriso di ka, di ka mo anggotan eh.
0: Ayaw pagsinggit ni mabulabog sa mga tao dire. Niriro sa ato-ator ni oy.
3: Muri karon akong problema tiyadari ang maring Erika. Kaysa kamulong pugos-pugos ni Mary Rose nga ni kanako, akong amiga nga bigat laon. Nabuntis man ano na ako siya maring Erika o gatiya Daria, oy. O niya kay, nagplano na biya nga magpakasal sa akong uyab nga si Lisel. O niya kay, niingaw man ni si Mary Rose na dito ako na ako siya ipunan. Musumbong ko na siya sa police station. Musumbong siya sa kuang tatay, musumbong po siya sa kuang uyab nga si Lisel. O sabi ang hain akong buhaton, ani, oy. Kung kamo ako, kung ako kamo maring Erika o Daria, o sabi ang hain kong magabuhaton, palihog, tamangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtitampo, Carlos.

0: kato mga mari nga to ang gibasa nga sumat kaagi kaagi ni Carlo Jose nga yahang duna sa uyab nga si Lisel nga duna po sa amiga nga si Mary Rose. Onya si Mary Rose mga mari dako kay gusto siya. Onya ang yahang uyab nga si Lisel. Murag nakaplano na sila mga mari nga minyoon sila, magminyo sila, pero niabot sa punto nga iyahan na juntist kining si Mary Rose tungod kay napugos-pugos sa iyahang mga mari nga magpakuan lagi maring, magpahilabot lagi maring kay gusto niya kini si Carlo Jose. Nga niabot sa punto mga mari nga iyahang gisugalan na juntis maninoon mga higala. Kung kamuriha ang naasa poder ni Carlo Jose, o sa kay angay ng pagabuhaton mga maring, i-text na sa toang text line sa 0966306 o dili kahai.
1: I-comment diri sa ato ang live para atong basahon.
0: Ayan.
1: Kaya 10 million nga na nasa live, no? Pwede mo mo-comment diya. Tambagin ninyo
0: tambagi.
1: Si Carlo Jose kay Louie Bea Pagkayo. Louie kayo. Tamang siya ni Louie kayo. O,
0: isa naman si Carlo Jose.
1: Si Carlo Jose. Ay, nagpamatuot lang dyan ka, Carlo Jose. Pero ibig yung mamatudan, nga dilid yung kadaay bayo.
0: Nakusod, just laang ba? Kaya ibigyan mo yes. Nga si Kuan.
1: Ano naman po yung ibigyan? Nga mo, basit ba po ito yung patibong ni Kuan, Mary Rose?
0: Yes, mo ito yung Kuan. Mo ito yung kanang...
1: Kuya, biya kaya kilay ni si Mary Rose. Ay, niya ang buhok ka pula-pula.
2: Mag-exercise.
0: Pula-pula.
1: Yes.
0: Butangan si Agua Oksinada.
1: Ay, basi. Ikaw naman na lang magpapula.
0: Ikaw naman sa ulang sa grid to pa. Ay, ayan na butangan naman ng Agua Oksinada. Ligo din sa pa. Para nga mo mubulaw ang buhok mga maring. Mabalik mi ha. Human lang ani ang to ang mga advertises. Yes, syempre mga maring. Ato ang taga-pagtagad sa tamang pagbalik ang inyong mga tambag.
1: Yes.
0: Diri alang live sa programa Kung Ako Ikaw. Katropa ako si Maring Inday Erica.
1: Kanilang Yapon City ha. Daria!
0: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Pia, Sahel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulgon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clariskin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskun pa.
3: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papon! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
7: Balik na mga higala atong oras, 49 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamu gapon siyempre na mati diriya sa 107.1 XFM Dagom o mabati sa diriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur, XFM Mati o sa XFM Bukidnon mga maring. Kamay gapon kini ang mga membro sa Agabi, ang Agabi Group of Company, ang mga gabinakla. Diriya sa takbayan sa Dagom mga maring, ako si Maring Inday Erica.
8: Po na yung iyan sa kanunay panabang si Tia Caria.
7: Sa di ba tamag, sugod maring sa pag tambag aning kakaagi ni Carlo Jose. At sa itimbaya kini ato ang mga gabakomment dili, gapatila, gapon. Okay.
8: Masing manglongon din sila, mahiubos mga pikas na pilaan eh.
7: Good morning kang Lizelle, Acaso, Pueblo. Dagang salamat sa pagtanaw kong ako, ikaw.
8: Yes, o bisang pasayahan nga, kachat me dito sa comment section nga si...
7: Kensa man eh?
8: Si Queen Acaso. Si Josephine Pero Vicente de la Rama. Si Kay K.A. Ben? Kuya? Okay, si pangalan.
7: Oh. Ana siya nga... gikinahanglan, mamili ka, bisan unsay may tabo ni mo, Carlo Jose.
8: Siya'y tambag.
7: Na siya. O, dapat diri, ingon siya diri ang gipahibalo ang mga kaliwat sa Algabre. Ang atong 23rd Algabre Clan Reunion. Karong Mayo, Jess, yeah. Adlaw ng Domingo. Nga ang venue sa Marugaan.
8: Marugaan? Yeah, sa Binuang na, sa Binuang.
7: Sa Marugaan, Jim, Purokwan, Galacia, Barangay, Colosas.
8: Ah, Colosas.
7: Sa Pakibato District, Davao City. Yes.
8: Putimbaya lang ko sa ako mga kaila diri sa Bukidnon. Labi na nila Pare Ben o Mads Josephine.
7: Paagong na.
8: Inambunan diri sa busing Aneo Trading and Geo Trading sa Adlayan. Malay-malay, ingon kang Janjan o Mabi. Gikan kang Alexander.
7: Aba.
8: Yes.
7: Kaya pa diri akita kids, mga relatives.
8: Shout out kay Bobby Ocon na pinakagwapo sa Purok Makupa, Bisayan Village.
7: Hoy, mga magkamakupa, tapat sa mga.
8: O bisan pa kay Gary Panibaan, birahin na yun.
7: Ay, basi birahin pa siya. Salain.
8: Ay, Haji Rabara, bakit di ay na si Sir Lar?
7: Kinsa man?
8: Apo ba siya na si Sir? Kinsa na si Sir Lar, oy?
7: Asa na siya, oy? Ato ko nang bigyan na siya, B.
8: Queen Acaso, Adams Heaven, Mati, Torres Pat, nga Nindot Food na Resort. Unsa man din ni Ma'am Lisel?
7: Nindot ay siya. Ato ko nang suwayan.
8: Ay! Ato siguro nang suwayan ang Nindot nga Resort diya sa Mati City.
7: Ato ko nang tistingan.
8: Unsa man ang pangalan nga resort? Kaya ito, para atuan na lang matilawan ang dagat at parat bagyon.
7: At ipasubay kang inday tato, Maria.
8: Yes. Kaya namin mga Tres Marias diya, amuan ang ipasiay karon. Kaya kung makapasar ba na niya sa DTI representative.
7: Sakto na siya na.
8: Yes. Kung makapasar, og makapasar na, ah, pwede na maligo ang mga bruha din ha.
7: Aba, mga bigat lang. Maligo na di ha.
8: Ang mga mali. Team Gabi, ang Team Gabi group of companies, maligo na din na sa resort ni, kisa to ni Queen. Queen Acaso.
7: Napahiga.
8: Shout out Adam's Heaven. Oy!
7: Adam's?
8: Adam's Heaven.
7: Hulo, oy, murag, si iba ba ako mali?
8: Adam's para panulong nung kita malangit ano maring
7: okay, ay naman si
8: Hena naman Heaven
7: kung ang beach resort is Adam Heaven
8: yes ang,
7: kita si Iba Biatan
8: yeah. Iba's Orange
7: Iba's Lumon ba
8: yeah yeah
7: oh doon na po iga PM sa Quadri Maring
8: oh na po
7: ano siya
8: nga usap ng PM
7: pa shout out ko kay Luel J. Aparisi ang guwapulis ng Tagom salamat aba
8: yes kuya kuya po na si Rodel Opinaldo good morning from Visayas yan village.
7: Aba. Ah? Kisa pa yung na-adili. Ah. Ano siya nga, Ani? Si Ma'am Ani ba... sige, Ma'am Ani ba yawa? Hello mga tila. Shout out ko sa ako ang mga anak na minaw. Permanente sa inyo ang si Joanna, Rica, Daniel. O sa ko ang guwapo nga banal nga si Dundun. Exciting yes. Kayo.
8: Ah. Ana si Ma'am Lisel. Maring Erica, paki-shout out ko kay Queen Queen Janjan o Asi.
7: Okay.
8: Nga naaron sa Adam's Heaven Resort.
7: Aloy, kapayahay sila na.
8: Oy, sana all sa heaven sila.
7: Ulo, oy, mo.
8: O Tristan White Gulay. Mayong unto, Maring Erica o Tia Daria. Mayong unto sa Tristan.
7: Mo na po tadya siguro very soon. Kaya atong ihumul atong
8: itigil. Oy, Queen Akaso. Wala invitation din na sa inyo ang resort.
7: Ay, nalang makatilap ni Sio
8: Resort.
7: Oh, napadili ang mga maring. Gamay na itong oras, mga maring. At ito na rin tambagan, kaya kagamay na itong oras, yes. Mga higala. Anya na. Kung namati ka man garon, dira at so Carlo Jose, alam mong tambag na Arago.
8: Para ka, Carlo Jose, ni. Carlo, wala naman yung kay laing ikias dong. Kay ngano nagpadala ka siya patibong ngano maguna siya kung sa may naani may reros nga wala kang lisel
7: pero gipugos mo siya maring
8: pero masi, wow. Maskin pa maring o gipugos o dili siya dili gina mahita
7: ako maring bisag di ko maring basa pugsong ko maring ara chada di ko maring
8: pag abre sa CR maring kay may ingaman siya nga kung sa pagkut imo yung kong ipagagot sa tingin ko niya
7: yurot yung ako pasensya
8: yurot ang pasensya o so, nahurot niya, pasensya. Wala ito siya, pasensya.
7: Pag yun yung nabilin mo rin.
8: Busa di akang Carlos eh. Ako ingon sa imo, pakaslan lang ganyan ni mo, kaya nabuntis na.
7: Ayan.
8: Ayun na naglikay kay imo hamuya po ng anak. Ato si Lisel, dito na to siya sa heavens, iyang, sa ihang mati. Sa mati siya, magpahulay lang sa siya. Ingna na, nagbantay na si Queenie, ha, paligo. Ingna na si Queenie, at ilisila nga, paligoon mo din ha.
7: Okay. So ako asa mga ikatambag ani Tia Daria kung namin naman karon si tawag aning kisaning kabawan ni si Carlo.

0: Aba.
1: Kaya kung wala kayo pasensya, mabungha yun.
0: Bungha yun ang pakaw, Mari.
1: Yes.
0: Bueno.
1: Dipagpaka na ganyan ang mais.
0: Nakakisalamat na lamang ni Mudiang Carlo Jose sa imang pabalangas sa imong kaagin nga to ang tulumanon kung ako ikaw, katropa. Wala man tigang oras, hantan og mapon kita magkaoban. O siyempre sa mga namating ang gusto sa pabalangas sila mga suwat kaagi, isuwat ka na sa limpyo nga papel. Isa ka sa mga istasyon sa XFM Tibok, Mindanao.
1: Yes, hindi padala.
0: I-address lang kang Tia Daria o Maring Erika.
1: Yes. O inubanan sa inyo ang pinaipit ng salapi.
0: Dagay salamat og thank you for watching.
2: Ayun ma. Sige ka matyan si mukuna ni mong bana.
3: Bye. Nahilo sa balanghoy.
2: Ah, ang ikaduhan ni mong bana, sige ka matyan.
3: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katulo ni mong bana. Usabag ka matyan na to.
3: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Buba! Naman kay ikaupat nga bana. Usabag po yung ikamatyan na to niya.
3: Ayog saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Saan mo kawag balanghoy?
4: Exciting!
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan?

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong

0: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
1: Headlines. Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
0: Ari Roque kinumestiyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
1: Headlines. Tropical Storm Hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa par bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
0: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
1: Headlines. Balitang international, New Zealand katropa magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
0: Headlines. Sa balitang showbiz, Beanie pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
1: Headlines. At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production buwaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News Nationwide.
0: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kWh. Papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa tatlong buwan installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Minungkay po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5 kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo kaya maigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sa pilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
2: NXFM News Nationwide.
0: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Tiginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya ay nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
0: Ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali o kay bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumuko na sa pulisya ang 38-anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustudiya na rin ang Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ran sa lungsod kamakailan.
2: XFM News Nationwide.
1: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
0: Isinulong ni Senator Raffy Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kaninang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagpapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 17 minuto na, mga lipas po, alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
2: Balitang regional.
1: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

mga katropa. Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ang kandidata na hindi totoo ang alegasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda, lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
2: Sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
4: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
1: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pagulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
4: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang abot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nation's Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa Serie sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay niya, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hinagad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Live testimony.
1: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inong ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsukle ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naikoinom ako ng Santong Kupi mix, matiyag ang tatlong buwan, na, bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanya ang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center, pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc na Milituoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung nagawa Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama nyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kaubayan. Ha? Kaya samahan niyo pong linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, and text shot po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan na yung mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ng atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong premium D3 ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, dun yan nag-uumpisa talaga, ano, sa mga cells ng atin pong pangangatawan. Pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya, kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells, apektado iba't ibang organ sa atin pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano, itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi, mas napapaaga na, ano? Eh, ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy, nasa 70, 71, 72. Yan, ang life expectancy po natin, mga kaibigan. Which is napaka-iksi na yan, ha? Eh, kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila, eh, parang dekada na mas matanda kesa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung ano na yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema na iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga yung mga edad na 30, ano? Eh, di hamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan, yung malabsorption, yan po ay hindi basta-basta ng mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano, noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano. Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pangsolusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na ibu pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin pong i-order yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O search lang Yes to Health 2011. O di kaya naman ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. And narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C! Ang vitamin C na pinalakas ng Santown! mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi sounds right.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhona Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Eh, hindi natin alam kung ano yung pipilihin natin na klase ng vitamin C. Eh, bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Santhona Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, nabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. O ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o paghapdi sa atin pong tiyan. Lalo na sa mga kababayan natin na karamihan ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. Yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan. Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyo pong tiyan, ayan. Mag-Santhona Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon, Santhona Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose. You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Santhona Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Santhona Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, tulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masosobrahan ka sa vitamin C, maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yan siya ngayon, ano? Ng ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline based na vitamin C ang inumin po natin, mga kaibigan, no? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, no? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umimpekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan. Ha? Alam niyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan niya na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area, yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Eh, yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, no? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas sa pinagmumulan ng atake sa puso, o yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area, doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw. Ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano. Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C. Pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kababayan, no? Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para maka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O pag stress ka, pagka depressed ka, no, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kababayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
5: Wilson Puroni Sasuke.
4: Sir, ano pong ma-comment din sa kape namin?
5: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin nito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman.
5: Yes, so, ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron meron siyang mga sangkap ng mangustin.
5: Ah, ito.
4: Meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging gwapo. Kasi siya ay healthy copy of the health nga sa sangkap ito na collagen nito.
5: Okay, okay, okay, okay.
4: Masarap?
5: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niya, hindi pa nakasubok niya, nako, eh hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha. And soon, sa mga stores, eh maging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung benepisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po niyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course, delectable coffees. Choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroong nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong na, sa paa. Lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan. Ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day-to-day o yung meal-to-meal blood sugar levels. Ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. So, for example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin doon yung inyo pong glucometer. Ano? O, ang paraan yan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin. No? O yung ating pong Santon Gold Herbal Tea. And, tapos pagka nag-check ka yan, tingnan mo kung ano yung ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110. Ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? And then after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang

hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung ano, glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level. Ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan dahil na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is, ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So, dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So, pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, eh, mataas na po yan, mga kababayan, ano? So, ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Kinakailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami nang nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakaka-apekto ng malaki sa buong kalusugan po natin. Ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average. Ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yun for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung, ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung, ano mo, yung sugar level sa iyong pangatawan, ano? Pero hindi mo masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, nakakain ka na, ano? So, epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita or yung pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate niyan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpaano kayo, makapag-monitoring kayo ng blood sugar po ninyo, ano? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Para magiging aware ka din. Eh, iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Syempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. No, laanuhan mo, timpli.

tahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging ano siya, magiging malapot, ano? Yung ano na yon, yung tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O, ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga, yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin, as much as possible, gusto yung maka-cope up, ano? At ma-dilute yung concentration ng sugar dun sa ating pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa ating pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa ating pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba pa po, ano? Na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano? So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay diabetic, buhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga, yan yung primary na napiperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano? Ang maganda yan, meron kayong glucometer sa inyong pong bahay or at least, lalo na kung meron kayong history na yung diabetes, ano? Magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano? Or based sa recommendations ng iyong mga physicians or ng iyong mga doctors, ha? Para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha? Mga produkto natin, talaga na yan siya, diabetic friendly at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Pansin ninyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha? O i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, no? Pinapa-healthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdidepende yung conversion, ano? Conversion ng glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion niyan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yon, yung GTF na yun sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nag-produce po nun, nag-manufacture nun, mga kaibigan. Ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya, mahalaga din na alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano? Yung matinding komplikasyon
reason ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din siya, ano, para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold, ano natin, herbal tea. May cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila. Diabetic friendly yan sila lahat. Kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, eh huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo, ano? Especially

0: pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Yan sa mga kabayan na, meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalig siya din dito sa ating

sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. So mga kabayan natin dyan, nakakaranas ha, mga paranakit ng kanila pong pangatawan, nakakaranas ng overall body pain. O yun sa mga kabayan, nagkakaroon ng dysmenorrhea ha. Yung dysmenorrhea pa naman, huwag sumakit yung puson, sumasabay yung paranakit ng ulo. O yung tinatawag po na migraine. Nako, haplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Yung puson, haplasan. O yung likod din, pati yung ulo, haplasan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Meron po yan siyang init at lamig na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nakakapagparelax sa atin pong pakiramdam, mga kababayan. Siyempre, meron yan siyang iba't ibang klase ng mga herb extracts, mga kaibigan, ha? And of course, yan po mga kaibigan, ano? Ay safe na safe. Napaganda yan sa Santone Plus Herbal Oil natin pagka nag-apply ka. Di ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ha? Mga insekto na yan na kadalasan nagdadala ng mga infections, mga viral infections sa atin pong pangangatawan, ay pwede pong maiwasan, mga kababayan, ha? Pwede gamitin pang massage. Nako, napakasarap. Napaka-relaxing, ha? O, lalo yung mga kababayan na pagdating ng hapon, ng gabi, ay nako, hindi na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman sa kanila pong lower extremities. O, hindi mo alam kung anong, paano mo ipoposisyon yung iyong binti, yung inyong paa. O, yung iba, hindi naman masakit, ano? Pero ang pakiramdam, ngalay. Mangalay na hindi mo ipaliwanag kung ano yung pakiramdam, eh. Kaya yung iba nakikita natin, napapansin natin, tinututok nila sa mga electric fan kasi nakaka-relieve daw nung ano, uneasy na pakiramdam na kanila naranasan. Which is hindi siya helpful, hindi siya rin maganda, mga kababayan, ano. Bagaman panandalian na wala yung ano, o maga nagsusubside yung uneasy na pakiramdam nyo, pero katagalan na ginagawa mo yun, eh, nagudulot yun siya ng mas lalong problema sa mga kalamnan, sa tissues ng inyo pong lower extremities, ano. Maganda yan, mag hot foot bath ka. Every time na nakakaranas po kayo ng angalay, ngawit ng pakiramdam sa inyo pong lower extremities during the whole day na pagtatrabaho po ninyo, paglalakad po ninyo, or kung ano pa man inyong trabaho, ano, or inyo pong pinagkakabalahan during afternoon or pagka-uwi po ninyo sa bahay po ninyo, ipahinga mo lang konti yan siya. Tapos, mag-hot foot bath po kayo. Ito nabanggit ito ni Doc Algie nakaraan, ano? O, hot foot bath, kasi yung hot foot bath, tumutulong yan siya, ano? Na, ano, hilahin yung blood flow papunta dun sa inyo pong lower extremities. Yan. The more kasi na maganda yung blood circulation papunta dun sa ating lower extremities, the more nagiging maganda yung condition na atin pong paa, na atin pong binti, talampakan, ano? So, mag-hot foot bath po kayo. Preferably, yung, halos tuhod yung tubig, ano? So, medyo malalim-lalim na, ano, na timba ang gamitin po ninyo. At yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Huwag yung maligam-gam, ha? Huwag din yung sobrang init naman. Yung nakakapaso na. Yung saktong init lang na kayang-kaya mo. Babad mo at least mga 10 to 15 minutes, ha? After ng babad, alisin nyo na kagad yung paa nyo doon, punasan kagad ng tuyong tuwalya at haplasan ng Santone Plus Herbal Oil po natin, mga katropa. Ha? Makakatulong yan na makapagpagaan ng inyo

0: yung pakiramdam, ha? O, pati yung mga ano, nakakaranas ng ano, ng edema o yung pamanas, pwede din sa kanila yan. Yung hot foot bath, mga kababayan. Dahil pagtutulog ka na, mas maganda niyan, e-elevate nyo yung paa po ninyo. Mas mataas kesa sa inyo pong chest area. Mas mataas kesa sa inyo pong dibdib. Ano? Para mas maganda yung flow pabalik dun sa atin pong heart area, mga kababayan. Ha? So, yun yung mga tips natin. Sa mga kababayan din dyan na ganyan ang nararanasan po nila, ano? Yung mga may diabetes, ganyan din. Madalas ang problema po nila, ang kanila pong iniinda, ano? So, pwede nyo rin gawin yung atin pong tips na nabanggit po sa inyo, mga kababayan, ha? At sa mga kababayan naman natin na gusto makaiwas sa iba't ibang klase ng mga skin diseases, mga skin inflammations and infections, ha? Gamit po kayo Suntone Plus Herbal Soap natin. Ngayong painit na ng painit na naman ang weather po natin, mga kababayan. Hindi ko alam dyan sa inyo kung ilan ang temperatura dyan. Pero dito, kahit dito sa Tagaytay, malamig-lamig pa rin naman. Pero yan, nararamdaman na rin yung init, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan po, ingatan natin ng gusto yung atin pong skin. Kinakailangan, patatagin natin yung atin pong balat. Kasi napakarami yan namang mga, ano, mga skin problems ang pwedeng maranasan, ano? No, meron dyan yung, microorganism. Napakaliit lang yan, parang tick lang siya, ano? Na yan po ay nagkukus ng pangangati some parts sa ating skin area. Pag kinamot mo ng kinamot yan, mamamantal. At yung pantal na yun, magtutubig-tubig. Hanggang sa antagal gumaling nung blister po na yun, mga kaibigan, ano? Ang problema pa dun, pagka lagi mo pang kinamot pa ng kinamot, nagko-cause pa ng skin infections, ano? Mas lumalala pa po, mga kaibigan, ha? O, para maiwasan yan sila, gamit kayo Suntone Plus Herbal Soap po natin, ha? Gamitin yan pang ilamos, pang ligo po ninyo para maprotektahan ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? The more na maganda, ano, yung moisture ng atin pong skin area, magiging ano yan, protection na rin, ano, para sa atin pong balat, mga kaibigan. Kasi yun yan, nabanggitin Doc Algie before, na the more na dry yung atin pong skin, the more na mas mabilis yung irritation, yung infection na dumapo dyan sa atin pong balat, mga kaibigan. Pero pag maganda yung moisture ng atin pong skin, hindi po siya dry na dry, hindi rin naman grabe ka oily yung skin natin, nagiging matibay po, ano, yung atin pong balat at nalalabanan yung mga infections po na yan, no? Or mga skin irritations na yan na pwede maranasan ng isang tao, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Suntone Plus Herbal Soap at Suntone Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Sa mga katanungan, ha? Huwag kumahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, isa po ako sa maraming sumubok ng Suntone Plus Gold. Taga-Kalumpit po ako. Sana po magkaroon kayo ng check-up malapit dito. Salamat po. Ayun. Kalumpit, Bulacan yan, ano? So, soon, mga katropa, mga kaibigan, ano? Titingnan natin at tingnan ano, sa management kung magkakaroon ba tayo ng branch ng ating pong Yestro Health Clinic dyan po sa inyo pong lugar, ha? For the meantime, pinakamalapit is QC. Yan. Ang ating pong Yestro Health Clinic na pwede nyo mapagpakonsultahan. Pwede kayo magpa-check up po dyan, ano? At announcement natin itong linggo na po, ha? Itong darating na linggo, mga katropa, mga kaibigan. Doc Algie, nandyan din po tayo. Si Doc Wendell, nandyan din po, mga kababayan, ha? So, mga gusto pong makakapag March 20 therapy, yan. At iba't iba po na mga services, ha, na available dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Puntahan lang po, bisitahan ang atin pong mga clinics, mga kababayan. Open naman ang atin pong mga clinic Sunday up to Friday. At araw-araw, nandiyan ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, ha? At magkapayo kung ano po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Okay? Doc, tanong ko lang po, ano po ang pag-inom ng vitamin C? Sa gabi ba o sa araw? Sa araw lang. Salamat po. Nelia po ito ng QC. Pwede po i-take siya morning and pwede rin sa evening. Pwede rin 3 times a day, ano? 1 capsule, 2 to 3 times a day. Or 2 capsule, 2 to 3 times a day. Pag-take ng ating Santone Vitamin C. Depende sa pangangailangan ng inyo pong pangangatawan. Pwede na bangit natin kanina, ano? Kung pang-supplementation nyo po ito, at least 2 capsules a day or 3 capsules a day. Kapag naman kayo nakakaranas ng mga infections, so mas the more vitamin C ang kinakailangan ng atin po pangangatawan. Mas mataas na amount na vitamin C ang need ng katawan po natin. Kasi ang vitamin C, meron siyang kakayanan na palakasin yung ating immune system. At the same time, meron din siyang kapabilidad na directly atakihin yung mga pathogens na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ganun ka-powerful ang vitamin C, mga kaibigan. Ano? Kaya kinakailangan yan talaga ng atin pong katawan as backup na pang-sugpo dun sa mga microorganism na yan, na nakakapasok sa katawan po natin. Ano? So, depende sa pangangailangan ng katawan po natin ang pag-take ng Santone Vitamin C po natin. Ha? Huwag kalimutan, alkaline-based na vitamin C ang atin pong vitamin C. Ano? Yung Santone Vitamin C natin. So, pwede kang makatake niyan. Yung nabanggit ko kanina, at up to 5 capsule 3 times a day ng vitamin C natin. Pwede po kayong makatake without suffering any discomfort sa inyo pong digestive tract, mga kababayan. Ha? Kasi una-una, alkaline-based na vitamin C yan siya. Yung iba na nag-aalala about dun sa ating capsule, capsule ng Santone Vitamin C, kala kasi nila baka hindi daw matunaw. Veggie cup po yan, mga kaibigan. No? Kahit ibabad mo lang yan sa dila po ninyo, ibabad mo yan sa laway po ninyo, maya-maya matutunaw na kaagad yan. Yang capsule ng atin pong mga produkto, mga kababayan. No? So lahat ng capsule ng atin pong mga products, lahat yan sila mga veggie cup, mga kababayan. No? So nothing to worry about it, mga katropa. Okay? Dok, ako po ay na-stroke 6 years ago. Hindi ko po maitaas ang kanang kamay ko. Pwede po ba ako ng Santone Plus Gold? Ako po si Benita Aniwasal. Yes, pwede po para sa inyo. Ang Santone Gold Herbal Capsule po natin. Sa mga stroke survivors po, ano? Maganda nga na makapag-take yun ng Santone Gold Herbal Capsule natin since meron po yun siyang mga properties na nakakatulong para unti-unting maibalik sa normal condition yung mga naapektuhan ng mga nerves, mga arteries due to stroke attack. Ano? So maganda yun na araw-arawin po ninyo ang pag-inom ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan mo na rin yan siya ng Santone Vitamin C at yung Premium D3 po natin. Ano? And then meron mga therapy po dyan na ginagawa para unti-unti ibalik din yung lakas, ano? Alam nyo kasi yung mga kalamnan natin, pag matagal mo yan siya na hindi nagamit, nanghihina, nagsishrink yung mga, ano natin, mga muscles natin, lumiliit, ano? At nawawalan ng lakas, mga kaibigan. So, kinakailangan mo ng tulong na yun yung gagabay na unti-unti mo uling maigagalaw, maikikilos yung mga parte na yun ng inyo po pangatawan hanggang sa unti-unti manunumbalik din yung lakas po ninyo, mga kaibigan. No? So, merong mga therapy po dyan na ginagawa. Kung merong mga licensed PT dyan sa inyo po lugar, ay magpa-assist po kayo, ano? Magpa-session po kayo, mga kaibigan. Ha? Malaking tulong po yun. Merong mga ganong gawain na hindi kayang gampanan yan ng mga suplemento o mga gamot, mga kaibigan. Na yung physical mismo na gawain na yon ang kinakailangan with that specific part sa inyo pong pangangatawan. No? So, kailangan talaga yun siya, mga kaibigan. Ha? So, kung meron kayo mga kilala, ano? So, yun. Kasi yan, may kasama yan siyang massage at yung pag-train ng movement ng inyo pong mga extremities para unti-unti muli babalik yung lakas nila. Tapos, supplyan mo na lang din siya ng supplementation. Kasi yun naman yung tutulong o yun yung gagamitin mo para unti-unti maibalik yung lakas ng inyo pong pangangatawan. At maibalik sa normal yung blood flow. Papunta po doon sa iba't ibang parte na yon ng katawan po ninyo. Ha? So, huwag kalimutan, Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga pahablang katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron text ito. Cebuano. Ayan. Okay. Meron kang tinitake ng mga maintenance for cholesterol at meron ka ding breast cyst. Okay, sa mga ganitong problema, no? Nothing to worry, pwede kang mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Kung meron, kahit na meron kang tinitake na mga maintenance medications po ninyo, ano? Pwede kang mag-take natin pong Santon Gold Herbal Capsule. Pwedeng sabayan mo rin yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Especially kung mayroong mga bukol sa inyo pong pangangatawan, mayroong mga tumor or cyst. Yung Santon Plus Herbal Capsule, the best yan na ma-recommend natin sa inyo mga kababayan. For cholesterol level naman, or blood pressure, or sugar level sa inyo pong pangangatawan, or mga inflammations, Santon Gold Herbal Capsule. Yan naman yung the best na ma-recommend po natin sa inyo. Ano? So pwede kayong mag-take nyan, yung dalawang klase ng supplement natin na yan, pwede nyo pong pagsabay nyan na i-take. At pwede nyo yung i-take even meron kayong tinitake na mga maintenance medications po ninyo. Hindi yan siya magkoconflict, hindi yan magkocontradict doon sa mga maintenance medications po ninyo. Ha? Yan po yung lagi nyong isaisip mga katropa, mga kaibigan, na yung mga supplementation natin yan, hindi yan kalaban ng mga gamot na iniinom po ninyo para sa iba't ibang sakit sa inyo pong pangangatawan. Bagkus, yan po ay tumutulong para ma-normal yung mga abnormality sa atin pong pangangatawan. Tumutulong yan na magbigay ng dagdag nutrisyon sa ating pangangatawan. Na yun yung gagamitin ng katawan natin para unti-unting ma-correct kung ano man yung mga hindi magandang sitwasyon sa atin pong kalusugan, mga katropa. Ano? So magkaiba yung functions nila sa atin pong pangangatawan at hindi yan sila magsusuntukan pagka ininom mo yan sila ng parehas, mga katropa. Ha? So take kayo ng atin pong ultimate trio. Kung kayo po ay merong mga may hypertension kayo, may high blood sugar, inflammation sa inyong pangangatawan, or any problem sa katawan po ninyo, pwedeng-pwede kayo mag-take ng atin pong Ultimate Trio and other products ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Diyan po yung mabibili po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Ha? Yung mga nahihirapan maka-avail sa lugar po ninyo, pwede nyo i-text sa atin kung saang lugar po kayo para mapadalhan natin sa mga SRs natin. Yung mga butika na nagkakaubusan po dyan, ha? Or pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga katropa. Ano? Always available dyan. Or kung malapit kayo sa mga Yes to Health Clinic natin, sumadya na po kayo, ano? O sa atin pong mga wellness center para isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinic, mga kaibigan. Okay?
1: The secret of health.
0: Paano mga katropa, mga kaibigan? O, napakabilis ng atin pong oras. Sa mga katanungan na hindi po natin nasagot, ay bukas po atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries, ha? Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Maganda rin sa lahat po ng nagaantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Maganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa alam po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, atin Doc Algie Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikin ka wayan! Saday akong amahan!
3: Ma, wajud ko kabaludong. Mm-hmm. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
4: Exciting!

0: discouragement. Hey, prangka-prangka sa pagka-istorya, mas gwapa dyan ko sa akong Facebook. Kaya pag-gwapahay man ta sa Facebook. Na 89.5 XFM Pagadian, hello po. Hello Al, pa-shoutout daw. 99.1 XFM Mati. Grabe naman ang taga Mati. Ito baka ayo o kuan. Tinaw kayo ka diri sa Sayaw si Bunga. Wow! Uy, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Hi DJ Reyna, pa shout out from Mati City, Davao Oriental. Maabot ra ba ako sa radyo din ha? Di ano, Stasi. Di asya may Mati, Davao Oriental. Ibutang lang sa 99.1 XFM Mati. Shoutout ko Barangay Labuan, Maasin City, Southern Leyte po. Hapit na raba fiesta karong May 15. Oh, happy fiesta daan sa mga ma-fiesta. Of course, dili pa ulahi ang 89.5 XFM Pagadian. Hello kay Narwhel din ha. Shoutout kay Narwhel. 102.1 XFM Cotabato kay Ma'am Zenaida. Hello sa imuha da Ma'am Zenaida pagtimbaya sa imuha da na hinaot ko nga okay ra ka sa adlaw nga Webes. O di ba? Webes na. Ganun-ganun na lang, ganun-ganun kadali. O na pwede ra karon ang XFM Zamboanga 99.5. Hello po sa inyo ay sa XFM Zamboanga. May pagpaminaw 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Oh, ako mga katropa di. Pa-shoutout sa taga Davao, madam. Apo po ta sa Davao, madungog ta sa 97.9. Shoutout sa tibuok XFM Network Philippines. May pagpaminaw kaninyong tanan. Saho nang nako, ikagihangat nako. Karat inyo signal sa Ormoc City. Sige, kita maabot diha. Sige lang. Napod tayo. Asa man ang Ormoc? Asa man mo, Negros pod ng Ormoc? Dili ko sweet or baka is geographic. Unsa ba yun ay kalisoy daw, DJ RC ang mag-move on? Depende unsang klase nga pag move on. Kung mangutan na ka pag move on gikan sa nagasto nga kwarta or gikan sa gugma. It depends unsa nga move on ang inyong giproblema. Kaya ako mas maglisod ko og move on sa nagasto nga kwarta, I swear. Mura ko og kay nang sakit sa dughay na. Kadaghan na dai ko nagasto ba nga. Ay nabili. Taga-ari ra ba si Dr. Uka? E balo dyan ko GC Roa. Pasabot ni Mudavo, malamang. Taga-Davao, mangod siya. Asa niyo, the last in every day. DJ Reyna, hapon diha gwapa. Pasharot ko family. Sa Nueva Fuerza, Carmen Buhol. Sa ako a wife. Lisod jud mag-move on sa uns move on sa usa ka samot na gihatag nimo ang tanan. Correct. Mo nang ang uban diha nga moingon og DJ. Dili ko kalimot niya tungod kay ninuno kung lahat. Inag-ayaw sa shoutout daw kang Sanji og Teddy. Ikan kay Dongdong Jai. Gemma Rep 2 diri sa Sayaw si Bunga. Muna, lisod daw mag-move on kung dako na kaog na gasto DJ. Sapod na. So naglisod sa kag-move on DJ. Uuoy. O ganun nakakat-on ako, Carlo. Lynn Horolan, DJ, good afternoon. Watching live in Basak, Badian, Cebu. Niyo de leste daw na napod siya sa akong TikTok, napod siya din hing. Grabe naman sa loob. June Nemenzo, good morning. Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capital Site, Cebu City. Hatagi kog asawa, DJ Reyna. Oo, mura naman ta, ani. Saan mo tayo? Mura ta, ako, ani. Mura ta, charity, ani. reason magpangitag uyab ni inyong DJ? Dapat yun niingon nga muna ni Doko kagitag uyab kay pilihan daw kay ko. Good afternoon, DJ RC. Kalami sa imong voice, paminawon. Maka-in love. Ako din nga gialungugugan sa kong kaugalingong tingon. May pagpaminaw. Uy, atangin ninyo ha, ang ato ang X-rated drama. Oo, ay, mga makarelate ang uban ni Amy. Kay baugig ko nga, sama na ako, niagisab mo sa gug mga lisod na, lisod kalimtan. Oo. Naamay sa yun sa pag-move on, DJ. Mugamit lang kaglaing tao.
1: Ay!
0: Uy! Pwede, son.

ay gugmaon. Tali kay Guapa Jamuka. Oh, watching from South Cotabato. Di ba ko liso di gugmaon? Dahil naman kayo kumailad gani. Liso din yung kuya gugmaon. O saon bagidon. Watching from Malaybalay, Red Ozani, Manila Bay, Red Planet Hotel. Hello sa inyo, Hadiha. Magandang ano, magandang hapon. Alright. O, kusgin nyo mga radio, kay taon-taon, sugdan na nako ang X-rated drama, ha? Mungin na make sure nga, karon palang daay, naka-standby na mo. Watching from Tagum City. O, saon pagigugma sa babae? Na ay ba na? Oh, ayun na lang, ilisding ba na? Volunteer na lang kamay mong uyap. Ayaw kalimot, ha? Anara ang patakaran. Alright, mga katropa. Tagaan sa tamog isa katukar o bago na tusugda na nga to ang X-rated drama. Para sa pod ganahin mo ba? Dubai South. Okay. Nga, galanog ang XFM sa garahe sa Gopoison. DJ, sige hulat sa imong drama. Okay. Shout out ko sa akong mama nga taga Hinatuan, si Armelina. Hello po. Hello sa inyong mga inahan din ha nga kuan. Sa inyong mga inahan. Nang laba, namilo. Nang waswas nga once ka moingon na gani mo nga nanakit na inyo hang kamot din ha moingon din na sige nagtinuplok og cellphone kani mga mama no maghatag yung sarili nilang kuan finding sarat ko sa akong papa DJ nga pala hubog. Inaanid ay future na to, no? Kung palahubog ito nga ginikanan. Kaya nga itong anak, ipa-shoutout na lang manta niya. Di na pangalan nato. Mayroon na naman ako ginikan, akong amahan niya palahubog. Grabe naman, sad. Shoutout na ikong Pedro. Tupad na ako. Sige, pangutot. Pag-excuse sa Pedro. Para po baka makatabon sad me. Oh, hello, thank you, Leia May. Ko sa Roa Clan. Mag-reunion daw ang Roa Clan karong May 9. Balik ko na ako kung pangutahan na ganiha. On saan man gida ipag-move on? Sa gugma nga, mo'y nakapalipay nato. Kumo'y magundi nga pangutahan sa uban? Nagang nakasinati, yes. I agree. Tanan mangod na kasi nati o gugma nga kananga. Di ka kalimot ba? May mga daghan na mga problema, DJ. Eh, nganong ka na pa matong problemahon? Honestly, yes. Daghan tag problema. Pero kani mangong gugma, no? Asya, DJ Reyna, nag-ilis ka wala. Malamang nag-ilis ko. O sa manis, asa man di ka ganiya, oy, baby, oy. Na sila nga di lang naruhisgutan kaysa mutdog ka sakit. Sakit ka ayo magmuo ay lisod magmove on DJ labi naglami kay mutila. Hoy! Kapuyan ni Boss Lloyd. Oh. Kapuy kay mo diri ay. Mawadan kong trabaho ay. Isa ka ba naging siyag mo yung basahon? Sa mga nagyunahong na din ha nga pa-weather-weather lang bagina yung kinabuhi, no? Pero kaya di magid na tumasayran kung unsa atong atubangon sa kinabuhi, matag-adaw na yung laing hagit sama sa gugma. Karoon, malipayon ka, huwat lang kung maabot ng panahon na kinahanglan ka mag-move on. Here's another song. Sa itong mga katropa din ha nga gusto mamina og mga ninot nga sinata. Rainy days, rainy days, rainy. Dili rainy. Saan naman tawag? Oh, yeah. Rainy days and Mondays. From Carpenters. Standby lang ha. Kato nang sugda na nga tong X-rated.

1:43 in the afternoon, mga katropa. Kusgi niya mga radyo kay magsugod na ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. May sobra katukyo. Putlon ko ni anumat. Tagbalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Paadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: year. Dear DJ Reyna Chinita, palihog, please, hinaot, unta. Unsa magiday? Tagua lang ko o tawga lang ko sa pangalan nga Ay-Ay. 24 anyos na ko DJ. O kini akong sugilano na nga akong ipaambit din haninyo. Mahitungod kini sa duha ka lalaki. Nga nalambigit din sa akong kinabuhi o sa akong buhi. Sana all. Pero aron inyong hisabtan ang tanan. Ingon ko ni ini sa pagsugod kining akong sugilanon, DGRC.
1: Jun, nakabantay lagi ko ni mo.
2: Nakabantay? Gawin sa?
1: Murag, lahi na lagi ang imong pagtratar na ko.
2: Unsa?
1: Mura ba o wa na kay lab na po?
2: Ay sus, imura nang una-una eh. Mataka, wala na tao nagturok ng imuna-una.
1: Jun!

0: Nanay! Mas gimahal pa na ako si Dayan. Ha? Mao siya nga kong piliyon. Nya, ato na ko.
1: John, ayaw ko biyahe. Mulod ko sa mga tabangan. Oh, John, ayaw ko.
0: Ayaw kay glod-lod-lod. Usa ka man taon.
1: Mulod ko, John. Nahibaw ka gitin ko. Sa ko ikaw kamahal. Mulod ka. Ayaw magbiyahan ako. Mulod ka, John.
0: Pasinsa na gid kay. Usa na gid akong hukom. Ugwa na'y makapag-usap, ani.
1: John, malo!

0: Sige, kinap. Uy, ay, ay. Napay daging laki din na.
1: Kay baho kagad. Nga mahal kay nago si Junjun Lin. Sakit kiniyag ipagbihan ako.
0: O niya? Unsaon man nimo? Ngawa ka naman niya, mahala. Lain sab kaayo yung imog yung ipamugos ang imo kaugalingon.

0: masamang ka. Duha na kabuwan human sa pagbiya ni Junjun nimo. Pero huwag yapon nimo siya kalimti.
1: Siya pagyabang niya sa kong kasing-kasing ni.
0: Na, mauna ni Ron. Naunsa ka man taon, uy. Ikaw ragyud ang nagsakit-sakit sa imong dugan, ay-ay. Uy-uy-uy, panguyab na uglain. Aron nalimot ka niya.
2: Husto si Maylin. Kalimti na si John. Uy, ikaw regibo ang anak niya. Napidagal lalaki, oh. Nga bagay ni mo. Maong ayaw pagpakabuang sa tao nga way hinungdan.
1: Ma.
2: Hey, hilom ay. Hilakila ka baya. Ikaw lagi nagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Asama na ako. Malimten si John, ma.

0: Kuya Buglain ay. O sanas makatabang aron malimta nimo ang imong ex?
1: Pa.
0: Kalimti na siya sa hingpit. Mo'y giingon, move on na. O pangita og lain nga makalingaw nimo.
1: Pa.
2: Nakahibaw ka gilay nga, naibugi ko nimo, sauna ra. Pero walang kumupadayon sa kong tinguha sa din nanguyab sab nimo si June. May give up ko. Pero karon nga, wala mo si June, maong niya, nibalik ko. Mahal ko kayo ikaw ay, o ginaot nga, ninitungura, imunang dawato ng akong gugma.

0: dugay kay ko nga nakumbinser nga mangita og lain. Tungod kay para nako, si June Ragyod ang akong gimahal. Pero apan og pero. Kining si Jay, wala giyoy hunong sa pagpanguyab din hinako. Bisan pa man nakahibaw siya. Nga dako ko gugba kay June. Og naglisod pa ko og move on sa ako ang kaniadtong relasyon. Og maokini ang nahitapo.
1: Oo. Kanana, imported yun na. Dahana sa kumaguwang. Nauli naman siya.
2: Salamat ha.

0: kanu sa pamanday ko ni Mudawaton? Kanu sa ko ni Musog dun? Ang akong kugma ba? Buwa na kapin sa pagbalik na ko ni Mugkot.
1: Jay, murang ka lang ko ha. Niya pamangod si Junjun sa akong kasing-kasing. Siya pamangod ang akong gihunaw na.
0: Ay. Nakasabot ko. Dawat ka lang akong gugma. Tabangan di ka nga makalimot ni John.

0: kulit, Kiko. Ako gining gi-order para nimo.
1: Jay, dako na kay kaugasto na po. Hunungan na ka ng imong pagpakabuang na ako, Jay.
0: Dili ay. Pasagdi lang ko sa akong ipangbuhat na. Ako mning kagustuhan.
1: Naluoy lang ko nimo.
0: Dawata na lagi akong gugma. Please.
1: Kun pananglit. Dawatan ko ang imong gugma. Basig, ikaw roon ay masakitan. Tungod kay, di man ikaw ang akong mahal.
0: Bahala na. Sige na. Dawatan lang akong gugma. Ugtabangan lagi tika na makalimot ka ni June.

0: Usa? Gidawatan ni mo akong gugma?
1: Oo, oh, Jay.
0: Ay, ay. Ay, ay. Duha na kabuuan ka pinang atong relasyon, di ba? Ug mahal ko kayo, ikaw ay sobra kamahal. Ug timaan, anak. Hagdon ko na ikaw nga magpakasal ta.
1: Unsa?
0: Yun anak ka dako ang akong gugmani mo. Magpakasal ta.
1: Jun? Sorry. Sorry. Sorry, Jay, ha? Sorry. Nga na-junti ka.
0: Oh, okay, nakasabot ko. Tungal kay siya bagya po ng nasi mong kasing-kasing.

0: lamang kinakita ta.
1: Nga nung ipakita ka pa?
0: Ay ni ako. Aron mangayo ko tibok pa sa ilo. Sa ako nahimo nimo kaniadto. Abi nimo gigabaan ko. Tumod kay gibiyaan ko sa akong gipuli nimo. O nakarealize ko nga ikaw gidaay ang alang nako. O ay please dawat ako pagbalik. Please atong ibalik ang naputol atong relasyon. O kung imong dawaton hagdon ko ikaw nga magpakasal.
1: John!

0: taon man nimo ana ro.
1: Lin, mao ni akong gikalipgan o mayo. Ngano nagpakita pa man si June ako?
0: Ay, kung inga, nga doon nakapailab ni June.
1: Oh, ang konon ko.
0: Adios!
1: Pero, ang saon si Jay? Buo talaga si Jay na po. Pero nga nung may balik pa man si June, nga naman.

0: 2:11 in the afternoon. Maghapon, Visayas and Mindanao. Sa nakilanglaing dapit sa ato ang mga istasyon, ilabi na ang XFM, Canlaon, Gihulngan, Bukidnon, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga wakaapas sa atong X-rated drama, para kaninyo ni. Maulang paminaw mo. Pero kaisa ra ko magbalik-balik. Ang storya karon sa atong X-rated drama, bahin ni kay AI, 24 years old, si AI nahigugma kang Jun. O, naagi, nahigugma, grabe yung higugma, agin ni AI kay Jun. Apan kani si Jun, nakakita uglain. Nakakita uglain. Kay wa na daw siya nahigugma kay AI. Gibiyaan si AI. Apan si AI nasakitan og dili niya kayong i-let go si Jun kay basing dako kaayo og tabadidoy. Grabe ang gibating kasakit ni AI. Di siya ka move on kay Jun. Kay nilonok niyang lahat. Nagsugod nga di siya ka move on. Magsigi siya handom kay Jun sa ilang mga kasakit. Ooh! Kalipay og kalami. Apa ni abot si Jay? Si Jay nga andam siyang higugmaon og ipatilaw. Dili lang kalipay apan. Ang kalipay nga bay dalang sakit pero pag iduot aw madara. Bitaw. Taron din ni Jay. Apan si Jay anda mo hatag sa tanan-tanan. San pa kahibaw siya nga si AI, wa ka pa ka move on. Wa pa ka move on kay Jun-Jun. Tungod sa Jun-Jun ni Jun. Nagsugod ang suliran. Kini naman kalimot kini si Inday Ay-Ay. Kini siya kalimot kay Jun-Jun. Moto ni abot nga nangangisipang uyab kini si Jay niya. Nakabaton siya gamay nakabaton siya gamay paghihigugma o pagbati dito kay Jay. Apan? Nikalit og balik kini si Jun na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang damdami ng kumari kong si AI. Ang pangutana, naglibog kini ang atong letter sender. Naglibog siya. Sino ang pipiliin ko? Na ang atake ni AI karon. Gusto niya pa sa iluon si Jun kanay gugma pa siya pero ako nga mo tambag niya dili ko musugot. Adoy na koy rason mga katropa. Dili pud tungod siguro nga nagbuot-buot ko dinhi. Kung kamo nga naminaw karon din ha sa nakadaiyang lugar diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Nadin sa comment section ng atong phone number. 0995-994-6868. 0928-55-08-727. Pwede ka ayaw mo makiktabi na ako. Ihatag na akong oras og panahon on air para sa itong mga caller. Nga utro pong tambaganan. Okay, ha? Sulod, isulod lang na din nyo din, ha? Hindi masulod, luwaan. Hello?
1: nakasuot na ko.
0: Kana.
1: Hi, DJ Rina Chinita, guwapa.
0: Nga nung yawa ka gani ha, gisapot ko. Nawa ka gani ha.
1: Nawa ko, naputol.
0: Nanaunta si Edward, anda mabugha.
1: Ay, ganun ko,
0: kau
1: murag pariun
0: gani urag pastor itu
1: ay ipatag na lang katunin mong number
0: hindi pwede kaya dapat on air mo magkailahay
1: ah okay
0: ikaw ba nagpaabog yung si Edward ni mo ha ana rabagin siya nga andam gidaw kanya bugaon na makatilaw magigag himaya o pagmaya di Miss M Miss M, kabaw kong nakikatambag ni Ay-Ay, ako kagisapot, adlo-adlo na naman ko sa putun sa kong programa tungkol ano yung mga problema ninyo. Eh. Muna tambagi diya, Miss M, be, huwag pagdugay-dugay.
1: Ay! Para na ako, nag-uban sa tao nga, huwag ka mahigugma.
0: Okay.
1: Murag, di ka ganan ba? Sabi sa nasan butang.
0: Okay.
1: Isa kung sa kalamig sa iyong ihatag.
0: Alright.
1: Di ka ganan, basta dili ni mo lang.
0: Mm-mm. Yeah, mabalik na lang siya.
1: Pero una-una ang punta niya kung sa kabuutan ka itong usa.
0: Si Jay.
1: Oh, si Jay.
0: Oh.
1: Pero kung ligid niya feel, ala sige, pagpakasal mong Diyon. Ako-dako siguro itong bulsa ay.
0: Oo. Oh, oh. Ako basta ako, importante sa kuha. Asay niya dako bulsa, dapat dako po o bulsa sa brief.
1: Ay! Kailangan lang ganun. Ipuban ko sa tao na din ito. Si Mahal, kamong duha ang mag-antos.
0: No.
1: Pero una-una ang umabot, basi pasakitan kag usab. Kiri din na lang po imong kaugalingon.
0: Correct. Oo. Unsa mo daw ng dako ug di na mukha una, di kabalo mo dala, wala gyapon na. O, anak
1: na
0: si Night Rider.
1: Kad na ka, o yan, mag-get siya ni John. Siguro to kaya preforms ay.
0: Ay! Na, but lang. Basta ako, sapot ko eh. Sapot ko din eh.
1: Ay!
0: Pata gida ding Miss M oi. Sipat kay kung mads. Ya unsa pa man wala na kay lahi katambag ya Miss M?
1: Mara kanang wala na sa pagay ayaw pa bigtok sulod kay Luis at kay ang usa.
0: Oo, basi ka nang usab una po na mag mo na magpadala po ug kuan.
1: Kung magtarong na gina siya o sige go.
0: Oh, tarong-tarong diya ay kaya basi ka na napon si Jay ang magpadadiri sa akong kuhain akong programa na yung kalaki noon
1: no gani kasi mausban pa ning padala-padala dito na ako di Diyo ko magdali-dali may dumba
0: correct nga na magdali man ta ay nini ko ay na
1: di ko magdali ay kaya matakuha niya kung balik na taon
0: ganahara ba kag maanakan ha
1: ay
0: anyway Miss M
1: ko ganin na.
0: Ikilig bantay ka ugma ha. Huwaton ta ka ugma ha.
1: Ay!
0: Sa wanted kilig.
1: Sige, mara
0: Friday na ba ugma? Okay. Ala, tinood eh. Friday na. Grabe naman sa diw eh.
1: Friday na
0: rin ba? Ay! Ana, diri si Night Rider, diri Miss M o tilaan na daw.
1: Ay!
0: Nakakitiw. Gid lagi di akong kumari. Basta inani.
1: Ay!
0: Anyway, Miss M, thank you kaayo. Napig-ampig dyan, Miss M, ha?
1: Oh, yeah.
0: Oh, mo na to, katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Giligin na siya musugot si Miss M nga walay inato. Akong editora na akong baba na yung tawag, mga, mag-singit to, manawag to. Hello, may hapon. O sa ikaalagad na ako, nasa to ang Kapikas Linya. Kinsa man ni?
2: Si Zenaida Isla po from XFM Cotabato.
0: Oh, hello. Diya sa XFM Cotabato sa my 102.1 XFM Cotabato. O sa may ikasulti ni mo sa atong letter sender din eh. Kaya kung huwag mo tambag anilain, ako gimo tambag ani.
2: Ha? Hindi na niya balikan si June. Dito lang kay Jake. Mm-hmm. Si June, naghimo na siya sa una. Balikon pa Manila niya na kay Kabalo siya nga. Mm-hmm. Sa sobrang bukma ni Ayay Taya ha.
0: Okay.
2: Kung ako pa na siya, si Jay na lang nga niyang pilihon kay... Asa pa man ka kung dito sa Gidinoangan na ka, huwan ka pa nila ka.
0: Oo, may naling isa kay... Masa ba ng isa?
2: Palusto si Jake. Mauna tiyang piliun. Kay buhaton pa na niya ang gibuhat niya sa una.
0: Mm-hmm.
2: Oo, kung ako siya, mauna akong piliun katong si Jake. Kay maghimo pa man ang ikaduha.
0: Kasi
2: may
0: parang...
2: kabuna na sa kuwa di Jisinita.
0: Ipasayin
2: na ako akong bana. Naghimo palagi siya glaing babae. Kakabalo man siya nga...
0: Naghimo siya glaing babae?
2: Ang nga babae may gugma.
0: O sa naghimo siya glaing babae?
2: Nangita na po siya glaing babae. Kaya ipasayin man na ako siya sa una niyang babae.
0: Okay.
2: Mauna makaingon ko nga mo, balik pagyapon na si Jus sa mangita po siya na sa lahi babae. Kabalos niya nga, naigugma kayo si Ay Saya.
0: Tinooy. Sige lang.
2: Kung nagkadungog ka ay, i-take niya yung pili ah, kay mayo pili o nimo, ang sobrang gugma sa
0: kana. Salamat kay Ms. Zenaida. Di na ko pang kontraho ni ilang tambag.
2: Di ba, DJ, nag-amin na si Jun Sayaha nga wa na siya may gugma?
0: Oo, gina na siya nga di na ko ni mo. Kay wa na ko'y gusto niya ni mo. Ay.
2: Masayaha na.
0: Ayaw!
2: Ibalik na siya. Panahon na siya nga makalaki.
0: Correct. Tanan, Mangguta. Tanan ba? Yes, thank you kay Ms. Zenaida. Love you. Mwah. Thank you kayo sa XFM Cotabato 102.1. Bitaw. Actually, no. Lahilay kita og pananaw sa kinabuhi. I confirm. Kaya kung si Ms. Zenaida pa yung noon, piliyon na lang si Jay. Yeah. Di na babalik kay June. Balik si kan June dahi. Ang gugma, di man magbasihan kung kinsa imong gigugma. Oo, sugot ka mo, usod ka na niya, di gyapon ka panggaon, bahala ka. Diba? Oo, nasa inyo, Haron. Okay, open na tong linya. Pero samtang kahulat na sa inyo, ha, din, ha. Alas 2:24 na sa kahapunan, mga katropa. Kani kay bagay mo gud sa iya good. Sabtang wala pa man kay nanawag. Oh, na ada nanawag diay. Hello Kyler. Para mo ka napakita Kyler. Kani manggugma ang tao mahimong selfish. Mahimo gitang hakog pag-abot sa gugma. Kuyo kani pagbati sa tao jud. Isa sa kong maingon sa inyo. Mahingon ang uban, gugma na side. Pero the more love you have in your heart, the more you understand how powerful love is. Mo nang undangin yun ang gugma. Muna yun ang wate, wala natin undang ay dirig tambag diri. Magsigi na natin tinambag ninyo, kundi yun humutunong. O, napatay color sa Picas Linya, katropang Doc JJ. Wala na. O, sige. Kaya ako sang patugtugan din. Ganahan mo kung maminaw anong tugtuga. Good. Kaya mo balik ta taod-taod ha. Kaya paminaw sa itong pipila ka mga pahinom do. Advertise sa diri, oy. Here's a song ha, dedicated sa Imuha Day Ay. Kanta ni para sa kuan. Kanta ni nga dedicated to Jay, dili para sa imo IDI. Para ni niya, Marisa, tutulungan! IDI, dalawa kami sa buhay mo. At pabili lang yapon sa pagpaminaw sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: Santa un plus gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Premium D3. Ang bago!
6: Si I.C. Alvin, biker nga skid ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawa.
5: Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapote ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:31 in the afternoon. Mga katropang, hat ang oras din nato hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una din ha ato ang produktong Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Make sure nga partner na ninyo sa matag adlaw, labi na sa kadaghang sakit nga nas palibot ha. Make sure nga protection na ninyo inyo ang panglawas. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mapalit sa mga butika nationwide. Why pagduha-duha, dito automatic nakadrop din ng call. Dawato na nato sa mayong pagbuot. Mayong buot. Hello, may nga hapon.
9: May nga hapon, katropa.
8: Katropa. Asa mo kakaroon?
9: Ay, taga-kwani ko, si Jim William eh, katropa, taga-Jensan.
8: Taga-asa?
9: Taga-Jensan po.
8: Jensan?
9: Oo.
8: Hello, say mo, di sa Jensan. Ganarap ako ug tuna. Ay.
9: Katropa?
8: Ganarap ako ug tuna.
9: Tigag ka, kayo na diri, oy, mga tagko, ano ba kayo? Tagko, ano ba kayo na diri, yung tuna, katropa?
8: Tunai ko, B?
9: Ay, claro. Simple kayo.
8: Wala. Dali na kayo. Dali na kayo siya. Kasi ano yung pangalan ano niya, B?
9: Si Jemuel, gini.
8: Jemuel! Og buki ko! Ito ay Bito Jemuel, kadungo ka sa ato ang X-rated ganiya Jemuel.
9: Ay, tagay ito pumahinga pangyayang katrupa, kaya karoon pa kong kaabri sa kong radyo mo.
8: Mabungot sa ito eh. Ay, sige, magkwenta. Paspasan na ako ha. Paspasan na ako ang recap ha. Si Ai-Ai, nakauyab si Junjun. Si Junjun, gibiwagan si Ai-Ai. Kaya nangita uglain si Junjun. Si Junjun, dili ka move on si Ai-Ai. Naabot si Jay. Gusto higugmaon si Ai-Ai. Pero dili ka move on si Ai-Ai. Kay Junjun, dili niya dawaton si Jay. Karon si Jun, ibalik na po kay Ai. Naglibog si Ai-Ai. Kahit katungod lagi daw, kaya higugma pa siya kay Jun. Karon, naglibog siya. Unsa o man niya, kisa may piliyo niya. Si Junjun o si Jay. Moto siyang story rin, Jimuel.
9: All of right
8: ka ay si Jimuel. Muna akong ganaan ba? Muna akong ganaan.
9: Okay, yung piliyon kay... Ay.
8: Hindi ba, no? Ano, pili man siya sa taong nagbinuang na niya, no?
9: Huwag na nakatropa, huwag niya. Tulog, majagay ni si Junjun. Ay, anong sige, majagpangitang hanalan, majagay nga gumpa, takay siya.
8: Eh, katulog, akong ulo, eh, nagsapot ko din. Ibtun ko nila ng saksakan, Iron.
9: Mau gani na si.
8: Bitaw ay maglibog sa kuan ni ay kabaw na mangin siya Jimuel nga dili na gyud daw si Junia. Basig dako pug Junjun si Jun.
0: Ay.
9: Ang pinakagwapo mo dia DJ nga kanang dako jud siya kay labi nagdako niya taas niya. Ay, ano pinakagwapo dia.
8: Mauni gusto niya kumasay pangutan to si Doc si Junjun Jun ka to.
9: Katropa kay kinahan mo si ay ato niya kay dako siguro.
8: Bita, usay ako bisag ako gani maglisod man sa kog move on sa dagko.
9: Og wala mo wala kay uyab DJ kana jud dako wa ayo nang gagbay DJ.
8: Oh, buhang ya magid ko, buhang ya magid ko unang date pa lang mo ana magid ko nga. Mo ana man jud ko nga. Pakuuta ko bi. Ana.
9: Okay na ta trupa.
8: I'm going to go to the house. Eh, mismo tambag ka kay ay na kinuutanay na taan eh.
0: Ay, ay!
8: Huwag ka naman tao ka. Matira.
9: Para kay ay. Ay, padayon na lang yung pagtugulan yung gugma mo si Junjun. Kaya ba may gugma to Junjun yung kagayan?
8: Si Jay Goroy, mali eh. Ay, bubalik siya kay Junjun?
9: Ay, bubalik kong Junjun ay. Huwag ako kay...
8: Kung dahan ko yung Junjun, kita... Bitaw no kay basig dako gud ang kay Junjun kay nganong di man gid ka move on si ay no
9: mo gani kay basta mga Junjun lagi basta mga Junjun lagi adi di ko muna
8: katilaw na ka Junjun. Ah, ni anak na guru ka sa una ba nga anak ni si Jimuel sa una ba Junjun og buki ko. No. Pwede ba i-chat na lang sila? Oo. Kumusta ha?
9: Sa kata ko niya, DJ, ganahan mo may kayo kusta exit pa yung permente mo namin.
8: Huwag ka na, good. Matagaan sa itong kape niya eh. Salamat, Jimuel. Naka-shout out?
9: Pwede ko mag... Oo, mag-greet ko, DJ.
8: O sige, go.
9: Pwede ko na nagpaminaw ka rin niya sa may Visayan, Dapit, sa mga Andraki family, Puro family.
8: Kana.
9: Oo. Sa mga dinaturi family nga na-finouncer.
8: Correct.
9: Oh, especially sa imo DJ nga. Ang pinaka-guwapang guwapa kayo nga DJ.
8: Malamian.
9: Ang lami kayo mo agulo sa isip.
8: Lamian man sa ko. Salamat, Jimuel.
9: Salamat
8: ka, ayo. Namintag, nalingaw ra mo diya sa Jensen, ha?
9: Ay, pinwinti kami, nalingaw kami diri DJ. Lamintag, diri Jensen, rayo tayo diri ang kumuang.
8: Salamat.
9: Ang manager mo diri, ang tanang mga staff sa
8: XFM.
9: Salamat.
8: Okay, thank you, katropa mo.
9: Katropa mo sa lahat.
8: Dami nga paliwatan ni Jimuel ay. Diba, nanatay color, gikag ka ng dyan sa dito ra siya nasangit, kaya wala natunong. Alright, at sa basahan din ni samtang nag-dial pa mo din ha. O, di kay Charlene Kalami, iba sa problema ni ay oy. Oo, galibog naman kinsay pakaslan og dili. Dili ka ni Jay, ako an na lang na joke lang, ha? Matira glass si Charlie. Oy, sirado na itong linya. Oy, kaya alas 2.39 na. Ay, na, isa ka caller? Ah, okay. I alas 2.39 naman niya. Mutambag pa ko. Ano, din nagkatambag anin. Labi na maka-istorya kong sugo. Joel Besa, kung ako ay na ni I.I. DJ RC, ato na lang siya nga. DJ. Dinbuutan pa din. Dako na po. Punto og love. Abi ko nung sakad ako na yung pasabot Jewel Besa kayo. Ganaan mabasa mga dako, mga term, medyo ka nang malipat siya ko or malibat-libat siya ko, diha. Oo. Din, kalimta na lang niya si Jun. Jewel from Bohol ni. Hapit niya fiesta diri sa amo, lugar DGRs. This coming June 24 and 25. Malipay na bang ko og fiesta og imbitahon ko ninyo? DJ, og dili gani ni mo ni mabasa, isa ra gyud ang ako ang tumong kanang imuha. Uy! Og ako ang magtupong, og ako ang magtupong. Unsay tupong na tong duha? Uy! Nagtuog ra kag nasa ko'y bunal. Wala, uy, pag sure diha, Jackie. Sa una, oy, successful man ako operation. Olo, ay, sama, uy, oy, successful. Tarong ako ang doktor. Doc JJ. Harvey Navas, good afternoon, DJ RC. Watching, dilal subang dako daw sa may sa Mandawi City. I know na, may gusto manawag din hino. Naisig ko, may pwede pa ba na manawag. Ako na yung tanggalo ng number na lang. Dili na. Wala mong kita igong oras, good. Good afternoon, Lynn Horoline. Okay, good afternoon sa inyo. At salamat sa inyong pagpamina. Thank you, kaayo, sa kanunan niyong pag-apil-apil. Bisagwa po mo pa-apila, no? Nang-apil gid tawon mo, purya-buyag po din tawon. Ay, naman diha. Okay, police, ana si Arnel Makabihag. Police, imong papasa. Dili, uy, lupon na baga nito sa Barangay Santo Niño. Nya, pulo na sa katuig. Sige lang, puro leader. Kaya dili sa ilisan. Akong papa kay presidente po siya sa eskwilahan na mo. Sikad, elementary, hantong nag-high school. Siya ragay presidente. Ambo sa natong eskwilahan na sa shout out ni Isa Juan El Gantuanco School of Arts and Trades. Hirap ako ni graduate sa akong mga maestra. Mga maestra na ako diya og San Isidro Elementary School. Sa eskwilahan ako sa college Liceo de Davao. Oh, grabe, sipsipan ako eh. Shout out lang, good time, God. Mga taga Jensen, manyak! Ay, ayos, and Philip. Philip, DJ, sugot ka. Tagan kag balay, pero balay sa bubuyog. Ganahan, oy, timaan, man nga tamis ka, ayaw tagduga. Sa town ka ay? San Marino. Pa-shoutout John Miller Perez, Carlos Batuon, Jerry Yan, Fontonato Gasolina, Gio Celina, from Skygo Head Office. Uy, pa-utanga, mig motor, bi? Simona ni. Shoutout ng taga Skygo Head Office. Kamotoron na baya ko ay? Wala electric motor ang Skygo, katroman. Naaday? Ang makina na. Ay, ang butay kakapoy si Katao. Ay, hindi niya kaya ba si ilisan tagpagsubo ay. Ana, hello DJ, gikan kay Ronald Jamante. Murag ka ila ko aning Ronald Jamante. Murag ko ani. Basta si Ronald Good Jamante. Dapat ana DJ, mubalik na siya kang Junjun kay Ukad. Ako pwede, mubalik ko basta Ukad. Pasarat ko ni Junjun o Grossa di ay nga naghaba og uling din sa Dumanhog. Si Atan di ay niya. Ta gining nawong ni malditang sabaan. Oy, hello di ha Ma'am Ina Carmelote. Kailan naman gigainin si Ma'am ano eh? Okay. Hi DJ, good afternoon. Ibutang. Ibutang din ang number sa screen. Pag-greet na ako DJ. Birthday na ako karun. Oh, sige, pasalamat ka na tunong imong birthday sa imong adlong natawhan. Happy birthday sa imo Tower Rose. Okay. Good afternoon, DJ. Chinta O's listening from Tangki, Talisay. Ana Pamino karon sa X-rated sila Juvi Magno og Mary Ann Clariego og sa tanan team Marites sa Sitio Trinidad. Nana day team ro na mga Marites. Asa ba pickleball, basketball, volleyball, tennis? Asa ba? Ako lang wa ni ambag ni karon. Ikan kay Kuya Noel daw. DJ Reyna pa background Veronique. Thanks. Unsa ba background? Gusto ni pa background sa kuha? Okay, anak diri, I know every one of us deserve one or more chances. But case to case basis lang. Dapat for me, no more chance for Junjun. Learn to accept the world I. English ni I, kasabot ra ka I. Murag ako, di ako i-translate ay ha. Dakpan man sad na ko akong ex-GF. Lo? Sa una, naa siya'y laing kaduwa-duwa. O sa ilang kaduwa? O sa ilang giduwa? But na, start here. Say Stuart. Ah, Stuart here from Lahog Nivels. Okay, well, tinuod. Abuti mo, Dayboy. Ay, kakapoy sa demo, eh. Sige lang, mutambag ra kuro pagtungtong sa ako ang gusto nga oras. Ari na lang daw kay Balaw DJ kay di na daw magmahay kada adlaw o kayun. Ha?
0: Ay!
8: Kano sa man na problema si ay ogi ukay wa man. Og ako papilion ana si DJ akong pilion mo na ni mo Miller Perez. Unayon man ninyo ang DJ nga wa man tay appeal ning DJ. Ayon yo unaya ang DJ oy. Sender ayon nagbalik kay June dapat kung kay Jake matinod anon iyang gugma diha nimo. Makawala sa imong duk makawala sa duka ang imong gi suot DJ RC. Saman. Kani akong halter top na stripe. So yaon kay mo ay abi ba na kog kamo giganahan mo sa ako apo sa kura maning sanina. Anyway, ako ana sigurong oras nga muhatag sa ako ang unsolicited advice. Bitaw oi. Abot lang. Tambag na sa tambaganan po. Ako lang yung maingon sa imo, Haday. Sa imong base, sa imong pangutana o sa imong mga gusto nga matubag din hino. Una, angay baka makibalik ni Jun. Day, inaanay mo makuha sa kuha ay. Wait lang. Nanawa. Hoy, wait, klaro na ako mga effects din yung wawa. Kumubalik ka sa iya, Day. Inaanay, Day. Dili na ko ingon unsa day ngano mabalik kay June day ni ingon naman siya nimo day nga dili siya nimo dili lagi siya dili siya nimo the reason ngano ni balik siya nimo kay tuka balo siya nahigugma kaniya ug andam kang dawaton siya bisag dili dako iyahang tabadidoy. Ingnon ta ka ang tawo mo balik bisan pa man nga niingon na silang dili na sila nimo dili na sila ni balik tungod kay nahigugma sila nimo ni balik na sila kay kahibaw sila nga dawaton gihapon nimo sila tungod kay ikaw nahigugma niya. Wait lang tubig sa kay gisapon. Wait lang last na. Ikaduha, kung si Jay akong pilion, magmalinaon baka akong huna-huna. Ayaw pilia si Jay. The reason nga dili ko gustong mo ato kay Jay, dili deserve ni Jay nga mahimong second option. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong panakipbutas. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong pampalipas sa imong kasakit. Deserve ni Jay og tao nga dawaton siya taga ag pahalaga, higugmaon, palanggaon og palamian. Sayang kay nagasto ni Jay nga kwarta kung dili man lang day tinud-anay ka na imong pagbatik ngadto niya. Deserve ni Jay mo gasto sa taong handam siyang kaunon. Og gugma. Mo nang ako ni mo ay ayaw gubuta ang kinabuhi ni Jay. Malinawon si Jay. Matinud-anon si Jay. Dili siya sama sa imong uyab nga si Junjun. Dili ta sure kung ukad si June. Tumutumo ra ning amo, mangutana pa mimi kay Sir June Kator. Or wala na lang gid koy pilion aron mas patas ang tanan. Dili giday, dili ngong patas day. Ayaw pagpili. Kuyawa sad nimo nagpili ora nimo ang para sa imong kaugalingon. Kani magud imong desisyon day, selfish man ni day. You're just only talking about yourself. Una ka mosulod sa imong gugma o ganang mosulod kag laing gugma day, pag-heal sa day. Pili asang magmalinawon ang imong kasing-kasing. Nga dili ka masakitan o dili ka makapanakit og tawo. Mura gid na akong maingon sa imo, nangugat na baya ko day. Oo, manggawa sabay niya akong pimples din hi. Muna kung ako sa imo day ay, inamiga nga tambag, daw ate, nga murag iyaan ni mo ni. Pero akong maingon sa imo ha, pili nga maka-move on ka sa tanan-tanan. Ayaw balik kay June, kay sure June kung wala ka gibalikan niya tungod na higugma siya. Nagmahay lang na siya, kay gibinuangan siya sa babae niyang gipuli diya ni mo. Tama ko, Doc JJ, no? Ay, tama na, sakit na akong pangaw. Ay, mura naman mabulag niya akong pangaw. Abi na ko karong hapuna ba kay malamian ko. May malami-lami ron akong drama. Oy. Pero gikuhaan naging nagpalami akong drama. Kabantay ko ba? Wala na gini palami. Dili ay kulang. Murag, ako na lang may magaguan ni. GM, gitanggalan niya GM. Alright, pa naman ko igong oras. Musunod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Seres Manain. Naniida to ron sa silong. May na po ito nga. Nalapas na po si Sinita. Sa pag-uban-uban na ako, karong hapon na hagikan alauna, ugma na pudpuhon, magdungga na yung tahinaot ko nga, wala po mong napulaan sa inyo ang DJ Chinita, nga usahay. Kay ba man kong aligugngog yung kay ko paminahon sa radyo? Mora na. Ay, lucky, ayaw hilaki. Ang lucky, di daw hilakan, dapat daw pulihan. Anak si Richard Garing Ferrari, taga-asa gini sila Richard Garing, asa gini nga estasyon sila, oy. Oh, dito na daw kang Richard Garing, oh. Kay andam na siyang dawaton ka. Dako, maguro ni iya hapon. Oh, mabuluntir sa't, mutira sa glass si Richard. Ay, tama na ni, oy. Pandango na nato ni, kay nawa na akong tingog. Salamat sa mga tanan ni comment, ha? Sa ako partner sa Picas Lawak, nag-um-um naman ni Diri siya. Uy, nag-um-um ng ba-ba niya ba? Sa ato mga kaubanan diri sa istasyon, happy holiday din sa uban nga wala naka-duty. Sana all. Kay Ma'am Anami, nga ni nakapahuwag si Ma'am Anami. O sa ako ang station manner, ato ang among ako, ato. O sa og sa amo ang station manager John Levin Chavez by King alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo ang katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Katropa mo, exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Dinhi.
1: Ikaw, ako, kagusigawa. Ako, halo. Ayaw sa daling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako in shit. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na, oy! Excited?

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maude na ang Craft Gold, buy?
0: Oh, buy.
1: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: hapon na.
1: Hapon na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag hapon.
0: Sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban.
0: Si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang.

madaming nagmahay. Ay kani mo wala pagyud akong kalikay. Ambos na noong siya bagyud kahay hinugdan. Ako pili man lang ni mo siya at sa aran. Tuganigod ako inday labing matuod. Kung siya may nakaingot imong pangluod. Pananglinday kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang. Igo malang ako inday dumadulaan. May adlaw raon niya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako di kong pagtuhod. Ang dikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

naik tu ikau indai happy happy urun. Makpadu ul aku kanu naik timung dukan. Punya ikau aku gayung parai parai gan. Dilik gayung ikau indai naku magmahai. Iha kan kumtanan unyan mga kalipay. Busa indai ayaw insaw kukpaan pusa. Agug mamukun mahimu tidawan ta. Busa, malu, oika.

哎呦，呜呼！哎呦哎！Mai ngapon mga higanos, mga higanas. Kamustan naman po mo na yun yung mga panahon na buwaadlaw na po nga hoy bese. Kumuksa mga katropa, mga student permit. With comments every minute. Yan na po yung ubos nga higala apuhan, batabatas, kanginan at your service. Lose. Pina ka mga unas mga tanan mga katropa ng atong pagyukbo o ang atong pagpasalamat sa atong labaw makagagahom ni Ana Punta. Hogoy-hogoy na punta ng kalibutan sa mga kag. Kamong wa pa makaprastan na. Pagprastan na mo samtang nagpamainit. Ayaw kalimot sa pagpares mga katropa sa kape nga puwersang kanindot. Ayaw! Kay karon mga panahon na mga katropa nindot ni karon ni kape. Oh, niya siyempre merienda pahoy pahuway tanatanaw sa mga crush. Pero kung mga pe man ka mga katropa direta sa kape nga adunay vitamina D3. Mo na isagol inyo sa inyo ang kuan inyo ang merienda inyo gisubak. Gakaon-kaon mo diha sa mga ingi kaon diha parisi nagkape nga dunay vitamina D3. Ang premium D3 coffee mix mo kanay naghatod sa tong programa karong mga panahon na karong adlaw. Diha kaninyo da sa inyo mga speaker, sa inyo mga panimay, sa inyo hang mga payag, mga tindahan, sakyanan. Kung asa man mo nahimutang da panghawid kay basig mabaliskan. Kana matikwang ba? Nahi ba itong baliskan di eh? Matikwang lang. Atong numero 0981152527 para sa inyo hang mga pagpanimbaya di ha, mga risquets, basig ganahang mong risquets. Kung kayo na, kaya nga itong programa para manisa doon na gipanglokdo, gipasan, gisipitan, gibitbit, gibirabira, gisipa-sipa ng mga problema o mga kasakit at nyo haranaw ako'y labo. O yan taon-taon, mag-attendance na mga katropa kaysa pagkakaroon, magsunata-unata.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mateng. Atong programa mga katropa, kung nai naghaton, doon na po'y nagtokmot ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga ganahang mo abro niya paingon sa Manila, Cebu, Davao, Siargao. Ay, wala, magpabok na mo sa inyong ticket. O, kay para nga makahanoy-hanoy na mong sakay sa Edro. Yan ang atong mga student permit. Yan ang slang-lang o mayong hapon lo. Present ko from Buenas Gracias de Talacogones, Matt E. Namawa may Matt E. Mayong hapon pare ko ay mag-attendance ko para hayahay ang buhay. Oh, ana ato na dayon ng chick scan dayon. Okay, na para mahayahay ang buhay, chick scan dayon. Good PM, Lose, mag-attendance ko from Maring Glorias, Bayogan, Skete, kumusta man ang kwan. Mare, ang atong signalis de Altamaria. Wa ba na putol sa intercom? Present na si Mala. Akong Maring Unya Lola pag yun. Okay naman si Sien. Maring Ading, good PM, Paring Jose. Og akong mga klaksmet, present ko, Paring Jose. Nag-get, chicks ka na. Check na natin. Uy, napunta akong Manila yun. Patira maninuta akong Manila yun. Sexier ba kayo? Wa ba ka ni nakaharpilay na harbit sa Nero si Manaha? Mga hapon na ako, mag-attendance ko. Ay, mga guides, mayong hapon, kumutsta mo na. Maton pa ni Langlang. Murag okay-okay ang mga paminsar ni Langlang karumba. Murag nakatiyam-tiyam. Ayaw! Nakadaog siguro ni Swear Threats. Ayaw! Ayaw! Butabok-tabok tayo ni Spikas. Kaya basig na yun na nga saag din rin. Ayaw! Natanawa lagi na yun na saag din rin na pitaw. Hello, Lose! Atong, ano sabi niya? Atong hapon. Ayaw! Atong na atong hapon naman eh. Ayaw! Hapon na dahil ang apelido ni Atong, dili na dahil ang. Ayaw! Kaya akong nadunggan atong apelido ni Atong kay Angman. Diri a kay kwanom ni Atong hapon. Ayaw! Na hapon na sa Atong Road. Si Beverly Marajaw na hapon lo Jose, galantaw ko sa Edjo Libis from Habunga, Agosan Norte. Libis na kay wala man na itaw. Si Jose na nagguluwa-guluwa na sa numero 8. Kay duha man ka zero na numero 8. Ayaw nagpatdeha basta patdan po na yung mga kuha na 808 na lugwa ganina baratuhin ko. Sige katong mga mo timbaya dia mga katropa ayaw lang mo o kauwaw ha. Labi na address ato ang cellphone 0981152575 para mahibalan po nato na rin ka ng inyohang mga mahal sa kabuhi. Okay-okay raba mo mga katropa sa pagkakaroon. Kining ato ang kwan, mga singan, ano yung tawag, ano yung mga testing, mga sit-up. Mga musikahan lang sa takay, mintras, ayayay pa susi. Kamunlay mo sabot ni Jose ang tao kay di ba yan lalim ding mayayay. Kamu daw lalim o mayayay ba? Na, siya mo na ni mga biradas niya. Sabi mga katao kung okay rabas inyuhan ang atuan yung padayon nun eh.
3: Ayaw!
1: Murag sopak masiguro sa Dodong Chris ane o si Kwan Daikali.
3: Ayaw!
1: Asa naman rin sa Daidores?
3: Ayaw!
1: Kahapon niya matos Daidores niya nagloto rin ako nito ha. Magyod! Wagin nangagdas iyang giloto kahapon.
3: Ayaw!
1: Sinsakay iyang gilotoan at huwag mananghatang. Kanindot sa mga awit karon makarelate mga kagahapon og karon agraw kayawa gada sa maramala digi basta-basta ni sa maala ba watching from Bayogan dos anakot Kuya kayo si Maninay. Kuya Ruben ako Maninay kayo sexer ba kayo? Isa kalakang tuloy ki ay abot na sa kabadbara. Good PM, Lo Jose, mo regards ko sa mga classmate. Lo, okay, signals, bayugan, skete. Mayo. Okay. Okay, gayaan ko. Ang signalis, Delta Maris, bayugan, skete. Pero ganiya, gapaong-paong mana, kayo napiktahan, kayo nire, basta muhinay nire. Ang bayugan, walang problema ng bayugan, kaya ang kalaban niya, brong out na. Pero mga kanyang signalis, wala, bukoso kanyang signalis dahil sa interket. There is amu-amu problema. Muresquets ko og song. Muresquets ko no, sumaya mo ang song-song lang. Muresquets ko no siya niya, wala song gikwan. Muna na yung muresquets niya nga, wala gikwan ang song. Pero mo pahinomdom sa tab mga katropa gikan sa Pikas Lawak di aramo kay dire na ko it stand by sa mo da bebe.

0: Halo Special.
1: XFM.
2: Alam niya. Gadog abdog abman. Usa sud ani mo master.
3: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Oh! Lami, ana, oy. Unsa ba na?
3: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos. Na ay pinislat nga kamatis ba? Anay yung hakap?
2: Fish fillet de El Nino con todo sarsa di hulga.
3: Usa na?
2: Kuan god? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mix. Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Kung nagpan ako mata, nagpan ko Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: katilawan o na try sa produkto sa Yesterwell?
1: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
0: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
1: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
0: Sa una ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
1: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
0: Sinta kong tabang ang Santon Plus
1: Coffee Mix? Okay kayo.
0: Imong ba na? Kumusta pag-inom
1: Santon? Okay po kayo. Pag inawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. And

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Otok sa...
2: Ayaw!
1: Lapitan mo ako.
2: Ayaw
1: ba?
2: Ayaw!
1: La sa mga gusto pa diyang motimbaya diha pa dako pa kayo atong panahon mga katrop.
2: Ayaw!
1: Di ba kada kala alas 3:41 pa.
2: Ayaw!
1: Kining mga orasa sa atong pagbalik mga katropa gihatod kini kaninyo sa kape nga makapadan ang sa mangit-ngit ninyong mga panit. Ang Santon Gold Coffee Mix. Kini magong kapiha mga katropa, doon na magong glutathione unya collagen. Gibutang sa kape, kaya aron nga matabangan ka ng mangit-ngit na natong mga panit. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, o diri sa Payag. O diri ari ba sa Sibihan, o na na diri, para makakita po mo tindera. Pwede po sa onlines mga katropa. Pwede po diyan sa inyuhang silingan nga butika. Pwede ra po kayo. Nadia, intras karon nga nagmeryenda mo, parisi og kape. Kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanit. Katong mga nagsaog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, itimbaya po na ninyo. Pinya pakapinidayo og sonata. Naman mo ni atong kuan karon sa pagkakaron mga katropa. Mga biradas mga wala din he, wala din to, pero to ara dire. Anakon, parisquets og tears in heaven. Kuyawa kong maninay og risquets og tears in heaven man. Sato pa na magbabaha din ang mga kuan sa langit na kuan maninay. Matun pa ni Richard Gomes. Mayong hapon, Lolo Jose. Kumusta ang among guwapo nga lolo karon nga kahaponon? It's all right. Shout out Highway 23 got station lo presenting na kudaan lo. Salamat. God bless you always. Matthew Chicks ka dahil na Richard Gomes. So, grampe na. Kahon!
2: Ayaw!
1: Anam na, murag ka ng kama. Murag eleksyon sa unang kanang manwan. Maging sino ka man, mauna lang akong risquets. Ah, grampe. Lago ay maging sino ka man.
2: Ayaw!
1: Krets. Nakadungok, dudunggan ni mo, dudong krets. Maging sino no kaman. Pinana na yung na wow sana all ang galing ng music lo. Direspekas na si Rede Lopere. Pasaw out lolo si puro 4 town site may gatasan. Kuyawa ni Ray. Anadis may gatasan na si Ray sa town site puro 4. Asa kayo na yung may gatasan?
2: Ayaw!
1: Ay, sakop na yun sa kwan ay. Sa Bayugan Skite. May gatasan, may gatasan. Ah, dito na sa warehouse.
2: Ayaw!
1: Sa town site na yun. Na dito si kwan. Na dito si Ray De Lopere. Asa ka na siya naminaw sa radio o sa libis. Kumbate mga katropa. Ano ba na mga birada niya? Kay ingon pa nga kung ang crush dili mo pansin basin naka silent mode ka.
2: Ayaw!
1: O dahil na dahil sa o kung ang cellphone puno og messages pusot-pusot lang message ba basin og promo na ani ang risquets ni Maninay Elberolona Tears and Heaven.
3: Here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, motor squats ni lang-lang.
3: Ayaw!
2: Yawan lang-lang. Maging sino ka man, Dodong Kretz.
3: Ayaw!
2: Mga langit. Mga langit.
3: Ayaw!
2: Nindot yung kayo basta na yung mga ingon ba og maging sino ka
4: man. Hello,
2: Nyab, kurusan na yun og mahal kita.
3: Ayaw!
2: Pati bugas mahal. Diba? Alang nindota mo, nagkaingon di halaga nga maging sinaw kamat.
3: Ayaw!
2: Muna siya mga katropa, mga student permit. Kanang kung inyong pitaka ko na Wison, ayaw mo kabalaka kay pareha rata.
0: Ayaw!
2: O nga kung ang sweldo gamay, mo gamay pero tinoon man.
3: Ayaw!
2: May uban niya nagko pero di man tinoon.
0: Ayaw!
2: Ikuan man, kanamang gikan man sa malita.
3: Ayaw!
2: Bato-bato sa langit, ang maigo, bokon.
4: Ayaw!
2: Mupainom-dom sa tama katropa, gikan sa pikas kwarto. Diara mo kay Dirira Pongo, it's standby, bebe.

0: partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Southern Class Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Southern Class Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Southern Class Coffee Mix.
1: Southern Class Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Southern Class Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Southern Plus Gold Herbal Capsule og Southern Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Gold Herbal Capsule, Southern Vitamin C og Southern Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Dry buntets ko na.
2: Ayaw!
1: Saka ayaw sa manitatay. Mga sonata nga di basta-basta mga katropang kamo ay makapagkuhan, makapangol-ngol sa mga sama.
2: Ayaw!
1: Katropang lang-lang, ayaw call, bata pa ko call.
2: Ayaw!
1: Lahe na po na, gunaho na lo. Ikaw, good lord, sige na ka gunaho, naghugaw. Walagi ko na gunaho, naghugaw, lagi lang.
2: Ayaw!
1: Lang-lang. Kana sa Sir Krebs, lo, naanan na itag-iya. Di na ko anag nanay tag-iya, lo, kay di ko gusto og samok, lo.
2: Ah! Ayaw!
1: Kana lang walay tag-iya. Ang ako, lo, pero ang tanan, ate, cry.
2: Ayaw!
1: Uyaw, gikayo ni si Kwan Langlang karoon ba? Mayo na gikayo mo birada si Langlang ba? Gitugluan siguro ni sa iyang ante.
2: Ayaw!
1: Katong iyang ante nga si Amlew.
2: Ayaw! Ayaw!
1: Gitugluan siguro ka lang, no? Ay, nako. Muna gikaingon nga, ha? Kung ang amigo perme malayit, pasabot ana, advance ang iyang oras sa pagpangandam.
2: Ayaw!
1: Oh, niya ka ng imong cellphone, mahurot ng data. Namo na na siya gitawag nga welcome to reality.
2: Oh, okay. No.
1: Sunod, ana, pa naman, mapalood naman po.
2: Ayaw!
1: Ang mga katropa, ang sunod nga mga awit para kaninyo.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, imurag ni Barag bang signales.
0: Ayay!
2: Sa kahapon. Oh, na ni Barag na po. Ayay! Iwa na po ng dayo ganun eh. Kani Barag hindi rin.
0: Ayay!
2: Matod pang lang lang. Wala man ko gitudloan ni ante.
0: Ayay!
2: Wala dahil lang.
0: Ayaw!
2: Di ko gusto masakitan pag-usap lo.
0: Wow!
2: Naa naman po ko'y afama.
0: Ayaw!
2: Sabi ko ni Slang Lang. Sige, basta-basta ni Slang Lang ba? Oh, narami nagyaw-yaw din sa cellphone. Oh. Ay ko, apilanang lang lang lulose. Ah, wana, klaro na ni kayo. Katunan ng muraho ba?
0: Ayaw!
2: Ano, yung kalampag ng buraho. Wala ko'y labo. Tanyo ang binuang kay nagpuyo na ko. O, oh, tanawa na. Huwag ilain eh. Katugin ng kwan eh. O, oh, katugin ng taga-taas.
0: Ayaw!
2: Oh, kaila ka nang nagyaw-yaw lang. Oh, ambot ninyo silang lang. O, oh, tanawa na. Napati na kayo sukuhaan iba. O, oh, mamay na lang naman. Maning mga ulitan.
0: Ayaw!
2: Naghang problema, ulitan pa niya, buraho pa.
0: Ayaw!
2: Lolo kay kusog! Lolo si kay kusog, mandamay. Saan mandamay? Mura na nagberial de, kaya na yung pagan-pagan.
0: Ayaw!
2: Murag zolin.
0: Ayaw!
2: Sumoy-sumoy zolin de.
0: Ayaw!
2: Nagingon nga, perde ka ng maglagot. Ang maglagot, perde.
0: Ayaw!
2: Alarm na niya. Okay, kwan lagi na, kanang giingon nga. Kung kwan ko no, kung ang crush ko no, moingon og bahala ka. Ayaw yun pag bahala. Og kung ang alarm kusog kayo, pero ikaw mas kusog pag yung motog na, wag na.
0: Ayaw!
2: May pagmagwan, pahinomdom sa tikas lawak. Hinomdom sa tama, katropa, diharam mo ha, kahit dirirapong ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot manay mong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o binigon pa dyan ini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix pang pagwapa o pang pagwapo.
9: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain, ako din si Randy taga Cebu sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene, Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
22: Pila edad mo na?
21: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang tapos
1: Diyos, high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
12: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
1: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon kay nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
12: So, muto nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
1: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdaan.

kapalig sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Les Gaga! Les Gaga! Lolo Jose, pwede maka-attendance? Si Amor ni Bese, manggod maong karon pa ko nakakube sa cellphone. Pwede kayo? Ay, sa pa may gustong mo attendance niya. It's better late than never. Present ko lo, now pa ko naka-present kay now pa zog ko nakamata. Oh my God, kay nakamata si kuan dai kan ya parte mada kono yang hinano ka pag maola gyud nakatog mada kono karong mga katropa dindot magapo ka iron ipang kape karong mga panahon da sa inyong mga merienda para sa inyong nagkape pero kanang kape nga makatabang mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix na ay suya na ay mangosteen o kamunggay na pwede nindot kay mga katropa kay nagkape ka na nakapatambal-tambal ka mapalit na sa mga Mercury Drug, Southside Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Bisag walay merienda mga katropa o nga magkapi-kapi mo ane para makauna-una mo ba o muaburod ba mo din? Pero makabook na mo sa inyong ticket sa LJ o kay Travel and Services. Ade, hayahay. Atong paglang-lang. Wala na lo. Nasuko na sa emo si Auntie Wilma kayo. Sige ka, Gabino. O, undandahin naman yung pangani ang Bino naman eh. Hindi ha, kahit kwan. Atong hapon. Karon si Bino na po, niya na ang namplido. Pastilan lagi ni mga kalakihan, mga katropa na ho. Maglagot, manggoko. Matanawa na. Nagilain na si Amlew, naging na nasigig magulbol rin ba? Bahala ka! Bahala po ka diyan. Maglagot ka. Ayaw pagbuot kay na ulit. Kunin mo.
2: Hello.
1: Daoro.
0: Ayaw!
1: Na mo magkini mga buraho dali ra maulit ng mga buraho
0: ayaw
1: oh sempre ano na sa una nakabaambot maulit yung kunin mo oh na maulit mga kakainama kay pinalabi
0: mga ayaw
1: oh kanin mga kuan mga sinalikway mo ng mga kalagot
0: ayaw
1: diba lang oh kung ganahan ka o oh, kamuran silang lang o kadang ubani mo ng mga maringda si Lina. Oh, ha? O na na po yung si Amlew na gaya, wailain eh. Pati ng lagutan ni Amlew, nag-aso-aso ng ilok. Di ba lang? Oh, mo na kayo na kana, sa una naging kuno siya, parte naging kuno niyang lagutan, naging kuno. Oh, sa una pa. Oh, sa una pagin sa una pagin sa sa manan sa una ha, sa pamanan to ega na. Marami manan sa una pa lagi ko nung naglapat ko nung lagota.
0: Ayaw!
1: Mo man na.
0: Ayaw!
1: Ay, pan man, kanang namay pinalab.
0: Ayaw!
1: Ambot ni Bolo!
0: Ayaw!
1: Slang lang o. Oh. Ambot-ambot na yun. Saling kay gaitudloan sa yung ante.
0: Ayaw!
1: Huwag iniingong nga pwede yung maglagot lagi. O, oh, ganahan ko na yung maglagot.
0: Ayaw!
1: O, oh, ganahan kayo ko. Mura ko ka ng kwamba. Mura ko bayawon dito sa dagom sa mga pangano.
0: Ayaw!
1: Oh, asa naman to si Amor? Dahil Amor na, nabise dahil ka dahil basing nang lasik siguro ka o globe dahil.
0: Ayaw!
1: Parihara mo ni Kwan, ni Daikalye, kasi Daikalye po, parte ko nung tulog ah. Nindot siguro niyang tulog, kay naminaw siguro ni sa Kwan ba, sa mga silingan nag-awal.
0: Ayaw!
1: Ako po ganyan, pati labada akong o murag malik eh.
0: Ayaw!
1: Ambot, nga noon naon sa to nga, sukan-sukan, matagsar naman ko labdan o kanyang o, kay ganyan aga, pati ginlamiagi ka.
0: Ayaw!
1: Muna si Amlew goro, nalabdan po goro ni Golo, kay naglagot magmayo.
0: No.
1: Kumoto di ka lolo onsay pa pinalabi. Oh, nabitaw kayo pinalabi.
0: Ayaw!
1: Lison po.
0: Ayaw!
1: Oh, manang maglagot na si Amlew kay naman siya ay pinalabi. Pinasahe mo ng mga pinalabi.
0: Ayaw!
1: Pero kanang mga sinalikway, manang kalagutan. Lima kanan sauna pak kudo. Murah deh nak kanan kanta de kuan kanta de maksurban. Unang pagtan aw kong sin si Amleo naglagot na.
0: Ayaw!
1: Lakalo na soko na gyon. Sa e mo si ante. Sa unan mo kung na siya na soko. Ngayon man na siya, soko ko na siya. Lahi ba yan ang sa Tagalog kayo? Surrender ba yan ang soko? Surrender ba yan ang soko? Mana ba yan? Soko na ako! Ako lo, di man ko maulit lo kayo. Sige raman ni mo, ulitin. Di man kadaan maulit kayo, di man kaulit. Ang kadang mga maulit, manang mga dali raman makuan, dali raman soko. Ngayon ko na kanang mga magbaw ko na nagkutipot.
0: Ayaw!
1: Kanan dali na makakuan ba?
0: Ayaw!
1: Dali na makasingan ni. Silang lang kay law man ni o kanin kutipot mo nang di kayo ni maglagot.
0: Ayaw!
1: Utong-utong raman na kay kuan man law magkutipot. Maglagot ko! Pero kanugaya kay mukatawar ako. Na kinsa man akong pinalabi. Wanda, bangutan na pala sa kinsa yung pinalabi.
0: Ayaw!
1: Ay, nataliw! Ay, nataliw!
0: Ayaw!
1: Di ba lang? Pero sige lang, huwag na ay ka nang palabi. Okay, iyaha mo po na ka ng mga pinalabi. Iyaha mo po na.
0: Ayaw!
1: Di naman tamang ilabot ka ng mga kuhan ka ng mga manay mga pinalabi.
0: Ayaw!
1: Agwantan na lang tayo ng mga sinalikway sa pan.
0: Ayaw!
1: May na lang, dugang-dugang sa yayay.
0: Ayaw!
1: Di ba lang?
0: Ayaw!
1: Kung ikaw lang, ayaw ko kaulit niya lang. Kaya aron, dili ka mapareha sa mong ante.
0: Ayaw!
1: Na mabawro niya yung kutipo.
0: Ayaw!
1: Pagkapait. Mauna niya. Oy, ni signal naman po. Mana, may rapon ka ni signal na. Kay aron nga katong mga magbaw ko tipot. Muanto na to slate kay maglampan. kinsa lagi kumuton. Kumutan ang imong kada kadang sa kanagkuan skanding.
0: Ayaw!
1: Mga katropa, salamat kayo sa inyong pagkukuhogoy sa kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon sa susamang taknaw estasyon hinaot nga nalilingaw kamo diha.
0: Ayaw!
1: Sa itong pagkukuhogoy katong mga naglagot Mayra! Mayra!
0: Ayaw!
1: Ugma, magpalagot na po ko.
0: Ayaw!
1: Sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM's Network Philippine Pines. Atong kaubanan sa Picas Cuarto sa katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Lolo Jose Moengon. Ayaw padaog sa Dautan, Dagaan, Dautan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
3: Tinak sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
4: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting.
6: La la la la la la. La la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
7: Mao di na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold.

0: magpakilo ko sa humay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: XFM.
4: Gusto mo nimo'ng isalista niyo ng estapilya?
5: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
4: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol nimo?
5: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
6: Exciting!

0: FM.
1: Kap, pangulaan ang nagkakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa mong good may sakyanan.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Si Gideon Galawiyo, pag-aano kong surandado din. Pero akong creatine yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
4: Zathon Plus Gold.
5: Kerting lamian na tulog, nakaipo ko sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong creatine, 94 na lang kung nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa history. Tibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
4: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix.

0: Thank you.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ora, kapitan.
4: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
3: Soulmate.
5: Ah.
4: Kung pangit gani ang mutapad,
3: Eddie hold up. Exciting. Exciting.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
9: Trabaho na ako, always driver sa motor.
8: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire's Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawal ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labor na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, nga nasa Matina, sustingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sustingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gini nyo, ang usap ektibo ang Vision X Plus.

0: sa ikalahian. Sa una o garon.
1: Ingon, ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Oh! Karon di ay.
1: Karon kapitan, huwaton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
5: Oh, Bay.
4: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: FM.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka hubog ug dinhi.
2: Ay, pare.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Iko po si lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
1: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kapitan Lodi.
2: Acik.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo ay? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindi ira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapi dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di gamay na magkape sa sagadlaw.
4: Na, katulo. Na, kaduha.
5: So, kat mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati
4: naman. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Ipalit
5: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko no kay ako nakayon mang
3: kape na ka. Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: X FM.
2: Miss,
3: naman.
2: Papalit ako cooks.
3: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
2: Papalit ako, Anabi.
3: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
2: Di nga sa kong palit, miss. Sundan

0: dala.
1: Ah, sa dala sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold bay? Pag-sure bay. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: XFM time, it's 7 o'clock. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: X FM.
2: Hai, ku apa kaya ku? Halo, Kabulodi.
3: Kuring.
2: Anu man kakang, kaang.
3: Ay, ini guna pansina kuring.
4: Iyay!
2: Anu man gane.
3: Ay, ingun mo guna doktor, ngalikaya ng itlog. Kita asog kolesterol.
2: Hala, pansin dala. Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali, rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jubert kayo ni sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sagayon na ako na, miss.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tinway.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tingdog kay gaming hod ako tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa ka-radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ka tumang sa computer, magamit itong mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw, mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: X FM.
2: Makakon ka eh, pa? May pag magbulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ako pa yung gito niyo mga magbulag? Sinan niyo,
2: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
3: Tungaon na lang na to itong mga anak?
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Eh, bagaan ni Magnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo ha?
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain. Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelibrias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
4: Kuya, daddy!
2: Halika, tilapan mo ko ni mo ya!
3: Tilapia! Kung nang nitilap ko!
2: Basta!

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao din na ang Craft Gold Buy.
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: XFM time. It's 8 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM。
1: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
2: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magkunya nga mamalansa. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya gani. Eh, kaman di siya isuguon.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.

0: FM.
1: Oi Tita.
2: Mm-hmm. Oi Kap.
1: Puta anak ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
2: Kasayon. Kablo ka Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Mm. Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyo po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, lusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin.

0: yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yestrol Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po, ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad dyan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, ano, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas, ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan eh, meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Naku, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Ating pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makaka-cope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
2: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine, ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalo, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
2: so on top of that kidney, meron doon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano? At meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation ay gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating

0: electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolytes. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balanse. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage, for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung baha niya, hindi na niya maitaas.
1: Halos di na maangat.
0: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito 'yung nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon 'yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
1: Parang so, messenger siya.
0: O, messenger siya. Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So, hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga, ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. Oo. So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
1: yung
0: to, pero sinimplified lang natin. Ganun yun mga kaibigan.
1: So, yan sa mga kababayan po natin na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Doc, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
0: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
1: yung ay sarili
0: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, mm-hmm. o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral mm-hmm. o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina kahit mm-hmm. anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Mm-hmm. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. Oh. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal mm-hmm. natin.
1: Kaya bibigyan ng imbalances ano, dun sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ha? Kaya kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po mm-hmm. pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
0: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, mm-hmm. vitality. Ang daming ano, ang daming mga symptom na halos pareho din sa mm-hmm. ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Ayan, tapos yung madalas kang napagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, mm-hmm. yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, mm-hmm. blood pressure, laging anemic, ano. Mm-hmm. Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit eh yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia mm-hmm. sila kasi yung adrenal nasa tapat, nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng ano, yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, mm-hmm. yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So maraming mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
1: unusual
0: talaga.
1: Oh.
0: Hindi ka naman maitim, mm-hmm. pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na. Mm-hmm. Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
1: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin, ha? Kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
0: Okay, ready? Dito, partner, ang pinakasimple lang naman yung kinaan gawin para maiwasan mm-hmm. ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating mm-hmm. katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema mm-hmm. ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin niyo yung inyong kinakain, hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain niyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede niyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition niyo, kasi yung Santon Gold meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Mm-hmm. Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa mm-hmm. na pinakang-catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi mm-hmm. naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyo inumin at kainin ang dapat niyo kaining masustansya.
1: Ayun, no? O isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat 'yon, hindi tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no?
2: Uh-huh.
1: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na.
2: Uh-huh.
1: Ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
0: Kung saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
1: Ayun, ako.
0: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag nai-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
1: Ayan, ako.
0: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
1: wala
0: makatulog.
1: Na,
0: kasi yung katawan nila, pumersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
1: Kasi yung mga hormones na yan, Dok, intended lang yan for ano,
0: a specific purpose.
1: Emergency purposes.
0: Yes,
1: ganun,
0: so.
1: No? Yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano, okay na kailangan, alam natin kung paano
0: hindi,
1: po.
0: Hindi ka normal pag wala kang stress.
1: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
0: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada. Kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung doon mo masusukat yung vitality mo.
1: So, yan. So, mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. hindi po maganda sa ating pangangatawan.
0: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, masama na yan sa katawan. Anything na kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
1: Tama
0: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
1: Okay, ha? So, mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin, ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan, eh dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha? Pwede mo ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ay, bago tayo putuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Go!
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Go! Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Go, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Go!
3: Mabibili, sublet na malapit buti ka sa inyong lugar.
6: Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Espanola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba dok, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag nilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Mo pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So kaya yun yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin o kahit doon sa iba, no, sa mga kabayan natin na gusto po ninyo mapanatili ayan yung healthy eyesight, mga kaibigan, e uminom araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule, the best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano, since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids, ano.
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang one capsule a day ng Vision X Plus.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Nakadok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog.
1: Mm-hmm.
0: So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.
12: XFM.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
14: Exciting!
15: La la la la la la la la la la la la la.
16: Ah,
15: tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
16: Tungod ni sa Crap Gold bay.
15: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
16: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Crap Gold bay?
16: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
15: Mao di na ang Crap Gold bay?
16: Ubay.
15: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
17: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting! Exciting!
1: Ayaw lagi daw siya higugma ang kanang for fun-fun lang. Kasi mga ganahan anang ing-ana no higugmaon tuod ka pero kanang duwa-duwaan rapod ka. Kamuno kay naanad gud mo mga ingon ana pagbag-o na mo oy. Marubi mo naglain na bayag ang panahon ha nga ing-ana pa mo dyan. Sa'yo ha mag-rant oy.
2: Maayong gabi po sa tuang tanan. Sa ito ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, and once again ako po inyong makauman ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Makauban ninyo hang tadalas on si Imedja karong gabi una. Maalunsangan no, igang. Diyos ko Lord. The first thing, basta kagayin ng buntag, magmata na akong sa kagayin ng buntag, ako kasabot sa kong gibati ka ng, murakog ka ng giigang na, murakog ka ng masalain ka kong paminaw ay. Kanyang ingon ani ba, Bino, ka nagong maalinsangan ang panahon, usually ting atake ni siya o ka ng hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ning ingon ani nga klase nga panahon ka na murag og kanang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health. Oo, ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health, dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kaya basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha. Oh, basing pilti na ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing kana makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imuhang kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka niya amping eh. Agay eh, sorry. Naigo na pod. Nabulos ay na pod. Pero nga biyo na syempre magchismis gihapon kita nga to ang programa gipalugyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyang maintenance no kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung gikaingon kag kanina. Always gyud ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C B, strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Samantang makapalit ana, pwede ragid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. O kung na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ragid kayo din nga imuhang i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok. Available na ka na siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala ori wala kay budget pampa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang ka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan nito ko gatan og mga kuan man mga balita man kikapuya naman ko uy ka na murag. Nagpait naman gud ang kalibutan niya mo gyapon ang istorya. Sasaw ka ayo magchismis na lang ta para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Ay uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to, syempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BD, dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kay ang posibilidad ana, barato tuod imong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Hindi pag ka maabot sa imong destinasyon, kay imuhang gasolina murag hangin. O kung gusto kag di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita nimo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download nimo sa imong cellphone, kaya ka na imo mga points, magamit na nimo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini, ang ato ang convenience store, sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una ka ito, nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Ba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta. Notes ha, notes. Mga way kwenta ni mo nga mga notes na, di ba, gina-screenshot niya, iyayang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yung nanagod, kanang he or she is very, usually mga lalaki manggid ni. Siyempre sa ato ang manggod sa Pilipinas, naanad manggod ta nga ang mga lalaki gano'n nagapakita og effort. Kita mga babae, papansin lang manggid ta. Aminin nyo! Yung anak manggid ta. Basta kaya ang kaning mga kuan, ang kaning mga... basta kay kani ang kaning mga lalaki, nga nigid ni siya. Nag-i-effort talaga yan sila na it's...

0: Okay, na alas 4 skadlaod. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit. Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyanin. Alas 4 gina sa kadlaw, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka panisiga. Nalawag na po ko. O, lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga line man, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y muramig si Kuan, muramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo o asa na dapit. Tagaanin mo'g tarong nadalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala maging perfect noon. Dawat-dawat na nagitaan ni walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitagan ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing ng gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yun, lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit, mangupod ka, imong natulog pa may inya, masibog pa na wag, ahadi ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Ann. Aba po.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog po kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag-amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ano siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Hindi ni ka relate si Mommy Jackie. So may una anak kay ug niya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pusod-sud ang mga relasyon oy kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga. Naging kami na lang, kita na lang man ganin, dinakanoon mo likes sa ko mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo ng friend and friend, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of action. Anyway, sa mga mag-partner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po lang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone. Tagai og time ang imuhang partner. Ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion. Dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton. Imuhang pislit-pisliton. Pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha. Kay ba sigulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. And yung Turbo Men Enhancer, pwede na niya siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usap mo maglabing-labing. Tagpila na. Mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. O, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay na siya kay kahit gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Ako Luis, ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako yung piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Umubag na ako sa likod, umubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zalton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zalton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zalton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kay akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Plus brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa tong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wa ko'y pakialam. Grabe ka, bitter. Uy. Hello, Bita B. Uy, mayang gabi rin ha sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner basta kay busog yapon. Uy, ay palabig ka. Oh, na, labi nagpadulong, nakamatulog. Nako, nako, nako. Basig unya uri, urumon ka. No? Pareha ka sa kuwa nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko nyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Saan taban nga kaning inyo ang Disney Princess gapangandoy, manggid ko nga manambok, bitawbi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. No? Almost 40 na, nying ani gihapon na nga to ang lawas, mura kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang Sir Baby Question karong gabi una. Siyempre, hatod-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nag-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang yung pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan ni mo dito. Nya buutan kay lang mga staff, no? So kung syempre kani mga mama labi nag mga nakay na dagami nga ilagi na siya ay kamudo pang anak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya sagpaon ta dito sa mga nurse, no? So kung gusto ninyo nga mapampered good mo, ang kanang ampingan good mo, alagaan good mo while you are still on your labor or even your post-labor, dili mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City. Ang iyahalang dyan duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. O muhatod sa imuha diadto. Ngano ka ha? Nga itong mga partner, di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawa ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pug sununon pa o, oh, linog dere Cinderella ang epicenter na sa Pika's kwarto. Pao, pagpuyo, diha pao ha. Hi kay Bong Bong ng Bohol. May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. Ay kabala ka kaya nga to ang Turbomen Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gigina siya yung side effect. Ha? Ay magkabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabad akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, magconstrict akong dugo. Basi mo taas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magi magdala sa inyohang mga partner, importante gid nga naamoy eksaktong kusog, then Turbo Man Enhancer po ang katapat-an. Ngano pud bitaw no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor More. Pero ngano bitaw na no? Nga kanagong nga pagkaanan ka muna. Kanang ka muna ba, diba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsigi pag-cellphone. Kaya naka-focus na siya sa inyong pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, diba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abis sa uban, huwag kita ang naigo. Diba? I know na naapa mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay maura mang gihapon. Partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon mang good sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imuhang partner niya, dilin imo i-like. Trika doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
3: Thank you.
2: I miss you, ya. Hikapon, Judy. Ay, ako aning sugdanog hikap. Oh, hikapon, Judy, na siya. May kabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din haa sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kanin sila kaya mga solid, gid ni sila, mga palangga, gid ni Cinderella. May gabi diya sa inyo, ha, Kuya? Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Martin Navarez, Mangiran, maayang gabi, Pitpit Digal, maayang gabi.
3: Thank you!
2: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media, unsa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lansako na si Mamaan. React mo, oy. Labi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali na kayo manluod. Manluod, good ko ka nang dili ganimin ninyo pansinon sa among mga, siyempre, kayo mga babae, mga uy-uy, bet may usa kayo sa Facebook. Yan, dili mo mapansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post. Yan, tagaan ko ni mag-partner ngayon na anak ka manhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom. Kay may problema ko karon. Baby, siguro, maka... ayaw, wag ganun. No, texter 530 kung may problema ka magsabi ka o wag yung i-end mo yung buhay mo. Maraming yapon, i-end mo yung kinabuhi, wag may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o maimpierno ka? Ayaw na, oh Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae diha. Anong pakamatyan manginan ninyo ng inyong mga balong mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay, pakamatay, kunuhan mo. Yung, Jesus! Ayaw na. Ayaw pakamatay. Babae lang na. Ayaw pakamatayan mo. Sam, kawin. Ayaw mo pag ingon anak, ha? Dapat, kanabit ang mga ingon anak nga klase nga pangunahuna, kanabit ingon nga, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nag-aampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato, biha, sa Bisaya, sa laktod pa nga pagka-istorya, puno agad sa mga pagsuhay o mga panunuway. No? Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba ka na ako? Nakailan na ka na ako? Kinsa ko, dali sa Alegria, Compostela, wala po.
4: Baka kung ka!
2: Sorry tayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, manggod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember, giwad o. Pasensya, Jud, kaya labi na kung dili kayo muna nagpaminaw sa programa o niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Yung mag-usod na kong remember sa inyo, ha? But then, siguro manawag mo, yung magpailailam mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. unya taon-taon natangin ninyo ang ito ang putahe confession o sa ka-istorya sa tuang bibi ang gisalig sa tuang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit.
3: Oh!
2: Have you tried? O, mo na siyang question ha, nakasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki or kapwa ninyo babae? Nga nung nahitabo, mana nga nahigugma kasi imuhang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo ha, muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa toang putahe confession ang istorya po sa toang letter sender kun asa iyahang gipagawas ang iyahang hinanakit ngadto sa iyahang bana o sa wadamha. O, nakasala si Za. Bahala ka. Ay, hindi kita papansin ni Stephen James. Iba-block na lang kita. Uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Okay. Basta, miha, ayaw mo panghawa din, ha. Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahe confession. Diri sa ato ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa ato ang number 0975-474-9153. Mag-atang ko niya, ha. Unya, lingkod lang mo din, ha. Plaster na mo din, ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa ato ang programa.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: sa Aton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid ko.
9: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nga nung diriman ka magpagas, permi.
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: exciting. Exciting.
1: Oh, yeah. Baliktad. Balik na sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit, or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanang muraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo ha, kung unsa inyo ang mga gusto yung pagpagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong hang Disney Princess Bisaya version! Yeah! Yeah! Dili ko DJ ha. Ayoko nyo tawaga og DJ kay DJ ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. DJ ko magpatawag og DJ. Pag mutawag kay DJ sa ko, dili ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyohang Disney Princess. Bisaya, ragid po kayo ni, like, Yano. Para vibes, vibes ta ba? Kaya nang miga, good ta, migo ta. Hindi po mo maka-feel nga murag. Ay, di kumukig amiga on ang kay taas, rakay na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga gipangkalibgan din ha. O, pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang ako ang account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka naka-remember na ako. Wala na, baby. Pagpailailan na lang, pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Alegria, murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube o TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang ana na siya bibinga nung magbuot sila gawas guro kung parehas mo active sa social media sa mga teenager na bibi common ipangutana. Ah, depende sabot-sabot na lang yun mo. Imo na lang pasabton siguro George nga. Kaya unsaon ta man na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok. So, maghimo na lang kag YouTube. Diba? Ako gani, bisa tinuod lang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong baray, magkahoy-kahoy ko na, kahit mag-follow sa ko, ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo'y lain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan. Oh. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko. Pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ko ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kaya basig na ako yung mga maingon ng mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang i-explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kaya wala po kumaanag nga ingon anak yun. Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
0: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay man ang akong kinabuhi. Na ako'y bana. Na ako'y duha ka anak. Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko, gapost-post. Makita po na ko nga online ng ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga, gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siya ang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-aaway mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, munang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa usa ka fitness gym. Og dito ko na ay nakaila nga usa ka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sa baan, Cinderella. Dili po siya pa-impress. Pero nindot kayo siya kauban kay makapagawas gid kasi imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me. Nag-yoga. Kung talang mga activity sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nag-istoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawa na ay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Eh, siyempre, girls bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako umurag na agi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o pa ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dunghan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawak ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siyag like sa ko mga post. Sige siyag chat sa ko ah. Sige siyag pangumusta. Ug sige siyag hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murag sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din haa. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod sama nako. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pud ko, nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay Kong, pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Kay ito mga good sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zazone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zazone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zazone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zazone Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zazone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zazone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zazone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zazone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zazone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zazone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zazone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zazone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zazone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zazone Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Usa may akong gamiton, boss.
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ihi, gusto ko pag ihi, putol-putol, ay video nga di ko matulog.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Kating lami na natulog, nakaipo ko sa kong ihi, o kira kayo, garo na pagretin, and 94 na lang kung nakapaminaw sa kong ihi pang-multicar, at kung mabalatian, yun ang tulayan na ako ito sa Yesus. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
1: Cellphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganin ko na nakadungugwaan ni sa doktor sa Yestoy. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
17: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
18: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
17: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun di ay, paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
19: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: I can't make it through the rain. I can't na.
2: Murag mo ulan, rabaog mo.
0: Ay, naku, baby. Balik na sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, inyohang nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Nako be, dili na siya pwede ha. Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mura na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka na nga lisbuka. Tapos na gusto mo ngayon sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be solusyon niya. Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang istorya ni Zenaida kung asa iyahang giingon, gisaysay, nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di po takaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tomboy, kinsa man inyong higugmaon. Basta kay malipayon lang mo o wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na miss na kita. Wala na ko'y tanaw-tanaw. Sorry. It's okay, baby. Salamat sa pag-inform ha. Way kahumanan nga plan siya ati adlaw-adlaw giyon. Grabe po na Tim Wilma oy. Kinsa man imong plan sa unong pisperti mang daghana. Si Monski anin yon queer po may gabi po si Ma'am Bobby Parami. Maayong maulan na gabi. Nagulan sa inyo ha Ma'am Babs. May gabi din ha Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live.
3: Thank you.
0: Si Ma'am Josefina Tinambunan may gabi po. Para sa ko sender bibi, dili niya paminawon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Kalimti na mi. Bitaw. May kita habit to check your wife all the time. Kay mo onay kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang ugla eh, because they need validation po. They need appreciation. No? Dili, wala na ako ni sisi tanan sa mga bana ha tungkol kinapoy mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi kapoy man kami sa trabaho pero pag-abot sa balay gaselpuna. Ayaw, tagain niyo og time ang usag-usa kay delikado na og kana inyo ang relasyon no mabungkag tungod lang anak kay wala may panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao. Mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo ha, diha na magsugod ang kagubot sa pamilya. Pero si Ate Wilma, wala siya matambag na ba daw yung ulo? Sa mukha si Wilma, o yun ha? Pamalansya lang diha, ti ako na'y bahala diri. Maing gabi, baby. Hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. Maing gabi, ipod. Tambag na ako, tambag na ako kang Zenaida, ayaw ana kay maot na siya labit kong mahibalo ang imong baan na maura bibi. O kung mahimo, pag-adto, pag-kuyog mo sa imuhang baan na. anak lang. Basta kay kulang gid ka og attention sa imong partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero bi, dili gid na siya mao ang solusyon, ha? As much as possible, kung mahimo istoryahon gid imong partner, imong i-voice out sa iya nga, "Han, babes, palalabs, langga, baby loves, di ko ganahan ani, I felt so alone." Alone. Wala na kunin mo ginatagaan o pagtaga, di ba? Ay, mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Okay, pwede mo manawag, ha? 0975-474-9153. Ito lang hinahinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga naay panahon sa iyaha, mo appreciate sa iyaha. Pero again, diligid na siya tama. Pwedili gapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka munang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gyud ganay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi po.
2: Ayo.
0: Ayo. Ay, ma'am, may gabi din ha. Aka ni gigwapo gyud kini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuang letter sender.
2: Kung para sa ako, Cindy, ang imuo na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kabisi. Tagae kong panahon, kaya ako muna akong ginabuhat. Ang kinagakos na pa kong bana, para matagaan kong panahon.
0: Bitaw. Dobby. Pero ngano na may ingon anak good, ma'am, no? Nga kanang, kanigong nga, kita mga babae mang good, na yung mga babae, sasama na ako. Kanang murag taas kita bride ba nga, kanang adik ko niya lambingon, adik po na ko siya lambingon. Ngayon na anak ba?
2: Kasagaran, sa una, ingon anak ko. Tapos, dili po pwede nga man yung anak kay kung ma-pride po ito yung mong bana, ado ang namo dito na magkuan, nagmagka-problema.
0: Correct.
2: Ako na bang una sa iya mang lambing, kaya dili man ko maulaw, kaya sawa man ako.
0: So ikaw, so kuan na lang kay nang up, naay isag yun nga magpaubos sa iyang pride, nga mauna lang gyud mo initiate og lambing.
2: Tama ka, Cindy. Kaya ako mo, abot akong bana, magkuha ko glabakara kay trapuhan ako.
0: Nauwi?
2: Tapos, ignan ako siya nga, "Han, magkaon ka, kuan kay nai pagkaon dia, o uli ba mo inong kag, sayang kuan, ininit." Ito magulat ka, kung wala mapaubos sa inyo ha, kawala na.
0: Lagi.
2: Ako mismo mangingon, uniya na pag cellphone bi, kaon siya.
0: Pero dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na silpo, balabay ko na ron. Dili po na may
2: ingnan lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon na may manglingkod.
0: Magsalo na dayon mo, ana.
2: Oo, oh, magsabot-sabot kami.
0: Ing-anak lang gidi, ay.
2: Oo. Oh, pag anak buhato ni Ma'am Sinaida, makuha na siya, maglambing-lambing po niyang bana.
0: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
2: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon, cellphone yang lambingon.
0: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikap.
2: Cellphone ang gunitan, hindi sa ito ang gunitan, cellphone.
0: Kasakit. Alam mo.
2: Anak
0: ang
2: nabuhat.
0: Anak ang giyon.
2: Magbuntag ninyo. Han, mga ona ta.
0: No.
2: Ako siya buyuro ni.
0: Birahon.
2: Dalalambing, daladagan.
0: Diba? Dili man in taon rason nga may ingon na, ay, idaran naman may ay, ulaw naman. Dili. Kamila.
2: Dapat, samot mo mag-idaran, samot mo labing.
0: Correct.
2: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
0: O baka.
2: Dagang kayang salamat, Ma'am Cindy. Si Naida ini. si Sinayda ito ng XFCM Cotabato.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
2: Thank you. Salamat. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. O diba, lami, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay kuan ka ng, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay. Kaya nagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man gito'y mapala kung both mo ma-pride. Learn from Mom Zenaida. Katuto ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si Bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Kaloy paminawon. Hopefully nga, hindi ko ganan mabasa ang imuhang message, oy. Uira ka ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana o nganong sa bayi pa man pod uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski, dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
3: May gabi.
0: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
3: Jersam.
0: Po?
3: Si Jersam.
0: Taga-asa po ikaw?
3: Nadiri sa Cebu.
0: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag ni mo sa tuang letter sender karon?
3: Anang... Dili ba ka na siya tumboy, no?
0: Di po takaingon.
3: Okay, nga nung katong pag-gym-gym niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nga nung umisya ka suko?
0: Wako ka ba, lo?
3: Dapat mo react siya, no, kay Kuan man, uy, ano yung kung gihagkan niya? Hindi mo takain na niya.
0: Unsay, wait lang, unsay reaction sa Kuan, kaya nang gihagkan, be?
3: Ha?
0: Sige, padayon.
3: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no? Kaya basig pagduda ko marag na pagkatumbol na siya.
0: Wata ka balo, basin nga nikalit lang uksiklab siya ang kasing-kasing nga naapod dahil siya kay nang ingana nga kasing-kasing ba nga ingana nga feelings.
3: Oh, basin.
0: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa attention. Kasi matambag din mo sa iya, ha?
3: Siya may na problema no nga yang bana dili kayo mukuan saya dili kayo mugad. Kuan na lang yun yang istorya hon nga nung inana mangka nga nung kuwang mangka wala ko kanang
0: panahon
3: unsa may kuan nimo sa may imong gikabisihan diha nga nung wala namang kay time na ako. Yan lang yung potan on ba?
0: Bitaw. Istorya lang yung kulang mo. Nang
3: istoryahan yun niya ba? Iya bang ka nang hinahinay kod? Kanahan. Nakabantay ko ni Buwa. Nga nung wala namang kay time na ako. Nga nung di naman kayo ka... Ay lang yun.
0: Hello, eh? Putol man siya. Uy, sayang, no? Sayang iyahang ano. Sayang ang iyahang tambag si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimuhinay ka ayo. Basin, nagkagusto kung itong babae ate kay Sender, pero ako kay Sender, di kayo nalanggid kay bisan na miskin busy imuhang bana, importante wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako, hindi ni mo imuhang bana. Aron, magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang gyud kaning imuhang story karon Ma'am Zenaida. Kulang lang gyud mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayahan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay wala iring nga na dungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Na ayaw sa hay mo react mo, ingon pagka-OA ni mo, ingon si Andrew. Di mo dyan ko sa iyong mga comment ay. Na ayaw sa hay mo react mo, ingon pagka-OA ni mo. Wako ka gets. sa ilo ako ha, muragal. Ayaw na po kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat, sa ato ang programa karong gabi una. Kaya nga, sometimes po lang ito ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, dili kay murag gasimang puntag mga pangutok mo, kaya basi ma-issue po taana. Pero bitaw, Ma'am Zinaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zinaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na ito sa Facebook, si Ate Well maana siya nga. Kinahanglan lang dyan naman naakay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundo ni mo inigabot imong bana. Na all na ibana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang unhan ng imuhang bana. Pangutan-on ni mo siya what's wrong. Nga nung wala kay panahon sa kuwa. Nga nung ingun-anin. Nga nung ingun-ana. Open communication. Kaya basing naapo din siya mga gagmeng kahiubos sa imuha which you are not aware. And then, same thing sa imuha po mga kaaligot-got sa iyaha. Maka-open up ka sa iyaha nga walay problema. Anak lang, communication lang yun ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maragway na hitabo. Kalamit niyo kumuton. Hindi ganun, ha? Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istorya, hanay. Ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Loy, kahaw, butang bagoy mo, ragyog. Bito, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan, ha? Sa inyong pagsubaybay sa tuang programa. Ay, magkabula ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo, ha? Magluto-lutot ang tangkong. Uy, kabalo mo ganahan kay kuan ang kuan labi nag adobo o sagulan og anything basta kay makasud-an lang wala gyud problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na pud. Diri gihapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines sa mga kaubanan nako nga technicians nga naa karon sa ako ang Pikas Lawak, sa Pikas Lawak po diri sa may XFM Cebu City ug sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha? Thank you. Na nag-unong sa kuha hangtod alas 11 si Imedja. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: Archie. Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dodong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo mo sa kina. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
6: Zenton Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada-adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa ato mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawag ko nga nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exactly.

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige yung kagtungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong akong kabuhi.
4: Sugat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energyan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa nito panihapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto anek, sakiting pika sa akong likuro niya mo, kuhaan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom anek, sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

0: XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgon, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Ni ako malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix. Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Bigay ka. Tila naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako ganang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkondisin imong lawan.
3: Nagapin ka. Itambalan pa ka. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagkod ko nilagbayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
9: Exactly.

0: Camino Ca sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo din mo kong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, nagbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi na naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Na yan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
2: So mga kababayan po natin, samahan na yung mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
4: Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo na complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
4: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, ano? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyo pong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
3: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa.
2: Yun,
3: ano?
2: Na nga.
3: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michel, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan
2: sila.
3: Grabe, ano?
2: Abnormal talaga yung sweat glands
3: nila. Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
2: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
3: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, eh, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, eh merong ginagawa dyan eh, yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Mm-hmm. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yung namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
2: Very ito, frustrating na problema.
3: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
2: Ang sayo pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Doc, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
3: Malalapot daw na pawis na malalamig.
2: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
3: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. Inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo. Yun ang nangyayari.
2: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, okay, hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroong mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Nang kahit papaano ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
3: Oo, una-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
2: Oo, marami silk na ngayon yan.
3: Kaya lang, mahal yung silk. Ano? Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Mm-hmm. Ayan. At iwasan yung mga spicy food. Mm-hmm. Kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Mm-hmm. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
2: Magkakape pa.
3: Katanghali ang tapat. Mm-hmm. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
2: Ayun.
3: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan nyo ano, stimulant.
2: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves at atin pong pangatawan.
3: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, mm-hmm, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
2: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. No? Tapos nagbasakan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda niyan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit nito kanina, eh gawin niyo po 'yun, ano, especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
3: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
2: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
3: Sobrang ikli.
2: Yung halos labas na lahat.
3: Oo, ano yun?
2: So, sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakope up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
10: Yeah!
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Sundown Gold Live Testimony.
17: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
18: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
17: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
18: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sundown Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sundown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y bumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Sundown Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sundown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
17: Wow.
18: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako kung ano nang sakit na nararamdaman.
17: Apo.
18: Nang ako'y subuhok ulit na bumili ng Sundown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na hindi yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung tapot ko. Dahil sipin mo naman kung ako'y magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
17: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
18: kanila? Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
17: Opo.
18: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manuka ko para bilay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to the echo ako.
17: Opo.
18: Acting class month yun. Namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. And patuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
19: ayos na.
18: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
19: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
18: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
20: The Secret of Health.
2: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yung parang tatlo nga daw. Pero malaki. Pagbalik Doc, ayos na.
3: Malaki
2: nawala.
3: Malaki ng pinagbago. Although si nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
2: Tama.
3: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
2: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa inyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santone Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
3: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
2: yung budget lang ang
3: budget
2: ano.
3: Mo ang, ano. Pero sa health, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
2: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santone Plus. Ang Santone Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun na, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
3: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon mm-hmm. sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger oh, yung nerve
2: yung
3: mo.
2: Yung papapawis mo ng gusto.
3: Oh. So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
2: Mm-hmm.
3: Di ba?
2: Oh, pwede.
3: Wala. Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init mm. at yung stress sa yung katawan.
2: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga oh, kaibigan. No?
3: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
2: Mm-hmm.
3: Oh, kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
2: Oo nga.
3: Oh, more on cold drinks sila.
2: Oo. So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata. Especially sa mga medyo nagkakaedad, ano?
3: Mm-hmm.
2: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
3: Ayan yung, ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dahil ng blue light
2: mm-hmm.
3: at saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
2: Yes.
3: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
2: Yan.
3: Gamitin po niya yan. Mabibili niya yan sa ating mga clinic.
2: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
3: Always, thankful tayo sa lahat na ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon na malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon Noah na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Ay, master!
22: Oyo sa man, kap!
21: Klaroho na to ni ha? Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
22: Dilik, kap, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
21: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
22: Exciting?
23: Exciting!
24: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy, nausa man ka nga sige mga kagtungok. Galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
23: Exciting!
25: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
26: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
25: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
26: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
27: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
4: Mao di na ang Krap Gold bay?
1: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kumbay kay mo palit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, ala nga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
28: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
29: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
30: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mga katropa, atong oras, 5 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, taga Camiguin na biktima sa hypnotized modus sa Agusan del Sur. Alaha sa kuwarta nasa listan na og or nalistan mga katropag papel.
2: Headlines.
0: Sa balitas regional, 7.7 million pesos nga balor sa Shabu. Nakumpiska sa Baybas Operation sa Lapasan, Cagayan de Oro.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa national, utang sa Pilipinas nisaka na ngadto sa 18.49 trillion pesos.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, mga magtutudlo sa Singapore tugutan ng mag or mangdagmal sa mga estudyante alang sa disiplina.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa sports, San Miguel Burmen nasulod na sa quarterfinals uman gipa or gilampurnas ang Tira Firma DYIP.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa entertainment, bini mapasalamaton sa pag-ila sa Senado sa ilang kadaugan sa Coachella.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Sandukan, Balita Sandukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipasalig sa kagamhanan sa Barangay 3 ning lungsod sa San Francisco nga adunay nakagahin nga tabang alang sa mga mag-uuma ilabi na sa panahon nga maigo ang kalamidad. Kini nga gipahayag ni Kagawad Severino M. Sason, ang committee chairman sa agriculture. Matod ni Sason, magpabiling ligon ang komunikasyon tali sa ilang buhatan o sa municipal agriculture office aron masiguro nga dunay madawat nga ayuda ang mga mag-uuma. Gisgutan sa Kagawad nga dunay gigahin nga 5,000 pesos nga lokasyon para sa maong katuyuan. Bisan pa man kon nga giilan niya nga gamay ra kini, gipaniguro sa barangay nga maningkamot sila sa paghatag sa angayan nga suporta ngadto sa mga mag-uuma taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon ug petrolyo. Gawa sa pinansyal nga aspeto, gipasabot usab ni Sason nga duna sila gihatag nga libreng binhi sa humay alang sa mga mag-uuma nga anaa sa basakan nga panginabuhian ug sumala pa daghan na ang nakabenepisyo niini. Ilabi na ni atong niaging baha diin dako ang naapektuhan nga mga basakan sa matag barangay. Tumong niining mong inisyatibo nga makabangon ang sektor sa agrikultura sa ilang dapit human sa mga pagsulay nga dala sa panahon o krisis sa ekonomiya.
2: Ang among barangay agriculture worker na aming mga gipahigayon to sa atong gobyerno ng mga ayuda sa pagtabang sa ilaha. Sa panahon sa kalamidad, like for example karon ang kalamidad dili lang maningon sa atong krudo ni supang man o taas o mga price sa atong krudo. Ang atong gobyerno na sila kilaan to farmers na tabang sa ilaha. Atong kinatawag nilang ayuda na katong 5,000 na ginahatag sa ila. Sa panahon po sa kalamidad na yung mga baha o ang ilang mga humay na pilyo na ay gobyerno na din ipinaagi sa barangay agriculture worker na din tanang mga problema sa mga farmers sila may naga.
1: Muto mga tropa, tipik sa pamahayag ni Kagawad Severino M. Sason, ang committee chairman sa agriculture.
0: Express Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, detali ni karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional.
1: Tattoo artist o estudyante sikop sa Baybast sa Tagbina. 6.8 million pesos nga shabu na kumpiska. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
3: Ana na karon sa prisuan ng duha kalalaki human madakpis sa gihimong anti-illegal drug operation sa kapulisan ni adtong alauna sa miaging kadlawon sa Puro 4 Original, Barangay Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur. Giila ang dinakpan nga usa ka 33 anyos nga tattoo artist og usa ka 18 anyos nga estudyante, kinsa parehong residente sa Puro 4B sa maong barangay. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major John Cedric A. Preciados, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 5 kasasi sa giduang shabu. Lakip na ang Baybast item. Gimanabana nga mutimbang og 1 gramo ang ilegal nga droga nga adunay kantidad nga 6,800 pesos. Gawas sa droga, nakuha usab ang 2 ka cellular phone og 2,000 pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya tubangan sa representante sa media og opisyal sa barangay aron mas siguro nga nasubay kini sa balaod. Human gipasabot sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang mga suspitsado gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Magatubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na sa Section 5, 11 o 15. Mga katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: 7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Carmen Municipal Police Station. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
4: Bikabat sa 7 ka milyon na kapisos sa nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo aga na sakmit sa mga personay sa Carmen Municipal Police Station atol sa gilusad nga operasyon ng nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang maong operasyon pahigayon sa baybayon sa Purok 3, Baylanon, Barangay Kahayagan, Carmen Agusan del Norte. Human nakadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa usa ka bangka nga may karga og ginudahang mga kargamento. Dali nga mirespondi ang mga operatiba sa pagpanguna ni Police Lieutenant Dennis Lozada, ang deputy. Ubos usab sa supervision ni Police Lieutenant Harold Chua, ang officer in charge sa maong buhatan. Nadiskubrihan sa kapulisan ang mga container van nga gibiyaan na lamang sa mga suspek. Lakip sa mga nasakmit mao ang 155 ka master cases sa nagkadaiya glasi sa ismagol nga sigarilyo, og dunay tulo ka mga delivery vehicles nga gamiton unta aron sa pagtransport sa maong kontrabando. Sa pagkakaron ang tanang ebidensya ana-ana nakakustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon og disposisyon. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang utok luyo sa maong mga illegal ga sigarilyo operasyon aron mapasaka ang angay nga kaso batok na kanila. Mga katropa, aron dili mapiligro ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag-Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, X FM News.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: May bust sa Surigao City, may resulta sa pinusilay. Usa ka pulis patay, langaing usa na angol. Detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
5: Nagmando na o galapad nga manhunt operation ng kapulisan. Human usa ka pulis ang namatay o laing usa ang naangol sa diha may resulta sa pinusilay. Ang gikasang anti-illegal drug operation dito sa sityo Kayutan, Purok 2, Barangay Cagniog, Surigao City, alas 10:30 sa miaging gabi. Giila ang nakalas operatiba nga si Police Staff Sergeant Charito J. Hipolia, 38 anyos residente sa Barangay Magallanes, Claver. Samtang ang naangol mao si Patrolman John Paul M. Liz Moras, 26 anyos, residente sa Cantilan, Surigao del Sur. Base sa investigasyon, nagpahigayon og bybust operation ang mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit batok sa suspitsado nga giilang si alias Ronron Maturan, nailhan usab sa Facebook nga Chicano Ributa. Human sa transaksyon, daling gipusasan ang suspitsado apan nakahimo kini sa paglihay og nailog ang service firearm ni Police Staff Sergeant Hipolia. Gilayon kining namusil sa mga operatiba na may resulta sa pagkaigo ni Hipolia sa ubos nga bahin sa iyang tiyan. Bisan pa man o gidala dayon sa Caraga Regional Hospital, gideklarar kini nga nakabsan sa kinabuhi alas 12 sa tungang gabi. Si Patrolman Liz Moras usab nakaangkon og mga samad pinusilan sa wala nga tuhod og tuo nga bukton, samtang gipaningkamutan sa mga operatiba nga gukdon ang suspitsado nga daling nakaikyas. Sa pagkakaron, nakadeploy na ang SCPS, SWAT, PIU og Intelligence Operatives alang sa hot pursuit operation. Nagpahigayon usab og hugot nga mga checkpoint sa tanang posibleng agianan or exit routes aron madakpan ang maong suspect. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 18 anyos nga giilang top 1 nga most wanted person sa kasong rape, arestado sa Davao City. Ang detalyes report ni katropa ang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
6: Iilan na ingon nga top 1 city level most wanted person ang usa ka 18 anyos nga senior high school student sa Davao City, kinsa na aresto tungod sa giatubang nga patong-patong nga kaso sa pagpanglugos. Ginganlan ang suspek nga usa ka alias Josh nga taga Barangay Ilang, Davao City, kinsa gioperasyonan sa kapulisan sa ilang mismong panimalay pasado alas 8 sa milabayng gabi. Bitbit ang arrest warrant ni ini nga nga gi-issue sa 11th Judicial Region Regional Trial Court Branch 8 Davao City pinitsahan Abril 21 ning tuiga. Unod sa warrant of arrest, mao ang kaso ni ining 3 counts of qualified rape of a minor nga wala kini girekomendang piyansa ug ang 2 counts sa acts of lasciviousness nga dunay tig 180,000 pesos nga gitagan ng piyansa kada usa. Gihimo ang pag-aresto sa suspect subay sa standard operating procedure sa kapulisan dungan sa pagpahibalo ni ini sa iyang konstitusyonal nga katungod kinsa ilalom na karon sa kusudiya sa Bunawan Police Station alang sa tukmang disposisyon ug samtang nagpadayon ang proseso sa kasong giatubang ni ini. Padayon usab ang pagpaningkamot karon sa Davao City Police Office sa gihingusgang kampanya batok wanted persons sa pagsiguro nga mapatuman ang balaod ngadto sa mga suspetsado ug mahatag ang hustisya sa ilang mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 7.7 million pesos nga balor sa shabu na kumpiska sa Baybas Operation sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang detalyes report ni katropa ang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
7: Nakumpiska ang kapin 7.7 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu sa iniusang Baybas Operation sa mga otoridad. Pasado alas 9:30 sa gabi, Mayo 6 to spill by the size sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10. Kini ni resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspetsado ang gibanaban ng 1140 gramos sa gituhang shabu nga mo kantidad sa 7,752,000 pesos. Ang mga dinakpan gitanggong na sa prisuhan ug pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon nga gihingusgan sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa gipakusgang operasyon sa pagpatuman sa balaod o koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron mamintinar ang luwas o drug-free community sa dakbayan. Mga katropa, ning pabag-ubag-o sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar o xanthone vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Senior citizen nga natulog, gisaka o gitigba sa wala mailing suspect. Ang detalyes report ni katropa ang Rustom Villafranca.
0: XFM Report.
8: Sunod sa Osaka Panimalay, ang Osaka wala mailing lalaki o gitigbas ang Osaka senior citizen samtang hinanok sa pagkatulog. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 antak na sa Kadlawon, Mayo 7, 2026 sa may Peroxide Danggawan, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alas Josefa sa 60 anyos. Sumala sa mga silingan nga tulo lamang sila sulod sa balay ni atong tungura ang biktima, iyang anak ug usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola na tulog sa laing lawak, hinungdan niya wala dayon mabantay ang pagsulod sa wala mailing lalaki o gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang ulo ug daling gidala sa balay tambalanan, apan swerte nga wala maunsa ang anak ug ang bata. Human sa tibo daling ni sibak ang suspect, dali usab nga responde ang kapolisan sa dapit humana kadawat og tawag ka labot sa insidente. Ang mga otoridad padayon sa ilang imbestigasyon sa maong insidente aron mailhan og masikop ang maong suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, truck bungkag human may bangga sa container van, driver angol. Ang Italian report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
9: Bungkag ang atubangang bahin sa usa ka truck human mibangga sa container van alauna 15 sa hapon kagahapon sa Dole Station 1 sa Purok 6 Barangay Polo, Pulomolok South, Cotabato. Giila ang driver sa Fuso truck nga si Roel Orca, 40 anyos nga taga Purok Kagasan, Barangay Poblasyon sa susamang lugar. Samtang kabanggaan ini ang container van nga gimanehoan ni Jojo Bagyo, 41 anyos ka residente sa Purok Paglaom, Barangay Upper Clinan. Subay sa inisyal nga impormasyon, nasamta nakapark sa main road ang container van gikan sa exit point sa Station 1 sa Dole ug padulong sa Barangay Kalupang sa Jansan aron i-deliver ang mga pinya. Gikakuratan sa driver ang makusog nga lagubo sa likod nga bahin. Sa pagsuta, bungkag ang atubangang bahin sa truck kung di inaipit ang driver. Matod pa, baguhay lang nag-spray o chemical ang truck sa plantation nga nahimutang sa Barangay Polonoling sa Tupi South Cotabato ug nibalik sa Station 1. Subay sa mga nakasaksi, gadali ang driver sa truck hangtod sa nawad anong kontrola, hinungdan sa bangga. Milabay pa ang usa ka oras ay hanga na rescue ang naipit nga driver sa truck. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Sa pagkakaron, padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad sa nasampit nga diskrasya. Samtang padayon usab nga ginatambalan ang driver sa truck. Mga katropa, aron malikay sa mga susamang diskrasya, kinahanglan tinaw ang imong padad-aw. Mag-Vision X Plus na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Mga kandidato sa pageant, gituuhang gipalatayan og hilo, human mikalit og tiurok. Nanukad sa XFM Pagadian, doon ay detalyes report si Katropang Stanley Duenas.
0: XFM Report.
1: Itong balikan si Katropang Stanley, mga katropa. Sa kahinungdan ani mga katropa og tinuod baghani nga gipalatayan og hilo.
10: May pagula karon og pamahayag ang usa sa upat ka mga kandidata sa Miss Kulabay 2026 sa Barangay Kulabay Tabidan sa Buang Erol Sur. Sa biyaging gabi nga sa wala pa sila gisakitan og diyan og ginala sa Rural Health Unit. Gitayhupan siya sa usa ka lalaking nakaitom samtang panulong sila sa entablado. Kini ang usa sa mga gipaklaro sa kandidata nga si Ayisa Gyeseri Hirsamyo Punkol. Pinagi siya nga Facebook post kagabi. Batod niya dili tinuod ang pasangil nga kulang sila sa pagkaon kay gikaon sila gikan sa balay og ipagkaon usab sila og pastel sa ilang organizer. Iya ginugang nga wala usab sila pagtuo nga gikabuhi gumikan kay ang iyang giingon nga dili matud pa normal ang ilang nasinati sama sa pagpanglagom sa gugo, pagpanggahi sa lawas, paghuot sa guto-guto og pagbati nga daw dunay bato nga mibabag sa ilang tutunlan. Gipaglaro usab niya nga dili angay basulon ang ilang organizer og mga barangay official sa lugar. Gumikan kay dili matud pa kini tinuyo, nagtuo siya nga posible nga dunay kalabutan ang misteryosong lalaki nga nakaitom nga ilang nasugatan sa wala pa nila nasinati ang problema sa panglawas. Sa bigas bahin, apil ang kapitan sa Boga Barangay nga si Lucrecio Amersin, nagtuo usab nga posibleng hiluan ang maong mga biktima sa estranghirong individual. Sa bigas bahin, gisulayan sa XFM Pagadian sa pagkuha sa habig ang Rural Health Unit hapan wala ginimi at tubang sa interview. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duenas, XFM News.
0: Express Balita.
10: May pagulat karon og pamahayag ang usa sa ubad ka.
1: Salamat sa mong report, katropang Stanley. Sa pikas bahin, mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang national. Balitang sa national.
1: Mga katropa, niabot na sa bagong record high nga 18.49 trillion pesos ang kinatibok ang utang sa kagamhanan sa Pilipinas sa pagtapos sa Marso 2026. Sumala ka na, mga katropa, sa Bureau of the Treasury. Kini nga kantidad mas taas og 328.43 billion pesos o 1.81%. Kon itandi ni mga katropa sa 18.16 trillion pesos nga utang ni atong Pebrero, kon itandi usab sa susamang bulan sa maging tuig, ni taas kini og 1.81 trillion pesos o 10.81%. Matod ni Bureau of Treasury or matod sa Bureau of Treasury, mga katropa, ang pagburot sa utang tungod na sa duha ka dagkong rason: pagkahuyang sa peso, ang pag-ubos sa bilis sa peso batok sa dolyar na kadugang og hapit 299.5 billion pesos sa halaga sa utang sa gawas sa nasod. Net issuance ang padayon nga pag or pagpagawa sa mga government securities. Midako ang epekto sa depreciation sa peso tungod kana kay nisaka o nisira ang kantidad niini sa 60.748 pesos kada dolyar niadtong Marso 31 mas huyang kun itandi ni mga tropa sa 57.665 pesos niadtong Pebrero. Sa pagkakaroon, ang debt to GDP ratio sa nasod anaana sa 63.2%. Ang labing taas sulod sa duha ka dekada. Apan ubos sa medium term fiscal framework sa gobyerno, target sa administrasyon nga paubsan kini ngadto sa 58% pag abot sa tuig 2030.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Di pahibalo sa kagamhanan sa Singapore nga tugutan na ang mga magtutudlo sa pagdagmal sa ilang mga estudyante isip pamaagi sa pagdisiplina ni ini. Sumala ni Desmond Lee, ang Education Minister sa Singapore, ang mga bata nga nag-edad og 9 anyos pataas na or mahimo nang gamitan og bunal sa ilang mga magtutudlo. Hinuon giklaro sa opisyal nga adunay hugot nga mga regulasyon o rules nga pasundon aron masiguro nga dili sobra nga masakitan ang mga tinunan. Ang maong lakang giaprobahan usab sa mga principal og ang administrasyon sa mga tulungaan sa maong nasod. Sa pagkakaroon, nagpanday na og balaod ang mga lawmakers sa Singapore alang sa husto og insaktong pagdisiplina sa mga estudyante nga gilaumang hingpit nga mapatuman sa sunod nga tuig 2027. Kiningalakang kabahin sa pagpaningkamot sa Singapore nga mapaligon ang disiplina sa sulod sa classroom samtang gipanigurong balanse kini sa proteksyon sa mga bata.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Sigurado na ang Luna sa San Miguel Beermen sa quarterfinals sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Humanila gipukan ang Terra Firma Dieppes sa score nga 126-110. Sa pagsugod mga katropa sa dula, gikopta na sa Diep ang labaw apan wala nagpapugong ang Beermen hangtod nga hingpit na nila kining naapsan og nabian sa second half. Nanguna sa kadaugan sa San Miguel ang Sugbuanong higante nga si Junmar Fajardo kinsa nimugna og 30 ka puntos og 16 ka rebounds. Wala sab magpalahi ang ilang import nga si Benny Boothright nga nihimo og 33 ka punto og napulo ka rebounds. Nasayang lang ang pagpaningkamot nila Mubashar Ali nga doon ay 28 puntos og Jerick Ahanmesi nga doon ay 24 ka puntos alang sa Terra Firma tungod sa kaagresibo sa Beermen. Tungod niini, mag-auban na sa Beermen sa quarterfinals ang mga koponan sa Magnolia, Tokentex og ang Phoenix.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa entertainment.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katropa, emosyonal o puno sa pasalamat ang K-pop girl group nga Bini human sila gihatagan og pasidungog sa Senado tungod sa ilang makasaysayo o makasaysayanong pasundayag sa International Music Festival nga Coachella. Personal nga mitambong ang 8 ka miyembro sa group sa Senado diin giaprobahan sa Senate Resolution 370. Kinigi pangulahan ni Senator Bam Aquino. Kinsa niingon nga ang kalampusan sa Bini mao ebidensya sa kahanas sa mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Daghan usab nga mga senador ang mipakita sa ilang suporta, lakip na sila Joel Villanueva, Senador Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Senador Risa Honteveros, Jinggoy Estrada, Loren Legarda o Kiko Pangilinan. Matod sa mga miyembro sa Bini, wala sila magdahom sa maong pasidungog o overwhelm kaya sila sa mainitong pagdawat sa Senado. Gitago na sob o gibug aton ni Senador Risa Ontiveros ang papel sa miyembro nga si Mika sa pagpasiugda sa mental health o safe spaces alang sa kababainhan. Din iyang gitawag nga grupo nga maayong role model. Isip tumang nanawagan ng Bini nga mas mapalapdan pa ang suporta alang sa mga Pilipinong artist o hatagan o dugang oportunidad ang OPM o lokal nga talento sa global stage.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, once again, congratulations Bini. At least mga katropa, we have a representative from the Philippines representing International Music Festival. Nagipahigayon dito mga katropa no, sa Gawa sa Nasod, which is ang kalihukan nga Coachella. Alright mga katropa, it's Friday. Moto to mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international balita sa paugnat sa kusog. Ug ingon man mga katropa, to ang balita sa natad sa entertainment. Na good morning sa mga gaantabay karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. No, kumusta man mo diha gapangapi na ba mo og Santon Gold Coffee Mix? Ang uban mga katropa gapangapi og Santon Plus Coffee Mix kay medyo mas ganahan sila sa mild nga taste sa ato ang Santon Plus Coffee Mix, no? Unlike sa Santon pa Plus Gold nga adunay mangust, adunay kaning glutathione og collagen. Sorry naman. Magkita mo ko dari og box sa kuan bi Santon Plus Gold nga dako kayong mangustin. So mauna nga nawala sa Pasig. Okay, syempre, good morning usap sa toa mga katropa karon nga. Uy, kapaminaw dia sa may dia sa may alegria mga katropa, daghang kaayong salamat og diri sa tuang mga kasilinganan nga bahin. No diri sa may barangay Pisaan mga katropa, daghang kaayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. Sa may alegria mga katropa. Oh, di ba ingon gani ko nga nisapaw na ako ang lahi. No, good morning, kagatrapang Lina si Pataho. Rigor na Rokla, good morning, kagatrapang CJ. Fly din asad, lupad ang mga nailuparunon, mga katropa. Shout out, retired Romulo Baubau, di asabayugan. And thanks, God bless and more power. Kang Savior, good morning here in Licining, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Ayan, good morning ninyo di mga katropa. Listening na ito, sorry naman. Uncle Darce, good morning, watching live from Barobo. Oy, dagang salamat sa kanunay nga pag-suporta Uncle Darce nga taga Barobo mga katropa. Oga, syempre, good morning usab kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning ni mo diha, ma'am. Okay, ang imo, ma'am, nga bagay sa imo nga kape, ang premium D3 coffee mix, which is mo na siya ang ginakapi ni Ma'am Ading Granaderos dapat, no? Ang premium D3. Nga kanang, pwede na siya sa mga naay, kaya kitawag na itong diabetic, mga katropa. Di ba, Ma'am Ading Granaderos dapat, no? Ganahan na si Ma'am Ading sa premium D3 coffee, mga katropa. Na no, mag mag ano gyud na siya mag alingasaw di kainom og kape. Ano bitaw mga katropa na mahutang gyud nagkape si Ma'am Ading mangwa din mga katropa manawag din adre nga magpa ano siya og premium D3 coffee no kay masiyang po siya sa premium D3 coffee. Kagawa ni Remyes Moraldi, may buntag ganimo diha. Kang once again, Gloria Basadre Iglesia, good morning. Randy Santisas, maayong buntag katropa. No, dagan kaayong salamat. Dong Rodel Texon, good morning katropang CJ from Metro FM Prosperidad. Kang Ruchi Borhel, hi po, pa-shoutout rin sa Barangay Remedios Esperanza Agusan del Sur, Kahepe Family. Dai Chavez, good morning katropa. Bless Friday sa tanan. And God bless from Alegria. Salamat. Mga katropa, wala ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan. Salamat sa toang mga hookup stations nga nagkonektar karon sa Metro FM Rosario. Daghang kaayong salamat diha, Papa Franz og Chill Montanes. Ang Metro FM Bayugan City, diha pong kakonektar mga katropa tungod sa problema sa internet connection. Dong Rida Rodel Tixon sa Metro FM Prosperidad, daghang kaayong salamat. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa mga katropa sa XFM News sa Gusan sa pagpanguna sa among station manager katropang Ray Suravasquez, sa amo ang news desk katropang Lemuel Ukay, sa akong sparring partner karon sa technical department katropang Harvey Hiramis. Good morning kang Sir Ramil Rizaba. Good morning usap kang Sir Rosalio Domape, kang Sir Winnie Acampado. Good morning Sir Sammy Morilla. Good morning Ate Aling Estrella, good morning. Og labi na kang bulad man langit diha sa may barangay Bourbon. Salamat kahit sa pagpalanog-lanog sa itong radio diha. Labi pa sa Express Balita. Daghang kayong salamat ka, tropa. Og syempre kang Ate Bibi Mahilo. Good morning ni Mudi Ate. Salamat sa toang mga anchors of reporters usap, katropang Junji Lebrias, katropang Ali Vicente. O syempre sa toang mga regional reporters, daghang kaayong salamat. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, kiniyong katropa CJ Salvan Luy. Kiniyang Express Balita, happy weekend mga katropa.
0: Express Balita. Express.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good?
4: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod, buy? Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco.
10: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
9: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: All right, mga katrupa, aquí a 9 minutos na nakalabay sa alas 7. All right, once again, welcome na sa atong tulumanon. Okay, dalawang biyernes, mga katrupa, pizza 8. Ning atong bulan sa Mayo 2026. Okay, Mayo 8, 2026.
2: Perteng dali aras adlaw.
1: Dali ang mga adlaw. So anyway, welcome kamo mga katrupa sa itong programa nga Bulusay. Kami inyong mga katrupa, katrupang Ray Celeste Surabascas.
3: O katrupang Jonje Librias.
1: Alright, mga katrupa, live kita nga inyong banungog, of course, sa itong mga Sibyaan. Auna sa XFM Agusan, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan Suite. Usab sa itong mga partner stations sa ang Metro FM Angusan. Alright, di sa may Bayugan, Metro FM Bayugan.
3: Pinagi ni Katrupang JJL Gomez. Good morning!
1: Good morning, Katrupang GJ, then of course, Metro FM Prosperidad.
3: Di hapod sa may Prosperidad, Prosperidad pinagi ni Katrupang Karen Luzano Ogdong Rudel Tikson mayong buntag.
1: Metro FM San Francisco.
3: Pinagi na sab ni Katrupang Janli Kiamhot. Good morning!
1: Live usab mga Katrupang inyong madungog diha sa may Metro FM Rosario.
3: Pinagi ni Katrupang Chel Montañez ug si Papa Franz mayong buntag.
1: Ama siyempre diha sa may Metro FM Tatrinto.
3: Pinagi ni Katrupang Atorne Risa Gutierrez. Good morning!
1: Right, good morning.
3: Ha, sa tanan nga naka-hook up, sa tanan nga rin paminaw sa Metro FM, mayong buntag sa tibuok probinsya.
1: Ayan. Mga trupa, of course, itong pag-panag-uban, atong Chris, mayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Kanunay matag-buntag, mag-auban kita mga katrupa. Gumikan sa papalayo ka nato sa Yes to Health Incorporated. Tinubdan sa produktong una, kining Santon Gold Comevix. Right na Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, pinakalami ka, karong nga buntag ka, mga pita, lamian, creamy, kundi ang pinakadabas, ani, kapi-kapi ka lang, mga katrupa, apan, of course, ang pinakamayo, okay, mugwapog, muhayag ka, gumikan din ng glutathione o collagen. Glutathione o collagen, mauna ang dala-usap din ng Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Alright, aba siyempre, itong tuluman nun, nag-ipaluyuhan sa kita sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, usabusang nag-abang sa itong mga mag-uuma. Aron mas mapadaghan ang ani mga katrupa. O na nga kung fertilizer yung ipangita, mas maayo. Crop Gold Fertilizer, maangkun at ukini, din ha sa mga agro-store.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright,
3: okay, good morning!
1: Atong cellphone mga katrupa nga inyong paabutan sa mensahe. Pwede ka mo diha magpaabot. I-text lamang ang numero hotline 0919-793-1893. Daan na si katrupa nga nag-signal lang. Wala ko no'y signal sa bayugan.
2: Ang globe karon katropa nga ri.
1: Ang inyong
2: daghan kayo ga reklamo ron sa team.
1: Amao.
2: Globe ang pati pa ang kuan, pati pa ang smart sa bayugan.
1: Amao ba?
2: Oo.
1: Pero ang inyo dito globe nga signal daot pod.
2: Oh, tanan gyud siya. Tanan.
1: Amao ba? So katropang yung
2: nakalingkawa sa burnout.
1: Nakalingkaw sa burnout, di apod sa kwan.
2: Ni ana pod ta karon sa internet.
1: Oh, sa internet no.
2: Oh, tanan gyud na katropa. Ang kwan, tanan gyud na siya.
1: Magkaya kita diri kay wala. Pero lipay putag wala ta.
2: Wala. Ang sao naman lang, di ba?
1: Hotdo na lang nila.
2: Oh, listen po, hotdo nila.
1: Ay, na. Thank you, no? So, Dias Bayugan, katong mga...
2: Sabotage lang sa mga Dias Bayugan.
1: Nagamit og internet. Wala gyud ta ni Diay.
2: Wala gyud. Kay, di naman ta mabalaka dito as Bayugan o ganang mga putol-putol ang hulog ng kwan. Kay, layo na magyugay siya.
1: Oo.
2: O na, ang kalaban na lang nato diha, burnout yun og internet.
1: Internet, no?
2: Kay, naludan, di ba? Naludan ba ya?
1: Lodan man.
2: Oh, kompleto.
1: Pero ang inyong internet, globe bang ka?
2: Mao gihapon.
1: Daot.
2: Mao gihapon, oh.
1: Pastilan. Pero okay na may madaot basta kita mga katropa sure na
2: galing
1: kita madaot. Dita mga agba ba?
2: Lisod kayo.
1: Lisod man kayo ng mga agba ata.
2: Oo, basi maduha ba?
1: Oo. Matod pa surigaw no na dili kinahanglan nga matalo-talo ta.
2: Oo.
1: So, anyway mga katropa. All right, atong mga higala po din ha ang nagtanaw, nagagamit og data sa cellphone or asa man galing mo, pwede ninyo mapakli diha matanaw sa inyong Facebook page mga katropa. Gamit lamang right ang mga pages na to, XFM 91.3 San Francisco. Ya, XFM San Francisco 91.3 o kung saan na XFM 95.7 Bayugan City. Ayan. Naka-YouTube po ta mga katropa, live pod. I-abli lang ng YouTube din ha, XFM San Francisco 91.3. Si Ma'am Ading Dapar, no? Katropang Ading, murag TV-TV ko niyang gamit.
2: TV siyang nagtanaw sa ito ang program.
1: Good morning, no? Atong kaway-kawayan.
2: Okay. Siyempre, i-follow na lang po ninyo mga katropang ito pa maka-follow, ha? I-share, i-likes, mag-comment po mo sa ito ang program.
1: Correct.
2: Kay mabasa lagi na ito. Ayaw mo kabalaka. Why palampaso na ito? Basta kay makitaan lang na ito ng inyong message na mabasa yun na ito.
1: Mag-uol pamigwa mo.
2: Mag-uol pamigwa lang.
1: Naman na ito ng i-kuan good kay mga palangga ba ya?
2: Mayog buntag po sa siguridad na ito sa kuan, ha? Pati naghahana na ka-deploy ng mga polis na ito. Kapag-ari.
1: Asa na pit?
2: Halos na tanan karon. Naka-deploy na kay nanamang ko yung mga atleta good.
1: Para sa palarong pambansa?
2: Para sa palarong pambansa
1: na
2: ito.
1: Doon na deployment.
2: Doon na yung mga puwersa.
1: Pitsa 8 naman na karoon mga katropa. Actually, pitsa 2 pa lang daan. Doon na panawag-tawag.
2: Katungguan, Domingo, no? Domingo
1: gisugda na ang
2: panawag-tawag.
1: Panawag-tawag sa tuba part sa program sa palarong pambansa.
2: Mga gamit, tanan. Katong mga drone, mga...
1: Basta-basta itong mga gamit, no?
2: Napay mga kinain niya iro para sa mga simbak ko sa mga itrit sa bombing ba?
1: Correct,
2: Nana, kumpito ta na. Ang pwersa sa ito ang kapulisan.
1: Ato nagtimbaya sila katropang John Jeb, eh. Dari sa page. Okay, katropang Lorente EJ. Di arang atong ikaw rabay permi-peridaan naman ni...
2: Si Lorente
1: EJ. Katropang Lorente. Ingon siya nga, good morning mga katropang si John Jeb, si Ray. Ang among pinalanggang katropa sa kahanginan, God bless. Nakakapina ba sila diha o kapi? Ang pangutan-on, humana ba ang kapi?
2: pero si katropang EJ.
1: Idol ba ka ni?
2: Sige na yun nagpangapi.
1: Mau ba?
2: Siyempre, gusto biya yun na siyang muhamis.
1: Kasi may dili gusto.
2: Hamis, nabiyay, muhayag.
1: Nabiyay yung idol nga. Kaya bang gusto yun niya nga mapariha ang iyang kahamis. Ikaw ba yung idol na?
2: Katropang EJ, busog yung kamusundog na nga muhamis mi.
1: Tagaig step by steps nga.
2: Wag yung ilain buhaton.
1: Sa may buhaton?
2: Santon Gold lang yung coffee mix. Dili nagpasabot nga mag Santon Gold coffee mix ka, clotan, collagen, abusado na po kay kastulog.
1: Ayaw pag abusar. Saktong tulog yun.
2: Tulog yun. Doon niya, inom kang dagag tubig.
1: Kana, saktong yun na.
2: Kanang matulog yun ka katropag sa'yo, mahaom yun ni mo ang, makuha yun ni mo ang sakto yun nga proseso sa pagtulog. Tulog magmata. Lami kaya yun inig mata ni mo nga wakay wa, di labad imong ulo.
1: Pastila, no?
2: Dili magpiroy-piroy na imong mata.
1: Maugin na katropang EJ. At ato nang sundon.

0: Loy.
1: Mo ni kabiliban na ako ni Kadupa nga Dong Rudeloy. Okay, kuan ba? Kining kapareha gina to nga gwapo. Supportive, no?
0: Supportive gani si Dong sa to.
1: Kadupang aning Liliba, good morning.
0: Oy, good morning.
1: Ingon siya nga shout out ang taga Hubang. Good morning.
0: Good morning.
1: Thank you so much Kadupang aning. Good morning na buhay.
0: Oy.
1: Si Kadupang Dai Chavez din sa may Alegria. Good morning usam. Okay, nag bulus ay na sila karon. Aha. Thank you so much Kadupang Dai Chavez. Ina sa may Alegria.
0: Good morning, ha, Dai Chavez, sa may Alegria. Good morning. O niya kang tatay, Talisik, sa may Alegria.
1: No, sa may Alegria, sab. Good morning, no?
0: Good morning, diha ninyo, tatay, Talisik.
1: Hello.
0: Alegria. Good morning. O niya, siyempre, kang Lina si Pataho. Mayong morning, katrupang Lina.
1: Good morning.
0: Good morning ni mo, katrupang Lina.
1: Thank you so much,
0: Pataho.
1: Hala. Oh, wala na kalimtan diha kay para wala magbahay.
0: Sige, pero wapag yun mo makamata kay murag sayo-sayo pamampod. Ay, paabot rin hapon ninyong mensahe kay Taman Matalas Noibi.
1: Oh, correct. Si katrupang Green Lady. Uy, di basta-basta ang pangalan, no? Green Lady. Oh, kasagari magod na tumadunggan na White Lady. Black Lady. Kinigyo siya kay Green Lady. Di basta-basta mura din siya ka kuan ka kaliwat si kalamunggay. Tangkong, no? Oy, kay green
0: god.
1: Mga nin mukaon gani kag gulay gani imong kuan. Dapat mga green leafy vegetables.
0: Mo na pahilti hay grabe gyud na.
1: Maayo na. Das ka trupang okay, Rochelle Montañez, oh, nakatanaw na po siya itong live, no?
0: Tropang,
1: si Puting Manok, ay!
0: Oy, kuya,
1: kuya mo ni atong mga bisita, kay na ay Green Lady, niya na ay Puting Manok.
0: Oh, Puting Manok.
1: Basta-basta.
0: Sa makanayahang Puting Manok, basig kalni, or kanang 45 years.
1: Ayaw! Bitaw, mo mo na ay klasis mga manok. Nagani bantam?
0: Nay bantam.
1: Oh,
0: daghan man na nay tabas.
1: Tabas no. Kada pang panabong naman na.
0: Oh, gitawag og tabas kay puti man ni hapon na.
1: Si Katrupang RD, kay David Taiko, kumusta na si Katrupang RD?
0: RD.
1: Good morning ni Budiha.
0: Karon pa man ni nakadalikyat og message sa ato sa Katrupang RD.
1: Di ba na siya mo message pero mag-like lang.
0: Mao.
1: Karon mga panahon na, no?
0: Ay, oo.
1: Thank you so much Katrupang RD. Good morning.
0: Thank you Katrupang RD.
1: Dong Ronald Dixon, good morning si Katrupang Richard Gomez. Good morning, usab. Katrupang, kaysa pa diha?
0: Si Carmelo Lemos Nero.
1: Katrupang Carmelo, good morning.
0: Ingon siya nga, good morning sa inyo, Sir John G. Palipay ang nakakuot sa malita.
1: Kuot?
0: Sa basura kay dili makita sa internet.
1: Ay, kuot.
0: Ay,
1: Usa may kikuot.
0: Marang magduda man po taning kuot Carmelito nga Carmelito kini ba Carmelo Limos Nero nga gi misis nimo.
1: Art Hermosa. Biporta magkinuutay ba. Mag painumdum sa tama ka drupa. Balik lang miha kay alas 22 na sa mga taning Harvey ani. Human ni atong painumdum mga ka drupa sa sabihan sa tamay.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Zanta Plus Coffee Mix User.

0: paminawon.
1: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahero. Paguli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye! Okay, oras sa itong mga katrupa, alas 7:23 sa itong orasan. Right na kining bahin usab at Chris Mayo nga kabubuton mga katrupa sa usas mga kapi sa Yes Donut Incorporated kini usab nga Santo Blanche Coffee Mix. Santo Blanche Coffee Mix mga katrupa, kapi-kapi ka lang apan na nambal ka na. No? Of course, atong mga higala din nga doon ay problema. Hormonal imbalances baka ha? Lama sa maayo mga katrupa nga kining kapi ha? Ito ni nga gamiton. Right na Santo Blanche Coffee Mix, mga panits, mga butika o kadri sa itong Sibyaan. Right, ala ko no katrupang herb eh. Ato sang ipakuan to katrupang herb. Doon na may gibudol.
1: Kastilana.
0: Katong tigulang bitang mga katrupa. Unsa man pagkaitabuan ng tigwanga. Ato sang ipadungog katrupang giyan, no?
1: Okay.
0: Oo. Naunsa man eh?
1: Kaluoy kayo.
0: Tigwang na ba?
1: Mm-hmm. Dayo ra ba dayo ni Dris?
0: Dayo ni Dris sa San Franz, no?
1: Oo.
0: So, nabudol siya.
1: Pastilana.
0: Matod pa, hypnotize. Atong paminaon mga katrupa, kining nahimong interview. Sa usa ka kining senior citizen naman ni katrupa nga John G, no?
1: Oo.
0: Gibudol or gi-hypnotize.
2: Si Nancy Sabarty de Tia.
3: Ma'am, doon ay gikaingon nga nabudol ka, pwede bang isa-isay ni mo kung sa'yo naitabuan ni nga nung naitabuan na naabot sa punto nga nabudol ka?
2: Inaani, sir. Nilabay ko dito dapita sa kanay ukay-ukay yan. Nasugatan ako itong lalaki. Gikalit ako niya duol. Ginan ko niya nga. Tanang, te. Kanang asa tayo ani makahulam sa kanang ilp nga parintalan. Ingon po ko nga, sir, wala mo ko kay balo, sir. Kaya di ba ko taga-diri? Itong asa tayo ka, ma'am. Ramigin ko. Ingay, pero sir, na ako diri nagpuyo. Kaya taga-diri akong ginikanan. Nanda sa barangay uno. Insya nga, imam, diri rata, ma'am, kainit. Katong sa may ukay-ukay yan, dito may nagtindog-tindog na may murag barber. Dito may nagtindog kay giguyod ko niya. Dito may nagtindog-tindog. Pag tindog-tindog, addo, isi-istorya mi. Inulin siya nga, kanang dita magpakuan sa kanang mga tana ng mga batanon, kaya basin ilarong ta, na anak siya, yung sa makamay daw na yung mga idaran, hingla ba itong isa kalalaki, nitindog diha, naghunong, paghunong niya diha, inulin siya, ay na anak, kanang pangutan ana, yung kung nga, sir, nangutan na siya, sinabakon yung ilk dari nga parintalan, yung siya nga, ha, ilk, paraasa man, siya na yung kargaminto na adi sa aligriya, na platan mi, giayo pang salakyan, magula mong tami kay dinalian, gid kaayo, yung siya, ay na ako, kaila dito, maayo, pila ba yung budget, yung siya, 20 mil, na ako'y kwarta, budget, gini 20 mil, yung putong isa kalalaki, ay dako na kaayo na, sige, tabangan ta ka, ato ta dito, di mo to, yung po ko nga, insya nga, ma'am, inaani ma'am, ato ubanan ni, tunga ta sa ginan siya, kaya ako kanyoon man to dito. Yung po nga, o sige sir, hala ni uban naman ko sir, ni uban naman ko, lakaw na mi, lakaw, agi mi diha, agi, dito, paingon sa land bank, labay mi, dito, paingon, dito, pag abot ito, nila may bildad dito na kanang bugasan, hinlabang mi, kaya na may bikiri dito nga, Julius, masiguro nga bikiri, diha, na kasada diha, dito may nag-agi, pag abot ito na itindahan nga bakante, dito ko gihunong. Ingon siya, dari lang sa muduha ha, kaya mo adto ko dito, ako adtoan tong akong kaila. Nila ka itong isa kalaki. Kami na itong duha kalalaki, sino may istorya dito? Moto, mauna, na yung sakit, diabetes ko, no, malipong ko. Ito, gitambagan pag ginakong kanimun, yung inungon sir, yung ana-ana. Inclusive paglingkod diri kay insa nga sir, ma'am, di ka puy namang ko kanang kuno lagi ka lang ingko wala ka sir. Mo paglingkod adto sir. Insa nga ay na ma'am, di ani rata ma'am. Kuy pagtataod. Kalakawon ko. Ing masama ma'am diri rata anak bitaw siya.
3: Binabira kaniya.
2: Oh, insa diri rata ma'am. Mo to diri puy puy lang ko. King abot na to siya tong lalaki ing insa nga. Unsa man decide ka na ana okay kayo. Mula ka ra bagito ang tag-iya sa ilp. Unsa man? Kanang amay mong kwarta. Sus, dito di ang kwarta, gipakita niya. Ino din siya nga, ma'am, ang akong suhol ni mo, oh, kani. Una! Di, dawat ko. Pag dawat din ako, ino din siya, ma'am, diskumpiyado ko kasi mula ka ko, no ko. Kwaon ako imong cellphone. Gihatag na ko. Pag hatag na ako sa cellphone, ino din siya nga, ma'am, tanggalan na imong alahas. Ayaw, sir. Isa ayaw, ma'am. Kaya parang di ka madiskumpiyado. Kani ako, gitanggal niyang iyaha o sa imo, duha sila. Gisulod na itong papil. Pagsulod itong papil, bihatag sa ako. Sa ma'am, kapti na, ma'am. Nadi mong alasog ang ako. Sus, gikaptan po na ako. Sa ma'am, diri lang ka, ma'am, ha. At doon sa namo, kay nai pirmanan, kay disun po ang ilk daw ko, ihatag nila nga, way pirmana, magbayad daw ko niya. Niya, rumi ka ni kwarta, sir. Sa diha lang na, kay balikan, tara ka. Pratulat lang, mga 5 minutos ra. Pinagwatuwat ko. Ingon siya, ay lasa, balik lang ta, ma'am. Kanam, asa mas maayo, adto na lang ka dito sa PNB. Kay dito ka na ako at tabuon. Kanang kwarta, isip tigin na, ma'am, kanana may mga isna, sir. Sus, yung lakaw, magkakuso niya, ato ko sa PNB. Pag-abot sa PNB ka man, mura naman po sa kanang, wala ko kasabot. Nidol ko sa guard, in ko guard, pwede ko dirin muling good guard siya, nga naman ma'am, kanang nakipaboton kay, mag-ihap po ninyo sa kwarta naman, niya akong kwarta, sir, oh, pag-ukab, giniyain siya, pag-ukab, gin, sir, wala na papel, sir.
3: Ipakita daw na.
2: Sus, ginoo ko, pag-ukab, gina ko sa papel, ginoo ko, sir, tanawa, rago na, sir, ha. Sus, ginoo ko. Kung sa maninga kwarta, di man kwarta, pero katugin ako nakita, sir, pagkahatagin niya, sir, kwarta, gintinoon. Pero pag-ukap na ako, sir, di magin kwarta, oh. Sus, puros magin papil.
3: Papil ang nibungad sa imo dito na sa may pin.
2: Sir, sa pin, bisa guard. Kaya giukap ba na ako?
3: Yeah, katong alaha, sun-sun po to.
2: Katong alaha, sir, dito pa man to. Dito. Wala naman ko nagkaunaw na sa alahas. Kaya gisulod, gihatag man sa ako. Ang niyang sulod ay kapag abot ito sa guard. Igugan ako sa pwede na ako niya ito. Ukabo ni guard. May araw makawitis lugar to ba? Pag ukab di man kwarta, nagsinggita naman ko, sir. Magsinggita na ako, ikaw guard, tapang guard, dailan ko guard. Di ba din ikwarta ka na ako ni Captain Guard? Akong alahas, akong silpon ka, ginala ito sa tao nga duha. Moto, guard, pagtawag guard, pagtawag sa pulis. Nagtawag din siya, nag-abot ang mga pulis. Di pasakay ko. Sama ang sani, ma'am. Yung gusto niya, nabudol ko, sir. Giilad ko atong duha ka lalaki, sir. Molento, di pasakay ko, pagsakay. Gibibiyo mi dito sa akong asa mga gikan, gid, ma'am. Sir, diri ko giagi, sir. O diri, gibiyo, ginamo. Ma'am, pagtanatanaw din sa kilid, ma'am. Basi makitan to ni mo itong duha. Yung sir, di naman ko ato. Sir, nalipong naman ko, sir. Isa nga, ma'am, iani na lang. Sir, paim na kong tubig. Sir, dito ta sa munisipyo. Gidala ko sa munisipyo. Dito ko gikuhaan ko sa statement ng istorya dito. Pag umaga itong mga polis ng lakaw na may nitawag nga. Ipakita niya ni ma'am o kung kani ba nga mga lalaki nasa terminal. Pagtanaw na ako, delay man na sila mao. Basta kay taasong to ang isa tambukon. Isang CCTV na lang. Dito ko gidala sa MDRRM. Dito ko nagsaka. Isa, ma'am, sa mga urasa, sir. Alas 9, sa itong urasa, sir. Alas 9 siguro. Gikan sa alas 9, bigitan na wagid ko nakita na ako nga naglabay ko. Wala, yun. Pagka 9:45, alas, sir, tuara ko, sir. Niana ko, kaya nakita naman ako akong sanina. Ako maginang nakita na ako maginang kauna. Alas, sir, naara ko, sir. Gibalik. Pagbalik dayon, sir, mauna nga lalaki duwa, sir. Kana naguna, sir, mauna ang manununto, sir. Kana naging duwa, kana, sir. Isa, lamam, nagsunod-sunod, gida ikaw. Nagsunod ko, sir, naglakaw, may paingon dito. Nagsunod, gid ko. Pag-abot dito sa unahan, wapang may CCTV dito nakita ka to. Akong gistan ba yan? Moto, naglaka naman ko, sir. Naluya ko, sir. Yan, pagkahuman dito, sir, napatabang ko, sir. Sir, wapar ba ko yung kaos? Akong kwarto, wala na git, sir. Naman to, isa kagatos, gihatag sa ako. Iyon itong pulis nga, ma'am, oh, kanay mo kwarta, ma'am, oh. Ipalit na lang, sir, panana ko yung kandila. Ito ko simbahan. Moto, nisulog ko sa simbahan. Pag-abot ito sa simbahan. Ay, wapa di, eh. Nipalit pa ko anang, nabitan na maligid ang sa kalsada, bitaw, sir. Iyon ko nga, pwede ko muhan yung anak mo, palit ko. O juice, pila na, isa juice, kanang butong, bitaw. Nag-inom ko. Di, murang nagaan-gaan akong ginawa. Nisulog ko simbahan. Pagsulog na ako dito. Dito ko, naghilaka ko ito simbahan. Iyon ko, Lord, tabang, ikugiyay ang pulis. Nga makita ang tungduha kalalaki nga nag-ilag na ako. Gidala akong cellphone ako mga lahas. Lord, biyahe gid, Lord. Bahala lang itong kwarta.
3: Sa CCTV, nakita ilahang mga dagway.
2: Ang katong pagbaktas pa na mo.
3: Pagbaktas
2: oh, na. Pero katong na isistorya mi, kawa pa managhatag sila CCTV. Nga po, wala man sila naghatag mo to. Di balik ko dito pagkahapon ko, sir. Nakita na ninyo, sir. Sa nga, ma'am, lisod man na itong matris. Magkaang naong, di man na itong makita. Naong CCTV, di man itong makita.
3: Pero ang suot sa mga, kining mga suspect, naka, ang sumay suot nila?
2: T-shirt ra. Nga, katong isa, katong lalaki, nga, katong,
3: mga kalo.
2: Nagkalo sila duha.
3: Nagkalo sila duha.
2: Pero kung, pagtindog-tindog na mo, sir, dito ba siya natubang? Makita dito sa CCTV, sir. Katong dito padapit sa ilahan ni Kuwan. Kaya CCTV lang ni Bunisa, oh.
3: So, ang aksesory sa iyahang dagway, sa iyahang ulo, katulang kalo.
2: Kalo.
3: Mas, wala yung mga...
2: Wala, yun. Wala, as in. Wala po. Wala, yun. Kita lang ko na ilang mga pintas. Yan siya na itatuin ko. Wala mo ito katuoy. Naglisod ba itong blackout itong isa nga katuoy? Sige na akong kaistorya din. Kaya ako sa sakit diabetes. Huwag siya batasan din. Sus, ako pag yung dibiktima niya. Anak ko sir niya. Nainan niya nga, ma'am, na-hypnotize daw ko. Ingko nga, so ako bisang mama sa nabudol biya sa pinigong ko nga, kung hindi ko patungto eh. Hindi ko patungto.
3: Sino? Ang nakuha sa imo, ma'am, kung sa man to?
2: Sing-sing. Pintas o katong cellphone nga naisulod kwarta o mga ID tanan ako ID sir sa SSA sa PSA kanang 10 unya katong pictures ako mga anak mga sidula to adito kanang nabitaw cellphone bitaw sir nga naib kanang casing nga nabitaw mura bulsa dito na ako kanang sa Palawan itiim dito na ako gisuksok
3: ma'am katoy mo sing-sing o pintas unsa man to silver gold
2: sir
3: gold po. So kung sumahon ko ma'am
2: okay. Ang gibutang dito sa pulis pagpalit na ako ito sa Palawan kay na-auction man ito tag 5,000 kada isa sa una pa nga panahon karon kay nagmahal naman dahil kung ingon ang pulis ma'am inunta na lang nato ni mga 25,000 ikaw lang sir basta sir ano yung magkukunahon ang ato sir bakit naman na ako pero ako sir ulit ako mga kontak yung sarang pagtawas ako mga anak wala mo nilabay na gitong sim sir ako mga ID sir paulit dito akong ID tanan
3: ni anak ko
2: Bibo niya sana ipasul ato wala rapa sir kaya kanang ini abligi ato sir akong naong di makita dayon kaya naman to dito akong naong niya pag upi pag anak pag yun na pag yun akong naong pag yun kay double dito sir ang picture pero lain ang sa ibabaw lain po ang gatong sa ibabaw gatong utong sa kamigin niya din sa pag utro sa anak scroll mo na sa tong lain na sa nga picture na akong naong ato sir niya gitawagan ikamimorize ka sa number man kung nga oh sir gihatag na ako karat bridge naman ang number unya pag ni ani ko din sa akong igagaw ningon ko nga i-open sa akong Facebook di wa naman kadi man ko kay balo ko sa akong Facebook oy na po mga wala oh wala ningon ko nga unsa so, man ina ko oy nya wala ko ni uli sa akong balay sa kamadlo ko sir dinhi ko sa ila na puyo nya ningon man siya sa akong igagaw sa akong bana nga ay kitabangan ka ingo si ang naong lang gitsa to sa duwa si tabangi ko mo no gitawagan din niya isa ay kablaka kita ila na ko na mga CCTV nagbalik ko sa pulis kay nangayo ko nga pwede ko tagaan ko nila and ingo man siya nga tabangan ko niya mo to ing nabutang akong buot sir ingo tabangi ko ninyo makitaan to kay nakoy anak nga nai mga kaila nga kernil na nasa Manila si NBI to siya ang iyan tabaw to sir kanang maglakaw-lakaw to siya simple na siya kay sir pero nai madto siya dito sir pag ato tutapukon niya niya magpainom-inom siya niya wala ko kay balo gidakop na dito niya kay nakupay man na ito akong igagaw. So, pwede na maguto na ako ihatag sir, magpatabang ko niya. Basta na lang itong picture. Ako gusto mapabangan ko niya sa CCTV sir, o oh, makita na ako ilang naong.
3: Sumunay so, usos ang mga hangyo na mo participate sila.
2: Oo, sa CCTV. Nga ilang ihatag to. Pero kitagaan naman ko sa police. Pwede
0: okay.
1: Grabe, hay. Kung ano, magkaway batasan
0: yung klase. Oh, sit up good kayo. Oo,
1: klaro good kayo.
0: Planado.
1: Oo.
0: Anyway, basta sama na. Planado mong good.
1: Mm-hmm.
0: So anyway, mga katrupa, doon na kita yung 742 sa inyong mga nadunggan ang sistema sa pag-budol. Budol, mong good na eh. With the power of hypnotize, no? So anyway, mga katrupa, aturang balikan kay oras naman po sa pag-painom-dom. Doon na nagkita yung 742. Balik lang tayo, mga katrupa. Humani atong importanteng painom-dom sa Sibian. Please stand by.
4: Bullseye! XFM.
5: Hoy, Inday! Gipatotoy na niyo ang bata?
6: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
5: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
6: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir.
5: Ah.
6: Magsige rin yun siyang totoy. Ako nalang sa gipatotoy, ma'am.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108. 0917.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
13: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: At ako, iskunta.
17: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
16: Opo, papa. Putang nga mesa.
17: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
16: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
17: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
16: B! Ah, man ako hinom.
17: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbawa?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Dato pa kondisyon imong lawan.
5: Nagkape na ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Live. Alas 7:49, mga katrupa. Of course, sa oras, atot ka na ito, mga katrupa, sa Visionix Plus of Gel Capsule. Visionix Plus of Gel Capsule. Of course, naghahatag o tabang. Aba, syempre, sa itong mata, mga katrupa. Right, ang problema sa mata, kinahanglan po na itong laruhon. Okay, basin o dili ang hinungdan sa pagkahanap dili kung matagyod, basin o diabetes ka or diabetic ka, no? O na, nga magpa-examine sa taguna. Ang ato ba lamang nini nga dili masayang ang imong
1: paniguro.
0: Oh, dili masayang ang imong kanabang kwarta.
2: Sige, inom mo niya.
0: Sige, inom mo niya. Dili na ito mata ang problema.
2: Taas na ikang sugar.
0: Taas ang sugar. O sana, mga katrupa, daghan sa ito mga kagisunan karon nga medyo problema ang ilang pananaw. Gumikan di ay kay at taas ang sugar sa lawas. Mas maayo po na nga o nga magpa-examine kas doktor, maklaro po sa itinood. Kaya kung matag yun ang problema, mga katrupa, kini ang pinaka-the-best. No? Visionix Plus of Gel Capsule. No? Tumaron gyud ni sa mga katrupa alang intended sa mata. Oh. So anyway, mapalit yas mga butika o kaha diri sa atong sibian mga katrupa sa Kalangkamo sa Purok 1, second floor Sugano Building, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur.
2: Alam ko di atong naas mga lagyo nga dapit na dili nagpasabot nga dili ron ni San Francisco mapalit ha. Pagintahay og taga Rosario mo, anha lang pod mo diha sa inyong parmasya.
0: Pangutan na lang mo dinha mga katrupa. Dinagani sa may Metro FM Rosario.
2: Rosario. Pwede mo diha.
0: Pwede mo diha mangutana. Kaya may stanks po din ha, mga katrupa. Oy, good morning dai kang katrupang nag-text mo na isi katrupang mamaading granadiro sa par, no?
2: Ingon siya nga kitag live ron.
0: Listen learn nga og maglakaw-lakaw ta dili amani ang maglakaw-lakaw ta dili magsuot og alahas kana, nga tinuod.
2: Mao nay isa nga ayan. Nakita nga katropa nga advice nato sa katawhan.
0: Og dili mo entertain anang strangers. Sana siya katropang Junji, no? Diri anat to gitik si Mama Ading, no? Good morning Sir Ray og Sir Junji ni agihapon ko sa TV nagtanaw at TV gyud yung tanaw gyud ya no
2: kana, wala i wala gyud problema basta na lang kay internet
0: pwede magpadala ni Ma'am CJ og unom ka boxes kuhaon na mo sa Saturday or Sunday
2: oy
0: paspas man mahurot kay lami man oy mao Ma'am CJ bisag naminaw kano unom ka boxes kuno ang ordero ni Ma'am Ading Granadiros Dapar
2: murag premium D3 na iya
0: premium D3 man ang iya ha copy mix no. Okay, salamat Ma'am Ading Granadiros Dapar, no? Good morning nimo diha. Thank you. Unya sa programang Bulus ay si katrupang Bob Alexander Bob ni nag-text nato, no? Sige kay may pagka Latin ni iyang tiniksan.
2: Mao lagi
0: nata. Di kayo na to masamtan.
2: Unya shout out pod ni Gina Nagunuan diha sa may San Luis Agusan del Sur sa may Don Alejandro.
0: Good morning, no? Diyan sa may Don Alejandro.
2: Kang Ginalin Arcio Amaro, good morning po.
0: Good morning. Randy Santisas, good morning.
2: Good morning, Katropang Randy.
0: Katropang Langlang
2: Kulintas.
0: Kulintas, good morning. Kini si Katropang Randy Santisas, bilib na yung gani ba?
2: Grabe.
0: Okay, bisag asar, good din siyang Tibok, Pilipinas, naagyo na siya. Madabaw, mas Surigao. Sa Surigao ko sa una, naagipos si Katrupang Randi.
2: Grabe, ay.
0: Di ba sabas ng network si Katrupang Randi, oh?
2: Taas-taas kayo, taas kayo ka, Virids.
0: Walay magmahay sa iya, basta siya na gani ang naasa online.
2: Ay, oy. Grabe na.
0: Sige, dirita mga Katrupa, yes, that's true. Ma'am Ading Granadiros Dapar, usas Pinood mga... actually kining mga alahas bitaw okay man gyud dana ni.
2: May problema.
0: Wa may problema.
2: Galing kay ibutan sa lugar.
0: Pero usa na siya nga mag labi pa karon kadto pang Junji ha.
2: Nga,
0: kay mahal na kayo ang presyon sa gold.
2: Gawas nga mahal kining crisis gyud.
0: Crisis. Hait og
2: tinuod na.
0: Hayag na sa mga kining mga bunguton.
2: Silaw kay na sa ila.
0: So, ikaw gi possibility to target ana diretso, no? Yang giingon ka doon pang Junji, napalit ko na to niya sa Palawan sa una.
2: O, 5,000 pa. Mil. O, kada isa.
0: Sa una. Naibutang na to kung pila nagkatuig.
2: O, sa una.
0: Niya. Ibutang na to, 2000...
2: O, kana, may nga na.
0: 20.
2: O, 2020 niya napalit.
0: Arang taasan na karun sa balyo.
2: 2026, kaya grabing mahala ron.
0: Okay. Nakasuway ba ako ang nagkatrupang Junji, no? Naman may alahas, nga wala na mo gamita, bitaw. Kana bitong alahas na bitong kanang bugto-bugto na. Di na ganahan kay basic masayang ra na pundor to. Wala man pud milagian ang mga hunahuna ang mga patunaw unsa pa. Na amor ra man tong gi-dispose. Kuana dugay naman to siya so. Wa na magagamita.
2: Baligya.
0: Okay so yan nga unsay presyo ana. Mating ni abot man gyud og katrupang Junji og 20,000.
1: Pulsa!
0: Tinood na!
2: Laliman ka, ana?
0: Wala na ito, ha? Bugto-bugto na ito, ha? Hindi ko nga, kining gold yun ay magkadugay ang panahon.
2: O, mali kasagaran gi-invest yun.
0: Tama. Mm-hmm. Kay gani na yung nakita na ko sa kinibitong kanabitong mag-invest bitong tagaan kag-idea kung unsaon pagpataas sa mong kwarta. O siya nga gi-suggest kining gold.
2: Gold yun, o.
0: Oo, nga naki-alahas. Kay kada ko no, mabot ang panahon, mutangas po na. Murag yuta ba? Ang yuta mga kadrupa,
2: magkadako pong presyo.
0: Magkadakong presyo, magkadugay ang panahon. So, mauning ang mga klase. Now, karon, balik ta. Tama ning giingon ni Mama Ading Grandiros Dapar, nga usa na sa kining target yung kamakitanis mga mga hanas gyud nga mangingilan.
2: Oo, laghan kayo ng mga modos na rin eh.
0: Oo, tulisan.
2: Kada budol-budol money man ay itawag ano.
0: Kini sila budol eh.
2: Budol money, oo.
0: Oo, budol. Niya katong giingon nga hypnotize.
2: Kuyaw
0: part na tos budol.
2: Kuyaw kayo ng mga
0: okay.
2: Tropa, no? Murag yam-yaman siguro kanila ano. Oo.
0: Hindi man na, usara ka tao ang mupinitreat, ana.
2: Mapikpikan ka or magunitan o sa kahilahang kuwan, ana.
0: Tino, actually, katropang nga, John Jay, bisan gani, o maingon taong mga pagtuon, kining hypnotize, dili na magic. Tinood ko na, katropang John Jay, kay nai-study, ana, palit mong libro. No, ang kung kugihan yung kamang hypnotize, nai-libro, ana, mga katropa, kana ramang gudas pagsulti kadto pa nga Junji. Diha ka mo shoot.
2: Grabe no.
0: Oh, mabuto nang iyon nga don't talk to strangers. Mabit. Kay diha man ka mo shoot pag istorya ninyo. Oh, nya kung money matters na gani ang istoryahan.
2: Ah,
0: kay lami ra bagud na.
2: Oo, lami kayo isutan.
0: Ang mga tao ba yang confident mo ma istorya mga kadto pa dayon ka makatuo. Kay ang tao bitaw nga istorya mo. Nya labi pag tan-aw nimo nga kining kasaligan. Oo. Di hagi ka mo shoot yung ka.
2: Pero ang resulta di ay...
0: Mo nagingon budol.
2: Budol, o.
0: Oh. Gato si... gatong biktima, gato pang Junji. Shoot good siya.
2: Oh, kay naanad siguro siya sa kamigin. Kita ka dito man siya nga okay na magsuot.
0: Kato siya, target gato ka doon pang Junji.
2: Nakitaan
0: man gano'ng iyang alahas.
2: Oo, nakitaan.
0: Oh.
2: Habi ninyo na may proper ang pagsuot sa alahas. Kaya gani ang uban, musuot lang kung doon ay mga party-party.
0: Diba?
2: Mga rilo, suoton lang, mga bunyag. Ganun na yung mga dagko nga event ba? Diyan nila suoton.
0: Pero kung everyday ni mo na gina...
2: Mamerkado lang ka, di yun na nila ginasuot.
0: Kinanglan sa pagkakaroon ka pa sa kalisod sa panahon. Actually, investment ba na siya?
2: Alerto yun ta.
0: Oo, investment na siya katropa og naa ka. Kay magkadugay sa imuna kung barato ni mo na gipalit.
2: Oo, mumahal na.
0: Taas ang presyo na.
2: Mumahal.
0: Ang problema lamang na kung ang imong panglawas mga katropa nga mura na kagihipa. Mura po kag tresyoron ana sa mga dautan.
2: Grabe na.
0: Kato-kato siya, nasigpatan gito nga lagi siya alahas, mautong siyang target. O, laliman ka katropang Junji, pormiro sila pa nag-istorya. Elp ang hinungda, no? Nangutana kung asa ba yung mga kaabangan og elp.
2: Oo, dito matok sugod.
0: Oo, niya karon mitubag siya, wala ba siya kabalo? Oo, niya karon giidala siya sa kilid kay kunuhay, init kuno. Init dirita, manilong sa tamam, kajot.
2: Niya, gigunitan.
0: Oo, init man sa, manilong sa tamam. Niya pa dayon sila istorya-istorya.
2: Oh, dito na.
0: Oh, niya kunuhay na ining labay. Oh, na ining labay niya. So siya, iya naman na itong kunsabo naman na ito. Oh, niya ang babae in taon, kunuhay, gingnan nga, Kana mangutana ta ana.
2: Okay.
0: Mangutana ta ana nga tao.
2: Oh, medyo idad-idaran.
0: Tuuhan ani. Di ta ani mga batan-on kay mailag ta.
2: Mailag ta.
0: Di kana pala bang istorya mga kadrupa.
2: Wala na.
0: Oh. Magdula siya muna una ang tuod no. Lisod na karong panahon na. Mailag ta. Sus kay ang kikistorya kay mangilaray naman
2: di. Oh, na dito. Oh, na dito.
0: Part na siya sa strategy mga kadrupa sa pagpanulti sa budol.
2: Mao.
0: So, pinaka-exacto yun nga tambag, Ma'am Ading Granadiros na par, learning ka na siya, ka na pagsuot sa lahas nga, actually, karon ka panahon na kadrupang DJ, mas maayo.
2: Hindi na ka angay magsuot-suot yung karong panahon na.
0: Kung musuot ang lahas, pwede ra man.
2: Sa publiko,
0: pwede ra, pero i-strategic na to ang pagsuot.
2: Oh, pwede po.
0: Asang napita ni mo suoton?
2: Oo.
0: Kay bisan asa ni mo na suoton, mga kadrupa? Bisan og adto ka sa mga crowded areas niya, labi pag ikaw ra ng inusara?
2: Pwede gyud kadi ha.
0: Impas.
2: Maisahan pa mangani anang sa mga mall nga gabi nagsi-CCTV
0: ana. Oh, ano sa mall? Na pa mangani diha.
2: Duhara ka dalan agian gyud nimo.
0: Oh.
2: Di pa gyud kakagig, di pa gyud kakagig entrance ana sa exit gyud ka piminti makaagi.
0: Oh, naay mga security guard.
2: Oh, na pa gyud mahitabo gani nga mga mabudol sa mga mall nga lugar.
0: So, sama ana. Ikaw ilabi pag ikaw ra usama ka tropa ay kumpiyansa.
2: O di kabalo ba ka tropa halos kasagaran mabiktima ana babae. Wala ni bergyud kayo mahitabo nga lalaki mabiktima.
0: Halos mga babae,
2: o mga tigulan.
0: Nanay edad.
2: Oh, nanay mga edad.
0: Oh, nanay edad.
2: Target gyud sa mga budol-budol man.
0: Paborito nila na.
2: Oh. Kay kung lucky man gud.
0: Ani, usa
2: lucky ra pud ang ga kuan. Ga hypnotize mura glisod gyud no na kilaki man ni babae ka babae gyud kasagaran na ilang biktima hon
0: kadto ra kadto pang Jonjay kay 1 minuto naman pod ana kalapoy sa lasutsol sutsol naman di ay
2: dali arabas
0: so mga kadrupa balik rabi ha human mag pahinumdom diri sa tung Sibian please stand by mga kadrupa
1: Bullseye
3: Bullseye
4: XFM
5: Ora, Kapitan!
6: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
5: Kiligon!
6: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
5: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot